0: ang tinuod nga gugma, pakaslan, dili kay paslakan. Ay, hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: sa inyong lugar.
1: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
2: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
0: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo ukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
3: Kailangan malaman ng taong bayan, kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
0: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sa bayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630 at FMR Stations Nationwide.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio.
6: FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himuag partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himuang paborito ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masusunod. Para sa mas lig-on nga panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, antimicrobial o analgesic properties nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masolusyonan sa lagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problems. Sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Good morning, taga-asa mali palihog.
7: Linaw Urmok City Liti.
6: Linaw Urmok City Liti. Sumay pangalan ni mo?
7: Jaime Tampos.
6: Jaime?
7: Tampos.
6: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
7: 72 years old.
6: Kinintay, naggamit ka og pito-pito herbal coffee mix?
7: Oh, wala gamit ron.
6: Capsule pod?
7: Og kanang mimo po plus para sa akong ako.
6: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom kong pito-pito herbal coffee mix?
7: Iba lang yun na dito yun. Magmawa ka kung kakapo iba sa gikan ko sa trabaho. Magamit ko sa kape.
6: Katunay yung kape na mo sa una, wala dito nakatabang ni mo?
7: Wala ko anman. Mag-inapdos na ako babasatay.
6: Nag-hapdos. Sige, sige.
7: Pag kinilbawan mo kukuha itong kape nga, Juan, kaya nun.
6: So wak nyo ka muangay ato?
7: Wah, karong murag na, ayon ko naman, kuhaan pa lang ko kapinbuhan po kong gamit ani.
6: Kapinbuhan pa? Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mo Mimo Pro Plus.
7: Oo, ang apo.
6: Unsa may imong obserbasyon sa dihan nakainom sa Mimo Pro Plus?
7: Kinagiti kayo, ang bata.
6: Oy, very good. Kaniad to di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
7: Adi man, ipagkayo kay... Waman, nagitin kasuga ako ganang mga vitamins nga mahalon. Nakanara ako kay Kwansi. Parang nagkakuan man ko, nagkabati man ko, pero may sarayin mo Kwansi biya.
6: Naadi ay sa vitamins ka niya to, pero wak mo angay?
7: Naa.
6: Dirira sa...
7: Minus pa nang iya, enerhiya ba?
6: Okay.
7: Kaya wag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus. O bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hot good diet.
6: Nag-resulta. Okay, tay. Salamat, tay. God bless you. Mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tuluman noon. Salamat, tay. Jaime.
7: Thank you, po.
8: Hello, sir. Good morning.
9: May buntag.
8: Okay, sir. Kini. Kumpletong pangalan ganin mo, sir?
9: Alejandro, sir. Balili.
8: Okay, taga-aso, sir.
9: Sorry daw, sir.
8: Okay, sige, sir. Unsa man nga mga produkto? Unsa man nga produkto imong gigamit karon, sir?
9: Dai lang kuan pito-pito capsule o kaning herbal coffee mix.
8: Kumusta man imong paggamit namo, sir?
9: Bas. Gana ang concern kaning herbal coffee nga kaning mix kay humot. Makawag maka-addict sa di. Na ako'y kasab. Lindot siya ang resulta. Buntag o after tabaho ko nag-atin saan, sir. Dari ko nakapalit sa pharmacia sa saan. Sa lang pharmacia, nakapalit ko.
8: Naapod kay mga gipamati sa una, sir?
9: ning insomnia pag maka makakagadlaw ni naka makamalikitulog. Parang ginagamit naman ako o.
8: So karon makatulog na ayo.
9: Oo, kailangan yun matulog ka before 9 para mas okay na siya. Eh ang taktik lang nila ko insomnia.
8: Sige sir, sige sir. Sir, unsa may imong ma-advise ato ang mga igsuon katong dunay mga gibatis kalawasan nga wa pa nakainom og pito-pito capsule og pito-pito Coffermex sir, go ahead sir.
9: Ang ila ko sa wala pa nagamit, pwede na mo mag-ano, gamit sa pito-pito capsule o pito-pito herbal coffee mix. Ay medyo mild ang resulta.
8: Imo yung napamatod answer nga ang ato ang capsule o kaning coffee lahi ragod sa uban.
9: Oo, nindot ang baho sa ano, coffee mix.
8: Ah, okay.
9: Kamusta sa baho ba?
8: Sige sir, salamat kay sir ha.
9: Oh, sige, sige, sige.
8: Sige, salamat. Sir, salamat.

0: pa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Si DJ Onyok, okay kayo.
4: Yeah!

Bagong adlaw, sinong tanan mga palangga. Welcome to Resetuan Tulumanon, ang programang inyong ginapaminawan sa inyong paboritong sibihanan, ang Tulumanong Gulong ng Palat, kauban sa DJ Uniok ng Bayan. Kumusta, madlam people? Kumusta, mga sukintig babinaw? Mula Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ato mga avid listener, ato mga sukintig babinaw nga nagpaminaw aning atong tulumanon. Maayong adlaw! Welcome sa programang Gulong ng Palat. Para kini sa mga tao magigsoon nga mapabuhagay sa ilang mga kasubo, mga kasakit sa kinabuhi. Andam mutambag kining atong tulumanon. Muning atong tulumanon, gibansagang Gulong ng Palat. Kini magigsoon, parte kini sa inyong mga gulong ng palad sa kinabuhi na puno sa kasakit, puno sa mga kagulog, mga kaluya. Uraga, downward ang mga paglaom sa kinabuhi, may igsoon. Ayaw o kabalaka. Paminawa kining atong tulumanon, Lunes hantod Sabado, ang programa Gulong ng Palad. Kauban, ang inyong magtatambag, inyong magdadrama sa inyong mga radyo, DJ Uniok ng Bayan. Mayong adlaw mga taga Bohol, musta ang Bohol karon at mga gwapa o mga gwapo nga mga taga Bohol, maadyo ninjong pagpaminaw. Agong mga sana o sano, maadyo maadyo nga adlaw ninjo. Labi na po mga higala sa tuang mga igsoon address sa Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur. Tripod banda mga higalas Bukidnon. Og tripod mga higalas sa Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur og sa Surigao del Sur. Tanan nga mga naminaw diros probinsya sa Mindanao. Maayong adlaw ninyong tanan. Laras lampor na sa akong mga silingan ng mga gwapo o gwapa. Katawa man ka. Gwapo-gwapa ka? Aw ka na! Lagi panganak, tas Ginoo nga pulos gwapo o gwapa. Pakpaka na to ang Ginoo! Okay! Sabado na ron ba? Dali aras adlaw ay ugma. Simba na punta! Praise the Lord. Dali arga kayo sa adlaw. Bago pa man ta nagsimba tuwing Domingo karon, magsimba na mapunta mahigala nining adlaw or ugmang adlaw. Na may mga Sabadista, na apoy mga Katoliko, gubang mga relihiyon nga musimba og Domingo. Ang mga Seventh-day Adventist karong adlaw og ang mga ubang mga relihiyon labi na sa mga Katolik adlaw nga Domingo. So, simba, simba karon ugma, magsimba ta ha. Aron mga palangga, makuha-kuhaan ang imong kahayblad ni mo. Ang makapausab, rabagyod sa batasan sa tao, kinig yung pagpangalagad sa Ginoo. Mutuod yung kong mga palangga nga, ang kinaya sa tao, mausab yun ay. Diba? Mausab yun ay. Basta sintro bito ang Ginoo sa mga kinabuhi, batani mo. Maglikay na ka sa mga pulong mga palangga nga makapasakit sa imong asawa. Maglikay na ka sa imong kanabitang imong mga buluhaton nga makapasakit sa imong bana. Diba? Naana kay likayan ba? Kanabitang mga butang nga kaniadto ginabuhat ninyo apan karon wa na ninyo buhata kay kahibaw na mo anang butang nga awayan ninyong duha. Diba? So, nagi kausaban. Pero, once ra ba mga lagad tas Ginoo, dasig rabigod ka ayuta. Pero ang pangutana kung naa kay problema, dasig pa ba ka?
Basig mawala na ng dasig ni mo, pulihan na og kaguol. Pulihan na nagkabalaka. Ang maglagot na pagkasi mong bana, maglagot na pagkasi mong asawa. Lami baya yun sa feelings ka na bitang magsimba ka? Lami baya sa feelings ka nang maka-appeal ka og grupo simbahan, maminog mga pulong, appeal og cell meeting, prayer meeting, ubang mga buluhaton. Sa Ginoo mga palangga, dasig gud kaayo. Pero ang pangutana, sunod adlaw, sunod semana, sunod buwan, na ay mga bugat nga mga suliran, dasig pa ba ka? Basig mo ni hinungdan nga mabalik na po kapagkamaldita o pagkamaldito. O pagkabisyoso. Muna dapat po nato ang pangandaman. Dili lang kay dasig lang dapat imong pangandaman. Oy. Dili lang kay dasig lang priminti ang imong bantayan. Kay musugot kag sa dili, tanang tao sa kalibutan, dunay mga tagsatag sa kamanga suliran. Bisan mangani ang pari o pastor, na ano mga problema. Oy. Na ay problema ang pari o pastor. Oy. Bisa gani mga madre na agin mga tagsatag sa mga problema o mga pagsulay sa kinabuhi ang mga palangga. Ngano man, tao raman ta. Dili man ta banal. Tao ta. Mauna nga, nobody's perfect. Wagi perfecto nga tao, mga palangga, diri sa kalibutan. Mabito to ang Ginoo. Niingon ang Ginoo nga. Nganong gilabay maninyo ni og bato? Lord! Kanang tawhanan, nakasa ka na. Mauna nga amo kanang patsyon og pinaagis labay sa bato. Labay bato. Laban, nagkadugo-dugong oh. Moto nga gidepensahan sa Ginoo mga palangga, ni cover ang Ginoo yung gibadlong. Gikuha sa Ginoo ang bato ug iyang gipakita sa katawhan. Kinsay makapamatuod ug makaingon sa iyang kagulingon nga wa say sa ug wa sa nakasala, pinaagi ning tawhana nga inyong gilabeg bato. Kung imong mapamatud-an sa mukagulingon nga wa ka kasa, sukad sa imong pagkahimugso aning kalibutana, labaya kog bato. Labaya kog bato, hawagin ni punits bato. Punitaning bato, kung makapamatood kasi mong kagulingon nga wa ka nakasa, sukad sa imong pagkahimugso og hangtod karon, kuhaan ning bato og labaya ko. Na kay wa may nikuha, but pasabot kitang tanan tao sa kalibutan, pulos makasasala. Di ba? Mauna mga palangga, ako lang yung punto, hinahina na tagkabago. Kaya ang Ginoo mga palangga, hapit na siguro mo balik kay gubot ng Pilipinas. Di lang siguro Pilipinas, laing naso nagubat-gubat na. Nagkahinay na mga palangga og katuman ang kasulatan sa Biblia. Pero dili ta angay mabalaka ana migsuon kung lagsalig kas Ginoo. Aw. Duna may saad ang Ginoo. Makaangkon kamo sa kinabuhing way katapusan. Onya sa imong paminaw nimo karon, makaangkon kaha mo kinabuhing way katapusan. Sigara tag panginabuhi aning kalibutan na unya wa ka nanginabuhi ngadto sa Ginoo. Sigag simba, pero inigawas nimo simbahan, sigari hapon kag marites. Maayo kaayo kamo testimony, maayo kay kamo tambag. Maayo kay kamuluhod-luhod mo ampo pero yung batasan naman kinaiya. So, wagin ni mo. Wagin na. Wagin na haom sa imong mga gibuhat. Di gud mahimuot ang Ginoo ano eh. Di gud mahimuot ang Ginoo ana mga palangga. Kana bitong tao nga igpakaron ingnon. Mga taong mabudhion. Mga taong traidor, tigpakaroon ingnon. Nga makadiyos apan ang kasing-kasing magulanon.
Basa tag mensahe kay brag action naman tag wale ay. Ay. Padong kita swale ani ron. Direta sala ing mensahe good morning DJ. Ako greet akong mga silingan na mga gwapo o gwapa daday ni Purok Unse sa Santa Josefa. May buntag din si ako si Eleonor Rapulintan. Tubag ko si Tigmo Kuya Lapalapa. Akong tubag pag maglakaw ang tiil. Pag maglakaw ang tiil. Akong tubag mata. Ako si Olimpio Espinosa, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Mata! Kaya akong tubag kay Sing Sing. Tubag si Montigmo de Junior. Wa man kay pangalan. Magtubag gani mo na ay pangalan ha. Direta sa laing mensahe. De Junior, akong tubag tilao kay Gilok Ma'am mana si Ja Teresita Piloton from Bohol. Shout out sa mga taga probinsyas Bohol. Maayong unto ni Mo de Junior. Ako di ay ni si Rosita Borlasa na taga Barangay Margin. Dito na speak up. Dito na speak up mga higala. Kuya, kusog ka ay mong programa diri sa Agusan. Ikaw ang among ginatangan kay solid man ko naminaw sa mong programa. Jennifer Daini, kuya. Salamat, Jennifer. Anino ang tubag sa tigmo, kuya, kay magsunod-sunod mana o niya dili mag-istorya. Mary Ann Pangani, naminaw from Balinguan, Misamis Oriental. Hello sa mga taga Balinguan, Misamis Oriental. Shout out sa inyong tanan. Akong tubag sa imong tigmo, kuya, kay Huna-Huna. Ako si Luciano Corsiga, taga Davao de Oro. Shout out sa mga taga Davao de Oro. Akong tubag, anak DJ, kay Mata DJ, Aljun DJ from Surigao del Sur. Good morning, DJ. Akong tubag kay Amigas. Magsige na sila og linya og magsugat, pero dili mag-istoryahanay. DJ, akong answer nako si Montigmo kay Amang Olpipi. Ako si Sandra Diacusta, kuya from Mahayag, President Rojas. Morning, DJ Unyok. Ako tubag, Amigas or Langgam sa Tagalog. Kaya magsugata ay dili mag-istoryahanay ang mga langgam or amigas from Santa Josefa. Ellen Soriano ni DJ. Grabe ni Santa Josefa. Okay, hello DJ Unyok. Taga Miss Orko, asa mapalit atong produkto dire DJ.

Yeah, sa imong paglingaw-lingaw. Jennifer, salamat Jennifer. Salamat, salamat gaayo ha. Ako tubag din si Kalawat Ustias, wala man ko'y Facebook. The best you did sunog and God bless you. Salamat. Okay. Good morning din sunog Mylin Minusa, New Bataan, Davao de Oro. Motubag ko sa imong tigmo, akong tubag kay mga tunog. Kay og Mulacao ka magsige man og sunod-sunod ang imong mga tunog. Mao nga dili jud mo magkaistorya kay ang nagsunod-sunod nimo ang mga tunog. Raman nimo. Hehehe, basaha po din si kay daghan minaminaw. Basaho lagi. Ako Osbon, good morning din sunog Marilyn Minusa, New Bataan, Davao de Oro. Motubag ko sa imong tigmo, akong tubag kay mga tunog. Kay og Mulacao ka magsige man sunod-sunod ang imong mga tunog. Mao nga dili jud mo magka istorya kay ang nagsunod-sunod nimo ang mga tunog raman nimo. Hehehe. Basaha po diji kay daghan minaminaw nimo. Aton tanawon Marilyn. Grabe ni Gud. Salamat kay nakuha na ganin niyo ato ay nga hotline ha. Pero karong Monday, mohata ko si inyo otro og new hotline. Okay, salamat. Kain mahurot og basa, pratataghana. Salamat, salamat kay inyo mga taga Mindanao. Ato mga solid listener. Manawag sa ako ha. Tawagan sa nako ning taga-Kagwait mga palangga kay hapit na raba tong raffle. Muhatag si Melvent mga palangga og tag 500 pesos matag usa sa unom ka mapilian. Tawagan sa nako ni ha. Taga-Kagwait ni. Gamit sa Megalag 77 herbal capsule. Ato sa ning tawagan

0: Tiban mutumbag. Okay. Tiban mutumbag mga palangga, basic busy ni. Matod pa niya, DJ, nagpalit ko og pito-pito herbal capsule og pito-pito Covermex. Ako di ay si Amy Corminal. Tagaporo, gumamela, arasasan, kagwait, surga dulusor. Ma'am Amy, tawag ko sa imo, Ma'am Amy, ha? Og dili, nakabisi. Ina lang usa atong tawagan. Tawagan na to ni, taga-Ormoc man eh. Taga-Ormoc City ni mga palangga. Tawagan na to. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Maayong hapon, ma'am. Taga-asa ganun ni Palihog.
1: Taga-Matag-ob ko lang eh.
0: Matag-ob?
1: Oo.
0: Asa man ni nasakop ning Matag-ob?
1: Ah, Ormoc.
0: Ah, okay, Ormoc. Pangalan ganit ni mo, ma'am, kay akong isuwat diri Robak Apil Cash Raffle.
1: Oan, Violeta Ikoy.
0: Pila edad ni Ma'am Violeta?
1: 51.
0: Ah, 51.
1: Oh.
0: Ah, okay, 51. Kining minyo na si Ma'am Violeta?
1: Oh.
0: Pila kabuk anak ni mo?
1: Pito.
0: Pito?
1: Oh, namin yan ang uban, oy.
0: Ah, imong bana, pila kabuok?
1: Ayaman, usara.
0: Okay.
1: Paminawan na ko sa imong iskasyo ang kakuan. Nikalas 11.
0: Ganong ganahan magkamaminaw?
1: Ako nang, tungin mo tigmo tigmo, nabawal, naglibo ko gusto ito pag tigmo. Ako rin niya ito, akong pulong rin ito.
0: Akong pulong di ang kuan, tubag ato.
1: Pitaw.
0: Sige lang, basin sunod, ikaw na makadaog puhon.
1: Pohon,
0: kada adlaw ko mamuno. Sige, sige. Okay, ma'am, kining nabasa no kay mong text nimo, nakapalit na kag pito-pito capsule.
1: Oh, kaduha, pero ko alagi makapatol, talaga pagpalit sa

0: kota.
1: Hmm, asa man ka nakapalit, ma'am?
0: Ormoc.
1: Sa Ormoc?
0: Grimmed Pharmacy.
1: Ah, okay. Unsa may pamati ni mo, sinihang nakainom kag pito-pito kapsul?
0: Aw, makatulog-tulog naman ko.
1: Hmm, kaniad to di ay, dili di maing tulog di mo?
0: Lagi o, suko na itong iniro.
1: Uy! Gano man?
0: Nag-inom ko amigo, natibili sa yako, para di sa kambalan ko, lagi daw pinhig.
1: Hmm.
0: Yan nag-prelog pinhig, wala naman ko katuga, suko na nahilot ko.
1: Hmm. Daghan at ay giniinom ng mga herbal pod, pero wag yun maulian ka na imang gibati ni mo, nga dagdugay ka katog.
0: Oo na, naka... Para chuba amigos po na makaniwang marikunan ng amigos.
1: Oh, sige. So karon nakainom kag pito-pito kapsul. Kumusta naman imong tulog nimo?
0: Katog-tog na ko dito. Dito yung parehas una di mo makahinanok dito ka.
1: Hmm.
0: Ya, ang makakorta ko, makakorta po ko po ah, pito-pito.
1: Unsa man ka oras sa makatulog di sa una?
0: Ang katog ko, malas 8 pa ako, makatog na ko.
1: Oh, katong January, nga pila kabuwan kang di katulog, unsa man kang orasa nga tagdugay matog?
0: Hindi di ko makatog.
1: Magbuntag yun?
0: Makatog na kong kadali niya, wala na, di na ko matog, magbuntag.
1: Yun niya, luya din yung muhang lawas di Bukadlaw, kay kuha makastog.
0: Oo, oy.
1: So karon, makatog-tog, nakasadihan, nakatilaw, kag pito-pito kapsul.
0: Oo.
1: Wow, salamat sa Ginoo. Okay, daghan gud karon sa mga tao sa kalibutan nga tagdugay makatug. Agdaha sila, ma'am, nga moinom sila og pito-pito kapsul aron maayo pod ilang tulog.
0: Oo, dama, naama po mo silingan maminaw.
1: Hmm. Unsa may imo ikasulti sila, ha, ma'am? Katum, agdaha sila, ma'am, nga moinom sila.
0: Oh, agawin ako nga, palit mo na pito-pito kapsul, pito-pito ko pinik, kaya lamig ko nun yung, lamig ko nga yung tog.
1: Hmm, nakatila na po kagkape?
0: Oo.
1: Oh. O niya, unsa may ikasulti ni mo, sa dihan nakainom kag kofi?
0: Hindot yung paminaw.
1: Hindot paminaw ni mo?
0: Hmm.
1: Unsa may kini ang ginakapi na mo kani Anto Diay?
0: Outside, istig na outside, kaya inuan.
1: Ah, so gibiyaan na nimo, gipuluyahan na mo pito-pito Coffee Mix. Sige. Ma'am, salamat kayo, Ma'am Violeta.
0: Oh, sige, nasa ako makadaog sa makabulo sa rapo, kung makapasipito-pito.
1: Ah, sige, atong paningkamutan nga mapilian ka karon July 13. Next week na, hapit na atong raffle.
0: Tago.
1: Hmm, daghan ba na minaw na sa programa, ma'am?
0: Oo, daghan, oy.
1: Sige.
0: Ako man pa kusgan ako speaker.
1: Wow, malingaw jud ka.
0: Malingaw ako sa mga naoy. Drama.
1: Sige, ma'am. Ma'am Violeta, salamat, Ma'am Violeta.
0: Sige.
1: Okay, bye-bye. Salamat kay ni Mudiha, Ma'am Violeta from Ormoc City. Leyte, mga palangga, na gano'n na sa giinom. Pero, usagod ang nakatabang mga palangga nga. Arang-arang na gano'n ihang tuog. Di na parehas ka ni Anto Ixon, kapila na kabuhan, isa ka to. So, tuloy-tuloy lang gano'n ang pag-inom. Unamoy kwarta, tuloy-tuloy gano'n ninyo ang pag-inom o pito-pito kapsul, ha? Wala ginausaha lagi kanyang watay kwarta, tugos ka wadon, tugos ka pubrihon. At igod tuloy-tuloy ato pag-inom. Kanay time nga, nay kwarta, rabi time, wa. Pero makadawat mo og AX di ha.
2: Ay.
1: Kadawat mo og ayuda. Kadawat mo og pensyon. Siguro ha, good ninyo. Kaya mo manay makatabang ninyo. Oh, may yung araw ba dahil no? Talagsar ta magkakorta, mag-enjoy ta. Palit mo di ha, mag-inom mo. Oh, niya pagkaugma, magsakit na sad mo. Ayaw mo anang mga butang nga panandalian, ra. Diritas butang igsuon nga lifetime ninyo nga maangkon ang main piskais kalawasan. For example, kadawat kag pensyon, nakaunahuna ka nga, dugay na mong kuwa kakaon o glitson manok. Niya, bawal to si mo ha. Onya kay talagsar lay ka makadawat og dagkong kwarta, nipalit kag laming pagkaon, wa ka nipalit og kini ang kanabang mga pagkaon nga para gyud nimo ba maintenance nimo nga mga pagkaon og tambal. Dito ka sa pagkaon nga mga gidili kay kalimot ka sa lasa. Or naghubog-hubog ka. Imbitar ka sa imo mga barkada inom. O niya pagkaugma, nanambalasan ka. Gabi eh, perte namong lingawa, perte namong kanta-kantaha, o niya pagkabuntag, wala na, naghikot na ka sa mong kuto-kuto. Kawa na, gikabuhi na ka. Wala na ko ng istoryas, kinabuhi mga palangga. Ayaw gan mo na mga butanga, panandalian ra ang kalipay. Diritas lifetime. Na makadawat magpinsyon AX o unsama na dihang mga ayudahan. Galit mag pito-pito capsule kung nakasulay na mo ani kung nakatabang ni ninyo. Ikaw, nakasuway na ba ka? Basta guwapa mo kasuway, hala? Magsulay na mo kay makatabang yung igsoon. Pito-pito capsule, pito-pito Confirmex. Labi na po ang Mimo Pro Plus for Kids. Dakong tabang ngadto sa mga kabataan. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
0: Dear

Idol Onyog, maayong adlaw. Maayong adlaw po sa imong mga libuan, mong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa imong programa. Ang programa, Gulong ng Balat. Tawagan lang di ay ko sa pangalan nga Bating, alias Bating, 29 years old, Minyo, adunay usa ka anak, nagbuyo dinhi sa Banisilan, North Cotabato. Kuya Onyog, sugdan ko sa panahon, kabag-o pa lamang ko na Minyo kuya sa nag-edad pag 24 years old. Itago lang po sa pangalan ng akong asawa nga si Susan. Aron masabdan mong tanan, mauning mga panghitabo.

0: Ay, kagwapa ba yung tao na nangiimong asawa ni mo, bateng? Ay, kumpiyansaan ng mga gwapa. Ay, daghan rabag mga gwapa nga ginailog sa bana.
1: Unsa ma?
0: Ay, di ba nga kung pasabot, daghang mga asawa nga ginailog. Mauna nga, gwapa man ang imong asawa ni mo, no? Ayaw kumpiyansa. Kay pwerte ra ba kayo na nakapapuok sa iyang paa?
1: Nakipagsalig sa kong asawa na ko, ma. Iyag ka ba na ka? Magka-tigom-tigom ko. Pagkaslan ko kung asawa na ko.
0: Oo ka na. Mayon ang plano ni mo. Support me sa imong papa ang imong plano ni mo, anak. Basta ang ako lang, mag-amping ka lang, ha?

0: pila may gusto ni mga mahimo na tong anak po kun.
1: Gusto na ko. Babe nga. Mga lima.
0: Lima? Sigurado ka?
1: Siyempre naman. Pwede man gani nga himo na tong walo. O pulo.
0: Gusto na ko nga tatlo lang. Para ni matawag niya din natin family planning.
1: Makaplano gyapon taas tong pamilya. Bisan nga mabutog pulo kabuok. Pero pwede naman ang bisag lima lang. Susan, I love you.
0: I love you too. Pinangga kong batin. Manghinaot ko nga dili ka mausab sa ko ah. Bisan nga nag-live-in na ta, maulang gihapon ka. Pinangga gihapon kini mo. I love you.
1: I love you too lang ka. Pinangga kiti ka. I love you.
0: I love you too.

0: Kuya Milabay ang pila ka mga buwan na buntis. Si Susan. Naunsa ka?
1: Buntis naman tingali ko.
0: Mo ba? Buntis ka na?
1: Kalain sa akong ginhawa. Kakaunan kog mangga. Pwede ba kuhaan kinimog mangga? Hindi yun kakaunan kog manok Bisaya.
0: Unsaan man eh? Nay manok di pero himungaan.
1: Bahala na. Basta manok Bisaya. Kanong nagtingog-tingog din sa gawas o? Oh. Manay ko ha, ah. Kakaunan kayo kung managbasaya din. Mangga da yun. Sige na. Sige na, babe. Langgaan eh. Sweetheart.
0: Oh, sige. Magkuha ko mangga.

0: sa mga kumangitag mangga ni ay. Wami mangga diri. Ayo! Wami mangga diri manang! Ito'y lalaki. Kuya, nami mangga diri kuya.
1: Wami mangga diri dong. Wami mangga diri.
0: Isuga pa din hawa. Tawano ay. Dito ko spikas. Pasig, nami mangga dito. Ayo!
2: Oh, sabay ato dong!
0: Namoy mangga dere kol?
2: Na, baligya mong mangga dere!
0: Pwedeng mangaya kol? Buros magod akong asawa kol?
2: Sige, dayon!
0: Salamat kol! Ay, salamat! Magkapangayot yugog mangga! Asin yung mangga, Kol?
2: Dito lang. Ito unahan, pagbantay na ganang mga iro diha.
0: Sige, Kol.
2: Palihog na lang kung kuhan ha, daghan nagkuha kay mukhaon ko.
0: Sige, Kol. Salamat, Kol.

0: asa man to padong tong imong bana nimo Susan?
1: Gisugo na ko pangitag manok Bisaya ma dayon mangga dayon.
0: Mao de gadaganda ganto tadtao naman to
1: lagi ma.
0: Niya na nagpadog. Nagsige man nagpamapha siyang naong. Naonsa ka, bateng? Naonsa ka?
2: Hindi pa ako glambinig, ma.
0: Ay, Ginoo ko, perteng hubaga sumong naong ni mo.
2: Sakit tayo
0: eh. Ay, saan man na? Susan, wa makakuha og mangga.
1: Kakaunan kayo kog mangga.
0: Ayaw pag inariyat diha.
2: Ma, nangala na siya, ma.
0: Ay, gano'n ba, buntis?
2: Oo, ma.
0: Ay, Ginoo ko. Kinahanglan yon makapangita ka o kiniang kuan. Ha? Kinahanglan yun makapangita yun ka o kiniang mangga o kining manok. Na'y manok ba siya sa mong lolo dito? Mo na lang to ihawa. Kanang mangga na lang mo ay problema ha, mo ay pangita ah. Sige na, lakaw, lakaw!
2: Ipagitaan nyo na kong mangga, kuya. Di budlot ang taro kong simulong akong mata. At yung hubaga, kuya, Kipa ako sa lampinig. Tungod kay nangalat lagi akong asawa, namalit na lang kong mangga. Manggang hilaw. Salaktod kapag istorya. Kadang nahimugso na mong bata. Usa ka batang lalaki. Malipayon kayo ko, gumikan kay. Gwapo kayong bata ko yan. Liwat na ko. Eh mga time kuya. Pagibati kong silos. Langga, pwede bang mangayo kong favorite mo?
1: Ansa man na, bating?
2: Kining pwede bang
1: ansa man?
2: Sama na. Kining pwede ba nga dili ka magsigiyog pagwapa?
1: Unsa?
2: Dili man sa ingon nga wata ka gitugutan nga magpagwapa ka. Dili ko gusto nga nilain mo tanaw nga lalaki ni mo.
1: So, dili ko magpagwapa?
2: Kanang matutag merkado, daghan kag mga lalaki mo tan-aw sa imo. Gipalitan ti kag karsonis.
1: Karsonis?
2: Di na ko gusto nga mag-short pan pa ka. Di na ko gusto nga magpapuog pa kasi mong paani mo.
1: Bating, dili ko komportable mula ka nga magkarsanis ko. Gusto ko nga mauling gihapon ko sa kadsaon na ughantod karon.
2: Lagi, pero Susan, langga sit heart, babe. Gusto sa nako nga di na pugka masigig kaligo.
1: Unsa?
2: Di ko gusto masigig kaligo. Kung gusto na ko nga, dire ka permintis sa bahay. Magbantay ra kas bata. Ako ni mo trabaho, ako ni mo adto sa merkado. Basta. Dire ka sa bahay.
1: Sige.

0: Kaliguoy noon sa ka. Nanimaho namin taong kang kagwang. Nanimaho namin kang panos dahi.
1: Mami, gusto sa kambayan ah.
0: Napibuhok ni mo, perting kalkaga. Grabe ng sad ko eh. Hoy, ayaw pandir si mambana ni mo. Bata pa ka. Dili pa ka tantong tiguwang. Dapat nga di ka magpalusyang noon sa ka. Ayaw tuuan ni mambana ni mo.
1: Dapat.
0: Magpagwapa kayapon ka, bahala og na kay anak. Usapay mong anak ni mo, tanaway mamama ni mo, masiksi pa si muha.
1: Maugani, no?
0: Di e, maligo ka. Pila na magkakadlaw ang makaligo.
1: Upat kaadlaw na.
0: Ay, Ginoo ko, yaks! Ginoo ko.
1: Maligo ko.
0: Katugnaw. Katugnaw ba?
1: Ay. Maligo na kong dali-dali kaya basta makitaan ko.
2: Langga!
1: Patay. Masakpan niya guwani niya.
3: Jason!
4: Langga. Basta lagi mong buhok ti mo.
1: Kining...
4: Naligo ka? Anong naligo ka man? Milakaw lang gani ko, may ato lang gani kong merkado. Naligo ka na?
1: Sorry. Kaligoon ka, ayoko.
4: Ayokong ignag, may lain ka na. Ayokong ignag. May lain ka ng hinigugma.
1: Wala.
4: Ayaw panudlay. Ambil ng sudlay.
1: Ang sabi gusto ni mo, manimaho ko? Ha? Ang sabi gusto ni mo, mabaho ko? Baho na kayo ni akong budbud na ko.
4: Sa budbud, bingka.
1: Di ko gusto manimaho ni. Gikuto na ko, gikaspa na ko. Gusto ko maligo, di ko na mapaligoon.
4: Sige. Tagante kag chance.
1: Chance ka diha. Wala ko makauyo na ni mong batasan ni mo ha. Wala ko makauyo na ng batasan ni mo.

0: Moadto sa kaila ni mama. Upat ka buwan na, wala ko lang magipalaag dito ila mama.
1: Mama? Para unsa? Para nilalaki mo tanaw ni mo?
0: Sa balintawang ka, daw talaga ka nahuna. Ang buot lang na ako ipasabot mulaag ko ila mama. Gusto ko makakita ni mama. Gusto ko magkita sa kumiksoon ako mga pag-umangkon. Daot ang unahuna na ako ilalaki, wala ikaw ra.
1: Gusto ko mulaag ka, uban ko.
0: O sige, uban ta. Magkuyog ta.
1: Nga nung po okay na yung shirt pa ni mo?
0: Babe! Sabi, gusto ni mo. May mo kong nanay dayon ditso. Malusyang ko ditso.
1: Wala gusto na ko. Para wala lang lalaki mo tanaw ni mo. Diba? Iksoon ako. Grabing tutok ni mo.
0: Sa maning tao ka bating, pati iksoon ni mo imong silusan.
1: Kaya ano na ibog ka?
0: Noon sa maning taon ka, may anak na ta. Dili ko gusto magsilos-ilos ka. Sabi, gusto na mo pa matunan ako. Para ikaw na nagpuyos akong kasing-kasing nako.
1: Ilisin ang shirt pa ni mo. Katong karsunis akong suota.
0: Panglalaki to.
1: O sige, basta taas lang. Pag-jacket. Ha? Pag-jacket. Huwag mahimaw, huwag mag-mask ka.
0: Tapoy kay mag-mask, di ko ka ginawa.
1: Mag-mask ka kaya basi matakdan ka ng mga COVID, ha?
0: Oh, sige. Basta magkatulong kayo na mama.
1: Paitan ni mo.
2: Ay, naonsa ka?
1: Sapot ko, ma.
2: Kaya nga naman!
1: Madto sa sangugangan. Yung mama niya.
2: O niya dayon?
1: Di ko gusto mag-short-short siya. Kapalusan ako nga... Dili ko ganahan mag-short-short siya.

simipit ko ni atong panahon na. Grabe kayo makapagwapa ng akong asawa. Magsige nagpahubag. Masuko ko kayo og baligo siya. Masuko ko magpasiksi-siksi siya. Gibawalan sad na ko siya mag-TikTok. Gibawalan sad na ko siya nga mag-post sa Facebook siyang naong. Napuok ang iyang suot kuya. Kanang sisiksiksi. Mutugot lang ko nga mag-post sa Facebook. Kung kaming duha o guban siyang anak ang iyang kauban. Onso may angin akong buhaton kuya. Na mabag-o ang akong asawa. Palihog. Tabangi ko.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming benepisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang Mangosteen, na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kay matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw ng halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Ginapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective gayo, Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang, napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dun ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
3: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Sa piangon mang kukug hawa, sige na ni kakit, panuhot na mang kononi. Nga, taroy sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako pungi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumang bawa. lawas. Ang ako lang nga, malito sa mag-numsi kayong kaayukan sa itong lawas.
0: Para everyday healthy, mag-magnum-si! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
4: 10:22.
5: That time check was brought to you by
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That time check was brought to you by
6: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
7: This time check is brought to you by ACA.

0: ang gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko to anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Wilfred Jocalindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Guapo, Anya, Barato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santuan.
3: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasuway ko sa uban maragulay alivio. Sa dihang nakainom ko ning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
4: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
3: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: This song is brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: ACS.
9: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
10: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 100 days.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Human

0: Bua, pura ka sa inyong balay. Pero sa gawas, ambot lang. Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rubilin, Rosales, Sandra Pael. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bilin namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
6: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot igang palingki ba.
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala nay, wala ra ba. Nakalimot jud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parbasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Kopi! Imuha dyan ang ikalintan! Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape! Ang Magnum si Herbal Kopi! Pagdali dito!
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors! Laging healthy sa Magnum C.
8: Magkubran ako pensyon, kinarton akong timpon. Walang daghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapoy yun. Manicurista mag ko, sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Walang giganahan si ko ani, ikaw na mabata. Undangin na nabamang, inanambot na daw ko. Ikaw na dilagi ko, kanadin ako. Di ko kainom, dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yung kayo, di ko magmahayaan.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karon kay nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noadlo mo ako nang gagamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nang gagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga balatiyan ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, naparapon.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagbirth. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon di na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
14: Love, sex, marriage, and career. Love.
15: Anlam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayaw sa. Didili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Marriage and career.
15: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kang pambabae.
14: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
15: Yes, natawa. Tingin ko sa trabaho.
14: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi kainong, kagaunidad, kagawad sa Rau del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabil na kayo ayos sa akong lawas. Do, mga waang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuha na ako nung may high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
5: Nakikinig sa programang Love,
8: Sex,
5: Marriage, and Career.
8: Mura makagkaning marriage.
5: Marriage.
8: O career.
5: Love, Sex, Marriage, and Career na sab. Uban-uban na punta sa duha ka oras sa itong mga inahan, amahan, sa tanang gapaminaw sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Welcome po, ha? Welcome again. Welcome aboard.
8: Welcome, usab. Welcome na po.
5: Laing adlaw na sab, laing another day na sab nga pag-asawaan, another day na usab nga story sa kinabuhi ang ato ang pag-asawaan, another story na sab nga ato ang mapaminawan, ing laing story na sab ang magpa-inspire, maghatag ka natong pagtulunan sa kinabuhi,
8: mm-hmm,
5: sa love,
8: sex,
5: marriage and career.
8: Oh, career.
5: Wow.
8: Sa tanan, sa upat kamatang sa ato ang kanang programa, Captain Jake, unsa man ang pinakaganahan ni mga topic? Love, sex, marriage, or career?
5: Love, sex, marriage, and career. Mm-hmm. I think tanan. Kung naman sa
8: upat. The most favorite.
5: Kung asa nga part or four aspects sa kinabuhi, to istoryahan.
8: Sa man ang pinaka the best or kanang pinakaganahan ni mo nga story, nga istoryahan.
5: Marriage and career. Marriage, kung ako na lang ikuan, kanang according to priority.
8: Sige na.
5: So, marriage, career, and love, and sex.
6: Sa man na, oy, dapat marriage, sex dritso.
5: Aba,
6: marriage, sex,
5: career. Lahi rin ganyan si Mami Lucky.
6: Pero at least, kay giuna gini mo marriage. Kay marriage, syempre, number one, giray ko sa imo ha.
5: What?
6: Pero kung ako yung pangutana, bisa huwag ka ng utana.
5: Sige, pangutana ko na lang. Pangutana na lang ko. Unsa man, according to your priority, ayan.
6: Ako, according sa akong priority, kay una, kay kuan, love.
5: Mm.
6: Sunod kay marriage.
5: Mm.
6: Sunod career. Ay, wait rin ang sex. Oy.
5: Estriyahe.
6: Love una, Captain J. Kasi kailangan higugmaon sa nimo ang una, higugmaon nimo mong kaugalingon bago ka mo higugma sa uban.
5: Mm-hmm.
6: Sunod, syempre, pag higugma ka sa uban, diyan na mapasok ang marriage.
9: Oh.
6: Mm-hmm. After sa marriage, syempre, magkinabangay mo sa imong bana. Diyan ka mag-build o career.
5: Mm-hmm.
6: Oh. After sa career, pagkapoy na sa trabaho sa career, sex dritso. So, ay, sa manisariyahan ay, ay, layo na na itong topic. Kasi magbalin o grad, malinog paminahon si Kuan.
5: Basta, kana, kana ito ang four aspects ng ginastoryahan sa kinabuhi. Tanan, importante yun sa Mami Lucky.
6: Yeah. Oh, importante gina.
5: Love, sex, marriage and career. That's why mo na nahimong title sa tuwang program.
6: Buta nga na ito na Love, Sex, Marriage and Career Plus.
5: Ayan.
6: Dagan mamantag mga topic na pwede istorya.
5: Yan. Oh, sige. Kung doon na may kasadyos, pwede rasab kayo.
6: Family.
5: May,
6: Family, money.
5: Yeah, mamoro na sa marriage.
6: Uh-huh.
5: Anyway, maayong adlaw sa tanang mga naminaw diha sa Kabadbaran City, Butuan City, Hingoog City. Hello po sa mga taga Davao de Oro, Agusan del Sur, naminaw sa tuwang programa. San Franz, Bayugan, Tagbina.
6: Andag.
5: Ah, layo na. Sorry, good this one na, Mami Lucky. Dili na apil ang Tagbina. Dirita sa Talakugon, ayun. Mm-hmm. Sa mga taga Rosario, Prosperidad, Patinay. Hello po sa inyo, mga taga Trento and mga taga Santa Josefa.
6: Hello din po sa mga taga Davao del Norte. Yan, mga taga Davao del Norte.
5: Asunsyon, Kapalong, Tago, Mawab, Carmen, Panabo.
6: Yeah. Tagum sa padala, Compostela.
5: Davao de Oro na.
6: Ah, Davao de Oro din na siya.
5: Davao de Oro, Nabunturan, Compostela, Montivista, New Bataan. Hello po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong
6: hatatan. May adlaw. Siyempre sa mga taga Davao City, ang mga taga Davao City, siyempre ang mga taga Tibungko, Bunawan, Indangan, Mudjang, Kabulo Kakap, ang atong programa dali sa Davao City kay nagahinay-hinay na siya ang pick up.
5: Daghan na kayo nagapamino sa programang Love, Sex, Marriage sa Davao, ha? In fact, sa Davao, pila pa lang takabulan, pero daghan nagapamino sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
6: Salamat kaayo. Thank you very much for making us your background sa inyong mga ginabuhat, sa inyong asama mo karoon.
5: Ginakalingawan, kay Wailingaw sa hapon, labi na magpatulog.
6: Ikalingawan,
5: ikakitan. Oh, labi na magpatulog kagbata. Lindot, mampun mahimong background.
6: Yes. Siyempre, dili lang na Captain Jake. Kaya pag magtrabaho ka, lingaw po kayo, paminawon.
5: Magmanahi.
6: Magpuplok sa computer.
5: Cashier ka man.
6: Oo, handa na ka sa grocery store na minaw ka karon. Habang ga-punch ka din haog ka ng mga Magnum C products sa supermarket. Ang ipaminaw is ang
5: programang Love, Sex,
6: Love, Sex, Marriage and Career. Yeah. O kaning programa ha, kabalo ba mo, Captain Jake? Kabalo ba mo?
5: Ay, sa igrit sa nato mga taga-Bukidnon. Salamat. Wala pa na to, Mahoman, Mami Lucky. Kinapaganit tayo South Coast and North Coast. Ayan, mga taga-Bukidnon, Maramag, Valencia, Quezon, Bukidnon, Kibawi, Don Carlos. May pagpamina sa inyo. Davao del Sur, mga taga-Digos, Bagihing, Bansalan, Kiblawan. Salamat mo, mga taga-Sulup. Lahat po ng mga taga-North Cotabato, Bansalan, Makilala, mga taga-Mlang, Tulunan, sa Matalam in Midsayap, o sa mga taga-Kabakan, nga naminas ng programa. Hello po sa inyo. Mga taga-South Cotabato, hello po sa inyo. Lahat po, mga taga-Sultan Kudarat, Takurong, Isulan, maayong adlaw sa inyong tanan. Huwag mo kalimtihag. Atog itong ginahinay o
6: sa isag yun.
5: Sa isag ginatutong yung mga lugar.
6: Sa bukid nun, Captain Jake. Mga taga Maramag.
5: Mana, Mami Lucky. Oh. Sa Mami Lucky.
6: Paminaw mong kunili ba kay? Excited lang ko, Captain Jake, sa Maramag. Daghan na punting paminaw din.
5: Sa Maramag, sa Palengke, sa Maramag.
6: Mm-hmm.
5: Diya sa Karinderia, diya sa Maramag. Daghan kay paminaw sa Love, Sex, Marriage and Career.
6: Mm-hmm.
5: Salamat kay sa inyong tanan diha. Anyway, welcome po sa Love, Sex, Marriage and Career. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Magnum C! Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Maayo kayo ni sa mga medyo nakakaedad na.
6: Mm-hmm.
5: Daghan ang ibating problema sa kalawasan, kanunay na magluya. O Magnum C Herbal Capsule na'y mayong imintinar. I-appeal sa inyo mga maintenance ang Magnum C Herbal Capsule. Aron himsog kanunay ang panglawas. Malikay sa bughat. Malikay sa kabuhi. Malikay sa kanunay nga magsakit, hangakon, kutasan. Daling kalinturahon, daling magluya. Magnum C Herbal Capsule, the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay ang Magnum C dahil hindi lamang epektibo. Ito po ay nagpabiling.
6: Epektibo? Barato!
5: Oh, di lang epektibo, kay barato pa yun siya.
6: Correct, dili lang ka na, Captain Jake. Kay kanina itong Magnum C Herbal Capsule po, Captain Jake. Mawag yun niya ang ginabalik-balikan sa mga na ay insomnia, kulang iron, magsakit ang tiyan.
5: Constipated
6: ka ng dugay ka, pupo,
5: Nga na, madaghang kayong nga binipiso ang Magnum C Herbal Capsule. Sa daghang kayong testimonya among giplay diri, madungog man yun ninyo. Kana gikan yun as mga user sa Magnum C. Yung mahilig kas kape, na yung Magnum C Herbal Coffee, nga trending kayong nga kape, oy. Bisan asa, pag problema na ganin ang mga user kung asa makapalit, kimahot ng permi ang mga butika.
6: Kani po, dugang lang ako, Captain Jika. Nakakita mo kung trending karon sa Facebook ang kanang pag magbutang sila og kanang kape sa laan, gina-check nila kung naay asukal. O, testingin ninyo ang Magnum C Herbal Coffee. Nga isala ninyo, wagid mo'y makita nga sugar.
5: Stevia na siya.
6: Stevia. Yeah,
5: stevia ang gamit niya na para kung doon na kay diabetes, okay ra mo inom ang Magnum C Herbal Coffee. O, ha, basi nagtuo na uban kay... Taliwas sa pagtuo na to. Kanang mga commercial coffee na yun ay sugar man nila. Yes. But ang Magnum C Herbal Coffee, stevia lang na siya. So nindot ng stevia, kay bisag diabetic ka, okay ragi hapon kayo niya. Kanindot anak, kay taas kayo na siya mangustin, taas po na siya malunggay. Mo nang inighigop ni mo sa kape, morag panington ka, lami imong lawas, kondisyon kanunay. Morag yun ay makapadasig sa itong mga nanay o tatay diyan nga naminas ng programa. Magnum C Herbal Coffee, nagpabiling!
6: Epektibo, barato!
5: Mapalit na sa inyong mga suking grocery stores, sari-sari stores, butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang capsule, 11 pesos lang. Ang kape, 17.50 lang, 17.50. Ang saka box, 175. Dili 200, dili 300, kundili 175 ragyon ng kape sa Magnum C. Ang atong kapsula, dili 15, dili 16, dili po 20, dili 25, kay nagpabiling 11 pesos lang kana og 12 pesos sa uban nga mga lugar.
6: Yeah, super affordable. Mao lang itong ginaingon lagi nga, affordable.
5: Basta Magnum C!
6: Epektibo, barato!
5: Oh, ayaw kalimot, ananay. Timan e, ginaninog. Doon na may mga kaila, ang kanindot magod sa Magnum C ron, kay bisan nag-user ka, daghan na makaila, bisag wa makadungog sa advertisement. Nga naman, mga paryente, sultian man. Di ha, makapalit kag Magnum C, sulay. Ha?
6: Yeah.
5: Nagitin ang utana, makapalit ba? Tapos Cavite, ano Magnum C, wala, mamay.
6: Pero natin, Shopee and TikTok shop, nga pwede niyo i-search ang Magnum C Philippines.
5: Sa Shopee.
6: Sa pwede. Shopee, oo.
5: Kinamang ko yung nag-refer daw, taga Cavite, Mami Lucky.
6: Uy,
5: Cavite,
6: kananinod.
5: Oh. Na po ito ni Aging Adlaw na asa mapalit sa Usamis. Wala pa ta sa Usamis. Pero puhon, malay na to. Doon na yung mga paryente sa Usamis, basin pa puhon. Pero kung wala yung mapalitan dito, pwede raman sa Shopee makapalit. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, kung pampahami sa naong, nay Mutya Kojic Papaya Soap.
6: Ah, siyempre, ang Mutya Kojic Papaya Soap, kombinasyon sa papaya extract o kojic acid nga nindot og napamatunan ng pod Captain Jake nga kini effective ka ay pampagwapa, pampahamis, pampaputi, pampadugang og anak.
5: Nga numapil man ang anak anay.
6: Mwana ba nga? So, mampod mukap, oy, nga inyong sabon, mampod kay maganahan, masandaan yung magsigitan, aw, sa itong asawa, oy. Siyempre, ang mutya ko, si Kapaya, so, parisan na mo na, o, paborito ni Captain Jake, ang El Combate! Ah, paborito ko ni, ay!
5: Grabe, Jake, ay, oy.
6: Paborito ko ni, ay, kay gayin na mag-partner. Pa-partner, gayin na mag-partner.
5: Kay requested man ni Mami Lucky.
6: Ay, huwag sapay answer.
5: Amatik! Matik! No. Katawa mo sa tanay unaw na. Niya nabot ay herbal juice para sa mga bata nga ng eskwela. Painuman ng Magnum C Herbal Juice. Mayo na sa inyong mga anak na medyo nagluya, luyahon nga bata.

0: kantaan na ang jingle. Sa mga unang utana, si Mami Lucky ni kantaan na. Pati po sa...
1: istoryahe. So lahat po naman nakikinig sa programa natin, pwede na kayo mag-text sa
0: 0933-812-5818.
1: Yan po ang text line natin at pwede po kayong mag-follow sa Facebook. Kung just in case may mga internet kayo at naka-Facebook kayo, pwede nyo kaming i-follow. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
0: Mommy Lucky.
1: Yan, Captain Jake and Mommy Lucky na page para mabasa naman inyong mga greetings karong adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagpadayon sa programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: po si Captain Jake.
1: O, Mommy Lucky.
0: Ang programang ito, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious
1: herbal food supplement.
0: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Mutia Kojic Papaya Soap, Mutia Glowing Set. Napakarami pong produkto, mga kaibigan, ng Magnum C na pinagkakatiwalaan ng mga nakikinig sa programa po natin. Pinagkakatiwalaan dahil hindi lamang po maganda ang dulot nito sa kanila, kundi napaka-affordable pa.
1: Yes.
0: Ang Mutia Koji Papaya Soap, Mami Lucky, nagpila lang. 65 pesos 65 lang.
1: 65 pesos. Nakatawa ko sa iyo ba? Namata na ka sa koin. Ikaw na po yung itubag.
0: Kibasiwa ka kay Bao ba?
1: Oh, grabe po ito. Grabe po. Ang Mutia Koji Papaya Soap po natin ay only 65 pesos lang.
0: 135 grams na.
1: Yes. At alam mo ba, Captain Jidang, napakagandang balita, ay meron din tayong smaller size niyan.
0: 75 grams.
1: 75 grams.
0: Na tag 35 pesos lang.
1: Yes, na 35 pesos lamang. Ano ba ang kaibahan ng Mutia Koji Papaya? Di ba dapat magtagalog na tayo para mas maintindihan tayo? Ano ba ang pagkakaiba ng Mutia Koji Papaya Soap sa ibang sabon? Dahil ang Mutia Koji Papaya Soap po ay effective po talaga sa pagpapaganda at pagpapaputi po ng inyong mga balat.
0: Mabibili po ang Mutia Koji Papaya Soap sa inyong mga paboritong grocery stores, sari-sari stores, and even butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Mm-hmm.
0: Mutia Koji Papaya Soap niya. Mahilig mo sa kining herbal juice o juice, mahilig mo sa soft drinks,
1: mm-hmm,
0: palitan nyo na ng Magnum C Herbal Juice.
1: Yes. Palitan nyo na. Palitan nyo na inyong pamilya si Herbal Juice.
0: Gugusabot siya yung istorya mo.
1: Palitan ba? Palitan.
0: Ah, palitan. Palitin na.
1: Oh, palitan. Oh. Kaya nga na makapalitan. Palitanin mo imong pamilya.
0: Palitan. Lahay mo gusto sa Tagalog ng palitan gun.
1: Kasi
0: ang palitan sa Tagalog kay kambyuhiman. Anyway, sa lahat po naman nakaandabay, greetings at Mami Lucky. Eh, napakaganda po ng story ngayong araw, mga kaibigan.
1: Yes, watch out po ang ating story ngayong araw nito. Greetings po tayo sa lahat po ng mga nakaantabay po sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, si Chona Lanoy. Salamat sa pagpaminaw kay Mayex Bagno. Ayan, shout out sa iyang banangan na maligid o hot binangkal. Okay, sa Marber Bansalan. Salamat po sa inyong pagpaminaw, si Florine Takasan. Salamat po sa pagpaminaw, si Christy Masing at si Marine Odessa.
0: Nainig-text din yun. Wa na noong kung ganahi maminaw sa inyong programa kay wa ninyo gi-appeal ang tagbina. Nanay sa doy, grabe. Kaluuran po ni mo na.
1: Sorry po.
0: Appeal na doha, mga taga-tagbina. Nga naminaw sa itong programa. Salamat
1: sorry
0: po.
1: Na. Sorry na.
0: Dahil pailahan na ganin mong maedad na ba? Kaya luuran na yung kaya na eh.
1: Kapalunod ka nga kaya na taas-taas yung edad. Pag pangutanon doon ka, ikaduha, masako na ka.
0: Oo niya. Luuran na yung kayo. Nay, ha? Ayaw po. Dita pahalata na yung medyo nanatay edad. Dita pahalata yun. Oh, mailan man na kay luuran na kayo. Wala na itong mga apil ang tagbina. Siya, di na ko ganahan maminaw sa inyo kaya dili apil ang tagbina.
1: Siyempre, ang news na ito, Captain Jake, si Ma'am Ellen Guerrero. Present, always, never absent.
0: Salamat po. Mabuhay.
1: Si Annalisa Geray. Salamat sa pagpaminaw. Si Jovi Roluna. Salamat din po.
0: Si Nanay Cristita Ormilio ng Union Bansalan. Kanunay ka paminaw sa itong programa. Si Angelo Ormilio, idol kayo mo sa Kwang Bunso, Kapitan. Nanay Cristita Ormilio, si Angelo Ormilio, ihang anak Mami Lucky. Kanunay ginagapaminaw sa itong programa. Salamat kay sinyo, Nanay. Thank you.
1: Thank you rin po. Kay Nanay Azuzana Amper of Villarde, Tagbina, naminaw karon sa toa. Si from Dadsky Lumba. Salamat po sa pagpaminaw. Si Aldrian Undos, ang mga taga-kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Mary Jean Ibanez, Descabadbaran. Salamat kaya sa inyong pagpaminaw. Consistent yun sa pagpaminaw, Descabadbaran. O, labi na yun ang mga taga-Hinguog City nga kanunay gapaminaw sa itong programa. Salamat kay sa inyong tanan niya.
1: Yan. Si Jeng Alonzo, shout out sa mga taga-Isulan. Siya naman karon, Captain Jake, ang nagapaminaw sa itong programa habang nagapatulog sa ihang anak. Tapos, yun siya nga, lagi po akong nakikinig sa inyong programa. Na-addict daw siya sa pakikinig. Para pong na-addict daw din siya sa Magnum C products. Aha. Lalo na ang kape.
0: Oo, oh. Tinood na. Tinood na yun, ma'am. Kidaghan na yung kayahanang inaanan ng mga gaingon sa mua. Salamat kay Nanay Perla Sawi. Tama ba? Nanay Perla? Sir, maing adlaw sa inyo, hada. Kano sa mo mag-stocks o Magnum C Coffee sa San Franz sa branch ninyo? Kay na ako'y gisugo kaganina kay nahutdan daw.
1: Agoy.
0: Nahutdan daw sila. Sige po, ako lang ni silang tawagan po. Nay, Hanay Perla, salamat sa inyong pag-adto sa mong office.
1: Thank you rin po kay...
0: Si Renato Kidato, naminaw sa itong programa. Diyan sa Santa Josefa, happy na po magkita na po si Renato. Manhana po media pohon Santa Jose pa sa tuwang Caravan Day.
1: Andama na mga MC sachets ninyo sa inyong mga kape o uban pang mga Magnum C products. O syempre ay kalimot, andama na ang mga sunoy nga manok na to diha.
0: Salamat. Sunoy.
1: Sunoy. Namatay naman to gihatag ng mga sunoy para managhan ang atong kuan. So natani matingana mo ang ipanghatag ta isa-isa na kaitlog.
0: Naghana na kag manok.
1: Naghana na kag manok diri ba. Si Inday Irene mino sa tuwang Caravan Captain Jake. Si pag ang iyang mama daw nga greet na to kagahapon si Mama Virginia Labawan nga wala na daw gisapot kay nakadungog na daw sa iyang pangalan.
0: Oh,
1: hello kay na kay Mama Virginia Labawan.
0: Basta nga kaedad na ka ani Mami Lucky, mas maayo pon istoryahan ni nga. Pagka medyo nagkakaedad ka na, luuran ka na. Tapos dali kay ka makatulog. Dili ka makadugay tanaw kag TV. Dati rati mahuman pa nimong tibok salida. O tanaw kag TV, wala na, layo na 5 minutos nagduka na ka, nagtulog, nagduko na imong ulo. Minaw kag radyo. 5 minutos lang tawtod na
1: tuog
0: na ka. Wala na ka kadungog sa imong gipagrit.
1: Tiguang na giday ko ani kap kay anak man ko.
0: Luran.
1: Nili oy.
0: Jaman.
1: Kaya naman, pag muta na akong TV ba, pag inihiga na, makatuog din ko taon-taon.
0: Oo, oh, ginawa, lingkod ka, gunit ka, remote control.
1: Pero dili ko luuran. Char.
0: Wala pa. Hapit na. Oh. Anyway, naan mga sinyalis na nga medyo nagkakaedad ka. Mumata na kag alas 3 sa kadlaon. Manilhig na kag alas 4 sa kadlaon. Bisag wapay tagak nga dahon.
1: Usa pa bang laing ka?
0: Medyo may edad na?
1: Oh.
0: Alas 4 sa kadlaon, maghaling na ka.
1: Ah?
0: Oo. Oh. Yugyugo na nimo ang dahon. Oh, yugyugo na nimo ang punuan sa mansanita sa aron mga hulog ang dahon. Timailhan na nga medyo nagkakaedad na gina. Mahilig ka na sa bulak.
1: Ay.
0: Oh.
1: Bulak, mananom.
0: Mananom.
1: Mananom na ba?
0: Dati-rati, di mo ma-appreciate ang bulak.
1: Isa po na, karon.
0: Karon, pagka naedad na ka, 40 kapin, kay bawo na ka, mag-garden-garden.
1: Ay, isa po na, isa timailhan ka, kanandili kaganahan o banha.
0: Ah, oh, kana na, kana.
1: Kana nga hindi na kaganan og banha kanang banhaan na ka, nga istorya.
0: Samukan ka.
1: Samukan na ka niya. Isa po dai Captain Jake ana, kanang ganahan na ka magkuan, magkanang mangoleksyon og ano. Mangoleksyon og kanang mga tanom-tanom nga hinatag, tama. Kanang garden na ka.
0: Wala na, wala ti mailan masabtan ninyo ha, mga batanon ha. Kung ato ang kaubans balay nga nanay, lola, nya dali ra sa puton sabda kay ana gid na padunggid mo dihapon. Oh, kay ako inana ra ko gamay na kong gamay na kay kong pailob.
1: Ikaw?
0: Dali ra kay ko maanoy ug banha kay palibot.
1: Ako po.
0: Panghilo mo diha, patyan ng sounds kay banha kayo.
1: Kay sa dalunggan. tama mo yeah, na mga tibay.
0: Makadungog gani ko og tugtog sa silingan nga kanang rock ang tugtog. Miyon ko nga sa Manilang tugtog dai nga nang kanta manas demonyo.
1: Ay kap, isa pa po dai ka.
0: Tiguan ka, tiguan
1: na. Isa pa dai po kap nga kuan nga kanang timailhan nga ano na ka, ganahan kag music nga mga karaan.
0: Yes.
1: Kanang mga carpenters, air supply, mga bread, mga
0: Kenny Rogers,
1: mga American, mga ano na yung mga ganahan.
0: Pero dati rati, batanon ko mamila, kinigigo ka-appreciate na.
1: Ako po eh.
0: Pero tungtong ko 40, ma-appreciate na ako mga tugtog na kalmado, ngingaw, ana. Monster, may istoryaha din. Mabaliktad yun yung panahon, no?
1: Yeah.
0: Si Boss Joel Sumalong, batanon paghihapon. Boss Joel, mabuhay ka. Salamat sa pagpaminaw. And mga taga-Rosario, dahil ni sila. Nangadto yun ni Mami Lucky sa kuan. Nangadto yun ni sila sa San Francisco Town. Nanay Perla Sawi, ha? Thank you kayo.
1: Salamat
0: and,
1: po.
0: And si Mayx Bagno, naminas ng programa. Si Helen Ramilo. Ayan, always good me kapabinaw sa inyong programa. Everyday, there is a magsaysay. Eddie Ramilo ni. Mabuhay ka, boss. Eddie Ramilo, thank you.
1: Thank you rin po sa Jukarje. Japan surplus sa Midzayap nga naminaw permanente Captain Jake. Ang Jukarje boys nga nagalabad daw o ang Jukarje angels nga gapang limpyo. Salamat po sa pagpaminaw.
0: Si Mayx Bagno, naminaw sa programa. O naminaw sa... Si Tatay Wilson Katumaw ug mga taga UKakes diha sa Tandag City. Salamat.
1: Oy, sa inyo. Hello po sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Si Arlene Cabusag, si Jorlene Dos Pueblo, si Mary Jean Ibanez at taga Kabalbaran, si Aldrian Undos, Captain Jake at saka itong si si Mercy Isyang, mga taga Victoria Tandag City. Salamat po sa inyong pagpamina.
0: Oh, sa mga taga Madrid, basig na yung mga nanay na to sa Madrid ha, nga mingon po ng load me kini minyo apilon, mga taga Madrid. Mga taga Carmen ha, buhay, mga taga Rasasan, Kagwait, mga taga Barubo. Apil na mo tanan na yun. Eh, basta maingon, may surigaw dili sur. Apil na lang mo
1: apil tanan na yun. Apil na tanan. Si Sheila Guillermo, maing hapon. O maing pagpaminaw po sa inyo. Si Chona Lanoy, salamat sa pagpaminaw. Si Mayx Bagno. Si Floraline Takasan, salamat po sa pagpaminaw. O syempre si... Asan na siya? Si Flor Digito. Na adlaw-adlaw, kanunay nagpaminaw sa ito ang programa Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Si Tatay Carlito, masayang araw, Captain Jake and Mommy Lucky. Salamat, Tatay Carlitz. Mabuhay ka.
1: Thank you rin po. Salamat po sa inyong pagpaminaw. O syempre sa itong mga followers karon. Si Nolski Escarquez, si Lina Angu, salamat sa pagpaminaw. Si Sheila Guillermo, Javier, si Joanne Palman, si Melchor Buhanoy, salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Namina sa itong programa, Mommy Lucky. Shoutout po sa Dolor and Delphine family from Busok. O Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Salamat sa inyo pagpaminaw. Dolor and Delphine family, thank you guys sa pagpaminaw ninyo.
1: Oy! Og syempre kani Captain Jake, ang kanunay, ang ato ang top sharer of the year.
0: Isa na.
1: Si Ma'am Bing Torino.
0: Oy, Ma'am Bing, top sharer.
1: Every day gini siya kap, kung mag-post ganita kap, magsingi gini siya og share sa ato ang mga post yun.
0: Ayaw kalindis, Nanay Perlita Rinoblast.
1: Ay, Nanay Perlit.
0: Nanay Perlit, Nanay Carmen Porra, salamat.
1: Nanay Carmen, Nanay, happy na tayo magkita.
0: Nanay Milagros Gonzales, kumusta na po?
1: Yes.
0: Ayan. Salamat sa inyo kanunay pag-uwi na si Jocel Hipunia. Hipunia family, maraming salamat po sa pagpaminaw. Now listening daw si Jocel Hipunia. Thank you guys sa inyong pagpaminaw. Napabali, Mami Lucky.
1: Ayan, si Christy Martes, salamat po sa pagpaminaw. Namina po si Annalisa Geray. And always naminaw daw sa to. Si Lynn Salazar, salamat po sa inyo. Si Joanna, Joanna Marie, si Melchor Buhanoy, si Geraldine Racho, si Mayex Bagno. Ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Tinood yun na, Kapitan. Dili na kaganahan og banha nga tugtog. Maupod ang akong mama. I-greet in town si Mama Melda. Ayan, Mama Melda, mabuhay ka. Di po na ganahagbanha. Abot pa sabot, idara na gaday mong mama.
1: Ako po, actually, di po ko ganahan og banha, pap.
0: Ha?
1: Di ko ganagbanha yun.
0: So, naganahan man dana. Ako, hilig kong tugtog sa so, nga mga rock.
1: Oh, pero ay, noon po noon, sa bata, pagid ko ganahan, doon ko ka ng mga tugtog ng mellow lang. Ang tawag anak kay ka ng mellow... Basta.
0: Mga mellow songs.
1: Mellow songs.
0: Influenced by your parents.
1: Yes.
0: Pero ako magod, influensyado ko sa mga barkada. Sa so, tugtog sa so, mga rock, mga banha kay nga tugtog, mga pangsayaw nga tugtog, ganahan kay ko ana.
1: Mm-hmm.
0: Pero as you
1: grow old,
0: as you age, murag mangita na jud kagatong kalmado kay nga tugtog nga kana mga unsay mga kanta nga tugtog nga kalma be. Napakasakit.
1: Tama na yung mga kanta, uy.
0: Kuya Eddie.
1: Ayaw, pangit manakap nga kanta.
0: Tigwangan na gano'n.
1: Mas grabe man na imuhang tugtog kap nga kuhaan ka ng karaan. Kahit...
0: Karaan nga yung mga tugtog yun. Napay na pag-greet.
1: Kuhaan, wait lang ha.
0: Magatawa mo din, mga makarelate.
1: Mga kanta, ganaan ako ka ng lovely day, na-na-na. Ano, baka nang chill-chill. Pag mabuntag, magkapi-kapi ka.
0: Di takarelate na, tugtuga na. Di ko karelate na.
1: Di ka karelate na, kanta. Ayan, Captain Jake, si Shawnee Magluyan. Salamat sa pagpaminaw si Don Cantillo. Uy! Si Nanay Perlita rin o Blas. Ay, tagay na punta og Magnum C Herbal Coffee.
0: Salamat. Tatay Wilson o, manghaplas na yun daw siya og Magnum C Herbal Massage Gel. Bago siya matulog, niya magbukot din siya habol. Ahumot daw kayo ang iyahang habol. Tinood yan na, pag manghaplas kag Magnum C, niya sulay og bukot og habol, di ba? Relaxing kayo, yes. Ang aroma, ana.
1: Oh. Speaking of massage gel, Captain Jake, timailhan nga, tiguang na ka, paganahan kay ka manghaplas, dili na perfume.
0: Tay. Idara niya dahi tatay, kaya mangita naman. Mangita naman tag-haplas.
1: Mauna man ako sir.
0: Sa una, cologne o perfume, karon haplas na.
1: Natagaanin mo, uy, naku, nagkalasin mo hapla ka ng perfume. Okay, malipay ka. Pero pag may mga nung itagaan, tag-haplas, uy,
0: mas malipay.
1: Mag-ibayaw sa langit. Salamat kayo.
0: Mas malipay kung tag-haplas.
1: Plus,
0: anyway, ato na ba ang story na din araw, mga kaibigan. Just in case, naka-antaway ka ngayon at may Facebook ka, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky. And just in case wala kang cellphone na may internet, pwede nyo naman kaming i-text sa
1: 0933-8125-818.
0: Pwede man yung i-text diya, especially sa mga naminas ng programa karon para mag-greet namo mo, makaibaw pod ni nga naminaw de mo diya karon. Ito na po ang kwento ngayong araw sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Napakahirap pong mag-isa sa buhay, Kapitan. Lalo na kapag ka, pakiramdam mo, wala ka ng karamay. Mas lalo't masakit, Kapitan, kapag ka umasa ka sa mga tao sa paligid mo na sila ang daramay sa'yo sa mga panahong nangangailangan ka, subalit, bigo ka. Ganyan kasi ang nangyari sa buhay ko, Kapitan, na gusto kong ibahagi sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tatay Edgar. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahong sagana ang buhay namin. Ako po ay nakapagtrabaho noon sa Saudi Arabia. Naging OFW ako, Kapitan, sa mahabang panahon. Dala po ng pangangailangan at dala po sa pangarap o dala po ng pangarap naming mag-asawa noon para sa aming pamilya. Pinagtiisan ko pong magtrabaho sa Saudi Arabia bilang isang driver. Sa mainit na panahon at maliit na sweldo, Kapitan, ay pinagtiyagaan ko kahit na malayo ako sa aking pamilya. Para lamang, Kapitan, matupad ko ang pangarap kong magkaroon kami ng sariling bahay. Matupad ko ang pangarap kong mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking dalawang anak. Sa mga panahong yun, bago ako nag-abroad, Kapitan, ay may dalawa akong anak. Sinakripisyo ko ang lahat. Bunga ng kasipagan ko at paglipas ng panahon, ang dalawa kong anak ay nadagdagan ko pa ng tatlo. Sa awa ng Diyos noon, Kapitan, nakapagpundar ako ng bahay o sariling bahay at nakapagpundar rin ako ng mga lupa. Meron din kami mga investment ng aking asawa noon. Meron kaming tindahan at meron din kaming palayan. Kahit malungkot sa abroad noon, Kapitan, kahit mahirap ang buhay ko noon, baliwala sa akin kapag nakikita ko na ang mga picture na pinapadala sa akin ng aking asawa habang ako'y nasa abroad. Masaya ako kapag nakikita kong masaya rin ang aking pamilya. Masaya ako dahil nagbunga ang pinaghirapan ko, Kapitan, at naging maayos ang pagdadala ng aking asawa sa pera o mga perang pinadadala ko sa kanya. Hanggang sa taong 2009 ay sinubok kami, Kapitan. Malaking pagsubok ang dumating sa aking buhay. Habang ako'y nasa abroad at nagmamaniho noon, saka ako nakatanggap ng tawag, Kapitan, mula sa kamag-anak ko na binabalita sa akin na kailangan ko nang bumalik kaagad ng Pilipinas, kailangan ko na kaagad bumalik o umuwi ng bahay dahil meron daw masamang nangyari sa aking asawa. Naabutan ko pa ang aking asawa, Kapitan. Pagkarating ko ng Pilipinas ay dumiretso ako kaagad sa hospital. Nagdeklara na ng doktor o nagdeklara na ang doktor, Kapitan, na ang aking asawa ay brain dead na. Biglang inatake ang aking asawa, Kapitan. Hindi ko inaasahan dahil sa aming dalawa siya ang mas maingat sa katawan. Hindi ko inaasahan yon dahil ang aking asawa ay hindi naman mahilig sa mga pagkain. Hindi naman siya stress. Pero sadyang dumating ang pagsubok. Dagok sa aking buhay. Wala na akong ibang pwedeng gawin sa pagkakataong yung, Kapitan, dahil sinabi sa akin ng doktor na tanging milagro na lamang daw. Ang sabi pa nga po ng aming mga kamag-anak noon,
na maging practical na lamang ako. Hindi naman daw o hindi na magtatagal at mawawala na ang aking asawa. Meron pa namang option, Kapitan, sabi ng doktor sa akin, dahil pwede naman daw operahan yung aking asawa pero walang kasiguraduhan na mamumuhay sang nang normal. Maaring mabuhay pero baldado naman ang buong katawan ng aking asawa. Yun ang sabi ng doktor sa akin. Hinayaan ko na lamang muna, Kapitan. Sinabi ko na lamang sa doktor noon na wag nang operahan ng aking asawa. Kung di ringgin ng Panginoong Diyos ang aking panalangin, mabubuhay ang aking asawa. Pero kung yun talagang nakatakda niyang kapalaran, Kapitan, ay tatanggapin ko ng buong puso. Isang gabi lamang simula nung ako'y makarating ng Pilipinas at simula nung marinig ng aking asawa ang aking boses, yun naman kasi ang sabi ng doktor, kahit hindi nagre-response ang asawa mo, pero nakakarinig yan. Kaya kahit anong sabihin mo sa kanya, sabihin mo na habang may buhay pang asawa mo. Iyak ako ng iyak, Kapitan, habang sinasabi ko sa kanya kung gaano kahalaga ang aking asawa sa akin. Iyak lamang ako ng iyak, Kapitan, habang sinasabi ko sa kanya mga pangarap nating dalawa. Nagtitiis ako sa abroad, nagsisipag ako sa abroad at inayos ko ang buhay natin dahil gusto ko na balang araw, pag nakauwi na ako ng Pilipinas, mag-e-enjoy tayong dalawa. Marami pa tayong pangarap na gusto nating gawing pareho. Alam mo, Kapitan, matapos kong sabihin yon sa aking asawa, napansin kong may tumulong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ramdam ko, Kapitan, na naririnig pa pala talaga ako ng aking asawa. Alam kong nahihirapan siya. Alam kong gusto pa niyang idilat ang kanyang mga mata. Pero hindi na niya kaya. Pagkatapos noon, Kapitan, ay binawian na ng buhay ang aking asawa.

Kahit masakit na masakit sa akin, Kapitan. Tiniis ko ang lahat dahil ayaw kong makita ng aking mga anak na lugmok ako. Hindi ko pinakita sa kanila kung gaano kasakit ang pagkawala ng kanilang ina sa akin. Kaya lang naman ako nagsisipag sa abroad, Kapitan, ay dahil sa aking pamilya. Kaya lang naman ako nagtitiis sa abroad ay dahil sa kanila. Pero ngayon, hindi ko na alam, Kapitan, kung ano bang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula matapos mawala ang aking asawa. Matapos ilibing ang aking asawa, Kapitan, ay tumambay muna ako. Hindi muna ako bumalik sa aking trabaho at nagpaalam ako sa aking kumpanya. Sabi ko ay bibigyan lamang ako ng kahit 3 buwan para pag-isipan kung babalik pa ba ako o hindi na. Maswerte naman ako dahil maintindihin ang aking mga amo. Pagkatapos ng 3 buwan, Kapitan, pagkatapos mailibing ang aking asawa, naramdaman ko rin na mas lalo akong magiging malungkot kung sa bahay lang ako. Mas lalo akong manghihina, mas lalo ko lamang maalala yung aking asawa. Kaya nagpaalam ako sa aking mga anak na babalik akong muli sa abroad. Kahit papaano, may pag-uukulan ako ng aking oras. Bumalik ako sa abroad, Kapitan, at patuloy ako sa aking paghahanap buhay, sa aking buhay na mag-isa. Sinabi ko na lamang sa aking sarili, tutal, malaki-laki naman ang aking mga anak. Mga dalagat, binata na ang aking mga anak. Iniwan ko na lamang yung kinakailangan pa lamang ng kalinga, Kapitan, sa kanilang mga lolo at lolo. Habang yung mga dalagat binata na, pinapadalahan ko na lamang ng pera at pinapadalahan ko na lamang yung aking kapatid para alalayan yung aking mga anak. Lumipas pang mga panahon, Kapitan, unti-unti ko nang nakakalimutan yung mapait na kahapon. Unti-unti na akong nakarecover. Unti-unti na akong nakapag-move on sa sakit na dulot ng pagkawala ng aking asawa. Nakailang ulit na rin akong bumalik ng Pilipinas at nakabalik ng abroad. At kahit papaano, Kapitan, ay nakapag-ipon na rin ako ng pera. May mga anak na rin akong nakapagtapos ng college. At yung panganay ko, Kapitan, ay nakapag-asawa na rin. Meron pa akong pinag-aaral sa high school, 2 sa college, at yung isa naman ay nagtatrabaho na. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na ako naman ang sinubok ng pagkakataon. Ako naman ang sinubok ng tadhana. Dahil nagkasakit ako sa abroad. Dahil sa sakit kong ito, Kapitan, ay mas minabuting pauwi na ako ng aking amo. Total, ang sabi ng aking amo sa akin ay may mahabang panahon na rin akong nagsasakripiso sa kanila. Ang sabi ng aking amo ay mas mainam na magpahinga na raw ako sa Pilipinas at meron naman daw silang ipapadalang pera sa akin. Kaya nung makauwi ako ng Pilipinas, Kapitan, masaya ako dahil may pinabaon sa akin yung aking amo. Malaki-laking pera din ang ibinigay sa akin ng aking amo, Kapitan. Pagkatapos noon, nung ako'y makauwi ng Pilipinas, yung perang naipon ko sa abroad, Kapitan, ay pinabudbud ko rin sa aking mga kamag-anak. Meron akong kaunting naiwan para sa aking sarili at sa aking pangangailangan. Total, ang sinabi ko naman sa aking sarili noon, ay meron naman akong iba pang mga properties. Meron pa naman akong naipundar, Kapitan, kung sakali man. Ang ibang naipon ko ay binigay ko rin sa aking mga anak, lalo na yung mga anak kong nagsimula ng kanilang mga negosyo.
Wala sa isip ko, Kapitan, na darating ang pagkakataong pagsisisihan ko ang lahat. Dahil matapos kong ibigay at ipamudbod ang aking naipong pera, mas lumala yung aking karamdaman. Pabalik-balik ako ng hospital, Kapitan. Nagkaroon ako ng komplikasyon sa kidney at meron akong diabetes na ito ang naging sanhi, Kapitan, kung bakit dumating ako sa puntong kinakailangang putulan ako ng paa.

0: Wala talaga sa isip ko, Kapitan, na darating ang pagkakataon na malalagay ako sa sitwasyong parang mamamalimos na lamang ako sa aking mga kamag-anak. Wala sa isip ko na darating ang pagkakataong mamamalimos ako sa aking mga anak. Dahil nung ako'y magkasakit, Kapitan, walang anak na gustong mag-alaga sa akin. Meron ako mga pamangkin na umalalay sa akin ay dahil yun may pera ako ibinibigay sa kanila. Yung kamag-anak ko naman o kapatid ko namang pinapadalahan ko ng pera noon, matapos na ininto ko na ang pagbibigay ng pera sa kanila, ay parang nawala na rin ang kanilang interes para alalayan ako. Naoperahan nga po ako, Kapitan, at naputol ang aking paa. Wala ni isang kamag-anak ang andon para damayan ako. Yun ang masakit na katotohanan. Katotohanang sumampal sa akin.
1: Just what is it in me? Sometimes...
0: Hindi ako makapaniwala, Kapitan, na napakalakas ko pa noon. Hindi ako makapaniwala na darating ako sa ganitong pagkakataon.
1: And though you're in me,
0: na halos walang tao sa paligid ko.

itanong ko sa kanya kung bakit binigyan niya ako ng ganitong pagsubok. Kung bakit kailangan kong pagdaanan ng ganitong bagay. Wala naman akong ibang pinangarap noon, Kapitan, kundi ang mapabuti ang aking mga anak.

Siguro, Kapitan, malayo ang loob ng aking mga anak sa akin ay dahil hindi naman sila lumaking kasama ako. Dahil halos lahat ng buhay ko ay nasa abroad naman ako. Pero bilang ama, Kapitan, hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay ng kanilang pangangailangan.

Halos lahat po ng naipundar ko, Kapitan. Mula sa palayan, mula sa bahay na tinitirhan ko, mula sa sasakyan ko noon ay halos naibenta ko ng lahat dahil sa aking sakit. Yung mga taong nabigyan ko ng pabor noon, parang pakiramdam ko hindi na nila ako kilala. Ang masakit pa, sa halip na tulungan nila ako, Kapitan, ay nakakarinig pa ako ng mga masasakit na salita. Gaya na lamang ng siguro may nagawa raw akong mali o pagkakasala, kaya binigyan ako ng ganitong karamdaman. Sa loob-loob ko, Kapitan, alam naman ng Diyos ang pinagtatrabahoan ko. Alam naman ng Diyos kung paano ko inukol ang buhay ko sa abroad. Wala akong matandaan na may nagawa akong sobrang masama para bigyan niya ako ng ganitong pagsubok. Ang masakit lamang ay yung hinuhusgahan ka na ng mga tao sa paligid sa halip na tulungan ka. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At ako po'y nagpapasalamat sa pagbibigay mo ng panahon sa aking istorya. More power po sa inyo, Kapitan. Lubos na gumagalang,

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na.

0: kamabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Kama kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy tara adlaw ko si giga kuan antod hapon nya maayo nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dalit, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlaw kay katulong ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy o San Andres Pharmacy sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanungtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami ka ayo. Orange pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo muha.
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
12: Marriage.
14: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Ay sige kag pambabae.
12: And career.
14: Yes, nandawa. Tagyan ko sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap.

0: Entry. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo. Ang ikasundin na ako sa Magnum C, sir. Doon lang ako nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ako sa iyong radyo nga, hinana. Kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga balati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Po si Visitacion, Manigde.

0: Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Jubilin Gonzales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
3: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
4: Kamo naghihapon ka pamina sa programang Love,
5: Sex, Marriage and Career.
4: Siyempre, programang ito mga kabihan, natin sa inyo na Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Magnum C, ha? Herbal capsule sa mga nangutanas, Quezon, Bukidnon. Nasa Pharmacia Egang, ugnada sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Mapalit ang Magnum C nga haplas, Magnum C nga capsule, Magnum C nga herbal coffee. Nga ang kape, affordable lang. Capsule, 11 pesos lang na diha sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot ni Mas Maramag, nasa Extensive Pharmacy, nasa Quad, nasa San Andres, halos na ng butika dyan sa Maramag, Bukidnon. Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, Bukidnon, sa Wao, mapalit sa mga ito ang produkto, diha sa Anne's Pharmacy, sa Three Brothers Pharmacy, Joe F. Pharmacy, sa Valencia, Bukidnon, nasa Sincere, Lux Pharmacy sa NVM, o nabo diha sa Bufarco Pharmacy, o sa Mac Amiel Pharmacy. Halos na ng butika po, mga kaibigan. Kundi rin naman po sa may Hinguog, nasa Seafarers Pharmacy. Halos na ng butika sa Hinguog City, o Padongnas Butuan City, na Sipit, Padongnas Kabadbaran. Available po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice. Nga kini, dili lang basta juice. Kay kini, herbal juice. Para sa inyong mga anak, para masustansya ang ilang ginainom, o para sa lasking na panglawas, para sa matalino nga bata, Magnum C Herbal Juice ang ipainom.
5: Yes. Ang atong Magnum C Herbal Juice available sa tulo ka flavor na pineapple, orange, manga ug melon.
4: Salamat po sa inyo sa kanunay pagsuporta sa Magnum C, labi na sa mga taga Davao de Oro. Anyway, balikan lang natin ang kwento, mga kaibigan. Kwento po ni Tatay Edgar, mga kaibigan. Napakalungkot naman ang kanyang storya sa buhay. Mas maganda noong mga panahon ng kanyang kabataan, Mami Lucky, especially noong bago pa lamang sila na kanyang asawa, matagumpay kung ituring ng lipunan, mga kaibigan. Successful sa kanyang career. Bagamat malayo sa pamilya, pero kung pagka ang pinag-uusapan, yung pangangailangan ng pamilya, kung nakakasuporta ba sa pamilya, well-supported ang family. In fact, nakapag-aral, nakapagpundar ng bahay, may mga ari-arian. Pero sa isang iglap, mga kaibigan, ay unti-unting nawala sa kanyang lahat. Na yung mga naipundar niyang palayan. Kung sa Bisaya pa na, basakan, Mami Lucky, nasi basakan. Naipundar niyang bahay, na ibenta niya na rin, mga kaibigan. Dahil sa kanyang sakit o karamdaman. Ang worst pa, mga kaibigan, ang worst pa is that meron kang mga taong inaasahan sa mga panahon na ganito. Meron kang mga taong inaasahan, higit sa lahat, ang pamilya mo na andyan sa tabi mo sa mga panahon na ikaw ay nakakasakit, sa mga panahon ikaw ay nangangailangan, na ang pakiramdam niya ay halos mamamalimos pa siya ng atensyon at halos mamamalimos pa siya ng pera, hindi lamang sa kamag-anak, higit sa lahat dun sa kanyang mga anak. Talagang

0: ka sawing ano,
1: palad?
0: Sawing palad. Do you mean isang malaking kasawian sa isang padre de pamilya na dumanas ng ganito mamilaki, especially when all of your resources, all of your time ginamit mo para sa pamilya. Kung susundan lang natin ang kanyang kwento,
1: sa pagpaningkamot sa iyang pamilya. Anyway, wala man po dyan ang ayo o ganaan. Nag-share lang siya, Captain Jake. And tungod sa iyang share, pwede na siguro ito na ito, storyahan ang...
0: Yes. And ano kayang pwede matututunan?
1: Kung saan itong pwede ma-learn ani nga lesson, no? Usually, manggood kapag pag nagabalak ka or na ay gusto nga magkuan, magkanabito, mag-abroad, mag-OFW, mag-working. Pag may nag-OFW, overseas Filipino worker po, mga Filipino po yan ang tawag dyan sa katong mga nanarbaho.
0: Yes, OFW.
1: OFW. Mm. Sa Pilipinas na siya, OFW, kay Filipino man.
0: Yes, tama.
1: Tapos, Captain Jake, namanggoy mga risk bud ba nga ato ang mahitabo gyud during sa paglakaw na to, padung dito sa line nasod, makigbisog ta dito, mangitag trabaho, ang uban, dili pag sure kung mao na gyud ang trabaho. Ang isa sa mga risk na Captain Jake is ang relationship sa imong pamilya. Constant ka ng relationship sa imong
0: absentee.
1: Consistent relationship ni mo.
0: Ako nakita ni Mami Lucky is that absentee father niya siya. Kana bang wala siya dito magdako or wala magdako yung mga anak na nasa sa...
1: Kaya nga, kasi nga nag-OFW siya.
0: Yeah, absentee father. So yun yung consequence. Yeah, that is the price to pay. That is the price to pay pagka layo ka sa imong mga anak.
1: Oh, pero napuyo ba nga mga nag-OFW nga consistent bang gihapon ang ilang relationship sa iyang mga anak? Napuyo mga ngayon na puduban, Captain Jake. Pero kanilang si Tatay Edgar is ang yaha naman is ang case lang niya is dili ingon ana tama absentee father.
0: Oo, absentee father ni siya si Tatay Carlito. Yung sa hello Captain Jake and Mommy Lucky, matindi ang pagsubok na dumarating sa buhay mo o dumating sa buhay mo nang mawala ang asawa mo at nadagdagan pa ito nung magkasakit ka. Napakalungkot ng buhay mo lalo't walang dumamay sa kalagayan mo ngayon. Hindi ka na mapakinabangan ng mga taong nakapaligid sa iyo kaya lumalayo sila. Lahat ay nakakaranas ng pagsubok upang maalala nila o maalala natin na ang Diyos ay madalas sa atin. Kadali lang ha. Medyo lalum-lalum magunin yung Tagawag na Statay Good. Lahat ay nakakaranas ng pagsubok upang maalala natin ang Diyos o maalala natin ang Diyos nang madalas nating pasalamatan sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa atin. Mananampalataya ka sa Panginoon at dinggin niya ang iyong dalangin. Magkakaroon ng mapayapang buhay, tumasa ka, natutulungan ka niya. Huwag mawalan ng tiwala at pag-asa, kasama natin siya. Tatay Carlito, ayan, salamat tayo.
1: Thank you pa, ayo tatay.
0: Kung kiniimo mga terms, yun tayo ba, pang pocketbook, yun yung mga Tagalog tayo. Mabuhay ka tayo, Tatay Carlito.
1: Kasi mahilig si tatay sa una, ka na basa-basa. Di ba sa dyaryo sa una, Captain Jake, na may mga story-story.
0: Okay, Mami Lucky, para ano, ano tayo sa oras?
1: As ako, Captain Jake, siguro mga ang lesson nga ma-learn nato ani is ang pagtudlo nato sa itong mga anak. Matudloan nato mga anak ba nga maging grateful. Sa imong good cap sa kalisod sa kinabuhi ba kanang gusto kanang ginikanan nga gusto nato ihatag tanan sa atong mga anak. Usay makalimta nato og tudlo ang atong mga anak unsa ang pag-appreciate sa pagpaningkamot sa ginikanan. Kana bitang ano bitaw cap kanang gusto sa imong anak and sa kagustuhan pud sa ginikanan na buhatag sa iyang anak. Ihatag lang diretso pero dili ma-appreciate sa bata kay tungod kabalo siya ihatag siyang ginikanan.
0: Tama.
1: So wala matudluan ang bata kung saan pag-appreciate mo nang pagmuabot ang panahon nga wala na kay ikahatag. Mauna na ang panahon nga ang bata dili na niya ma-appreciate ka as ginikanan. Sa kung ingan ako mabasa.
0: At some point maybe baka dyan tayo nagkulang and it is an eye opener sa lahat ng mga parents because nay mga bata nga taga nimo usa ka libo pero nay bata nga tagaalan nimo piso but managlahi lang reaction because ang piso mas mapasalamaton ang bata nga gitagaan nimo piso mapahiyumon pero dunay usa ka bata nga gitagaan nimo usa ka libo pero nagmugot nagreklamo pa. Two different reactions and two different world mga kaibigan. And it all boils down to paano na ito ipadako ang bata? Paano na ito isultian ang bata? Paano na ito i-educate ang bata? And it is the responsibility
1: sa ginikanan.
0: Ayan. Kasi makita ni mo yung story, mabasa ni mo ang story. Dili lang ni sa plain story nga parang nagkasakit siya and wala na yung makuha nga, wala na yung makuha ang pakinabang ang mga tao sa palibot sa'yo mo. That's why hinahinay sila mo layo. That is the hard truth about life. Mm-hmm. But masabdan ako kung ang mga tao sa palibot, katong mga relatives or distant relatives lang or kamag-anak lang, like for example, pamangkin or igsoon, masabdan pa na ako na. Pero the fact na ang mga anak medyo inaanipod ang reaksyon, mm-hmm. I mean, there's something wrong sa kwan. There's something wrong sa pagpadako sa tao. There's something wrong sa pagpadako sa mga girikanan nga to silang mga anak. Mm-hmm. Ano ba? Na is something wrong sa, I don't know, we don't know the whole story, sir, behind. Wa may kahibaw unsa may nahitabo behind you, Danny, because ang imong story lang amuang nasabdan, mm-hmm. imuang story lang amuang nadungog. But I really doubt sa mga anak nga kaya nilang I don't know kung naabagi na namami laki. Mm-hmm. I doubt mangi, kasi wala akong karanasan. Naririnig ko lang mga kwento pero wala akong experience, personal experience mami laki na ako plainly nakita ko gyud nga inaana gibiyaan ang ginikanan. Naina na nga pahitabo.
1: Pero dili OFW.
0: OFW pero yung father nga pabaya.
1: Mm-hmm.
0: Para bang, I mean, father bang nga kanang wala magpakabana silang anak?
1: Uh-oh.
0: Father bang dunay laing babae sa gawas?
1: Ah, pwede po din nga, ano?
0: Father bang nga nai nikabit or nai laing pamilya?
1: Kasi ang anak...
0: Pwedeng inaanang reaksyon sa madawat na to eh.
1: Uh-oh.
0: Pero the fact ng story mo is that you are, it seems like you are a perfect father sa imong mga anak. Not perfect kasi wala namang perfecto, but excellent father, Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: And you are excellent example sa usa ka amahan nga ningkamot, ma-provide ang needs sa family, and here comes napundar nimo ang balay, napundar nimo ang ilang education, imo sila na pa-eskwela, and other properties nga naipundar ninyo mag-asawa, and ikaw karon ang nasa sitwasyon nga nakay pangangailangan, ikaw karon ang gikalimtan sa tanan. I mean, dako kay question, Mami Laki. I mean, dako kay na question para sa kwa.
1: I think sa mga anak pod is, dili pod kay, possible pod Captain Jake on the side sa mga anak is, dili pod sila nag-look after dito sa material things nga ihatag sa ilang amahan. Baka they also need father figure gyud nga ma-feel nila nga naa sila amahan.
0: Yan. Eye-opener. Na hindi lahat ng mga bagay na akala natin mga magulang ipagka naibigay natin yung mga material na bagay. Ito lang estudyahan ha, just in case lang po na hindi ito tugma doon sa nangyayari tayo ngayon. Edgar ha, gusto lang namin itong topic na to so that kanang ang tanan makarelate sa lahi nga aspeto, sa lahi nga sitwasyon. Kay doon naman ko yung mga bata po sa pagpadako, Mami Laki, hindi lamang ito sa OFW na kinabuhi. Mm-hmm. But doon ay mga bata nga unappreciative kay hindi nila na-appreciate yung mga material na bagay because ang hindi natin naintindihan na hindi pala material na bagay ang kailangan nila. But ang kailangan pala nila, attention, kailangan pa nila yung sincerity ng magulang sa gugma nga ginapakita nga to sa mga anak. Doon naman ko yung mahinanang sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kanabang kung na yung mga tao bang... na yung mga tao na pagkatagaan mo usa ka butang material thing ma-appreciate nila. But na po yung mga tao nga di sila maka-appreciate na because ang all they want or kanang ilang language of love, Mami Laki, is kanang affection. Si tawag ng language of love?
1: Love language.
0: Ayan. Language of love, kanang affirmation.
1: Words of affirmation.
0: Yan, kanang na yung mga tao inana nga we have to understand nga kaya abi mo na to kung parents tag ihatag na to ang needs sa to mga anak mauna na enough na ipaskwela ta ka gitagaan ta gagwan
1: support
0: kung sa imuhang needs gitagaan ka na mo.
1: Mm-hmm.
0: But hindi lamang dyan mga kaibigan mga especially sa mga parents because we have to understand unsa bagay gusto sa mga anak.
1: Mm-hmm.
0: And kini nga story is an eye opener sa lahat na panid-i unsay gusto sa bata kay dili tanang bata ganahanog material things.
1: Mm-hmm.
0: Na yung mga bata gikinahanglan lang nila imuhang time.
1: Presence.
0: Imong presence.
1: Mm-hmm.
0: May mga bata nga gusto lang nila nga gunitan sila sa abaga sa ilang papa.
1: Mm-hmm.
0: May mga bata nga enough na sila pagkakaistorya nila ilang papa, mag-joke lang ng papa, okay na kayo, malipayo na kayo sila. And may mga buta nga, may mga tao nga mas labi pa nila ma-appreciate na nga na oras ang parents nila kaysa tagaan silang regalo.
1: Mm-hmm.
0: Na ina na nga panghitabo. Especially kung absentee father ka. Wala kahibaw ang bata unsay... Wala man ko sila ma-remember nga nindot nga relationship, baby.
1: Mm-hmm.
0: At some point, ni uli ka sa inyong balay and wala man dahil may nanakabugat nga bonding sa imong family.
1: Mm-hmm.
0: Because maybe pagka ni uli ka sa inyong balay, dili po enough inyong time pag mag-bonding po.
1: Mm-hmm.
0: Doon na po siguro yung mga panahon nga abi lang na to, tayo nga inig-uli na to sa itong balay, dalaan na to sila regalo, dalaan na to sa mga pamalitan, mga gamit, enough na to. But we failed to have the kanang kanabitong precious time para ba-appreciate sa mga bata kanang kanabitong magstorya mo, genuine nga communication, genuine nga connection sa imong anak, basin diha ta nagkulang, basin diha nako ay kwan lang kanabitong I presume la mami laki nga, hopefully diha lang ta nagkulang. Kay dili na ko motabok dito sa basin ug natay nabuhat nga mali, kaya ato ang mga anak layo kay sa tuang, kaya ang atong mga anak layo kay ilang buot sa atoa. Di na ko mutabok ana, but ang akong gusto, I would love to think mami laki nga basi diri lang ang problem kana bang basi nagkulang ta sa pag build og mayong relationship sa ila while naka sa Pilipinas kanianto. Because as absentee father mami laki, lisod mangug kayo nga walay mahinumduman ang mga bata nga namoy bonding. Nya mo nang detached sila sa imo, wala sila ikanang
1: kay basin og pangutanan nimo ba unsay memory nimo sa imong mama or sa imong papa.
0: Yan pagkay pangutanan nimong anak, unsay imong mahinumduman sa panahon nga bata ka sa imong about sa imong father. Nya basin wa say ma-remember nga nindot nga memories. Pwedeng inana mami laki.
1: Yes.
0: Pwede pod nga nganong layo ka sa imong father. Nganong layo o imong feeling sa imong father. Basin matubag niya nga layo ang ako ang feeling sa imong father, kay wa magud mi mag-uban in wala mi bonding. Nya murag nabitay awkwardness mami laki, kanang awkwardan ka ba nga makiglambing sa imong papa kay dili ka sanay
1: o yes, oo.
0: Dili ka anad nga naa siya diha magistorya mo, dili ka anad nga magbonding mo. And that's the reason maybe na layo ang kwan, but siguro siguro mami laki, kini nga panahon siguro it, sa tanaw nako kaya ni nagapanghitabo, so that siguro naay gustong ihatod ganto sa ibang mga bata. Kada bang kini nga panghitabo, pwede nga ito yung turning point sa inyong kinabuhi ba nga maybe na mo yung mga gaps kaniadto na yung mga kanabitong banag awkward nga awkwardness sa inyo ha, sa ikaw sa imong mga anak nga nay gap pa sino niya kini nga panghitabo, basing mo abot lang ang panahon tay nga basin mao ni magsilbi unyang pamaagi aron mobalik ang closeness, mobalik ang family relationship, because dunay mga panghitabo sa kinabuhi sa laing tao nga ang mga pagsulay sa kinabuhi ningon pa sila nga salamat kinahitabo ni nga pagsulay, because tungod ani nga pagsulay nahimo ming close sa akong family. Pwedeng inana magud. Pwedeng kini nga pagsulay gabiton sa Ginoo nga pamaagi aron mas labing malig-on ang pamilya, mas labing mabalik ang nindot nga relationship. Kaya in so many cases mga kaibigan, dunay mga pamilya nga ipinagpasalamat pa nila ang mga sitwasyon nga lisod kayo, kay tungod sa lisod nga sitwasyon nahimo silang buo. Nga dati-dati di man sila magstoryahanay, na dati-dati may kanya-kanya silang buhay, pero tungod sa pagsulay nahimong buo ang pamilya. Tungod sa pagsulay nagkatapok sila. Tungod sa pagsulay nagkaistoryahanay sila nga ang mga gaps kaniadto nga abi nila kaniadto mga inani-inani na natagpi-tagpi nila, natahi nila nga dili di ay sila kalaban o dili di ay sila layo, kun dili dapat ni maghiusa ta.
1: Yes. Ayan.
0: Pwedeng inana tay no, but ito po ay eye-opener din sa mga
1: lahat
0: anak.
1: Lahat ng mga anak.
0: Tama. And eye-opener din sa mga naningkamot na hindi pwedeng hindi mo paghahandaan ng kung ano ang meron sa unahan. Tama, magsipag tayo. Tama na maningkamot na para sa itong kinabuhi. But as ka na magkatiguang na ta, kinahanglan yun nga na ati pangandaman pag-abot sa panahon. Pangandaman nga panahon nga magkasakita. Panahon nga pangandaman na to nga wa na tayo masampit. Hopefully, natin mapangita ang pamaagi mga kaibigan, because most of the time, natitake for granted natin ang mga unsay umaabot. Kanabitong, kung dunay man tayo madawat nga resources, kung dunay may maabot ng mga grasya, dili na to ginatanaw unsay ugmay. Kasi ugali na to talaga Filipino, talagang ubos yaman mga kaibigan. And ito si Tatay Edgar, ito yung typical Filipino na tao na kapag ka may pera, hala, sige.
1: Sige, go. Bigay one lang day millionaire. Yung ibang term nila na Captain Jake, one day millionaire.
0: One day millionaire. Kasi they think na okay perminti ang adlaw. Okay perminti ang kinabuhi.
1: Or okay perminti ang ani.
0: Oo, okay perminti. Napatay sapi. Napakoy dito. Napay mo abutay. Napakoy mga properties. That is a typical Filipino kwan.
1: Mindset.
0: Pero dili pwedeng inana, especially kung naningkamot ka, especially pagka kanabitong nagkakaedad na, because ang pinaghahanda natin dyan kung paano pagka medyo maedad ka na, nagkakasakit ka na. dili man pwede nga maduol tas itong mga anak pamilaki. Oo, mas maayo nga atong mga anak, sila mismo, bisag dili sa duulan, sila mismo duol sa ato, nga mutabang sila nga kanang kusang loob. Pero as much as possible, bilang parents, mga kaibigan, yan din ang pinaghahandaan ko. Na hopefully, pagka magbut na tang edad-edad na ta, na natin batiyo sa itong lawas, kanang dili tama sakitan pagka balibaran ta sa ito ang mga tao sa palibot.
1: Yes. Ano especially, ba? Most especially ang atong mga minahal sa kinabuhi o ang atong mga anak.
0: Yan. Kaya ngayon bilang pa lamang po, mga kaibigan, especially pagka naganing kamot ka, especially sa mga OFW, kung sakali man, kung ikaw ngayon ay medyo nasa sitwasyon nga medyo naitinigong, please, pagtigom og tarong, dili para sa para lang sa ugma o karon, kundi tiguman na siya para sa mga ugma damlag sa mga lisod nga sitwasyon. Mo ni pinakalindot nga paghandaan.
1: Mo nang ginaingon nga prepare for rainy days kay not always kanang dili permanente na ibiyaya gyud nga hatag.
0: Dili pwedeng kasi anak gyud ang kinabuhi, dili pwedeng nga imong i-anticipate ang mga maayo lang. Expect the worst, mga kaibigan. Mao gyud na ako ang prinsipyo. Wa pa nahitabo ang worst, ako na nang ang pangandaman. Inana magprepara sa kinabuhi kay dili ta pwedeng kining mga inani nga istorya sa kinabuhi, dili pwedeng nga mulabay ra ni sa tong pandungog. Kaya nato ni nabasa karon, kaya nato ni na istoryahan karon because dunay lesson nga makutlo ni ining istoryaha.
1: Yes.
0: Dili siya pwedeng mulabay lang sa atong pandungog. Kung dili unta nilabay sa atong pandungog, unya atong sabton, nya kuhaon na itong lessons ni ini kay mo ni nindot sa storya karon. Mangandam ta, basko pang lawas, okay, but not all the time maayo itong lawas. Maayo ang pangita karon, maayo ang panginabuhi karon, but remember, hindi ganyan lagi ang buhay. Buabot ang panahon nga dunag yung mga pagsulay sama sa storya na ito karon. Sino mag-aakala na gaya ng Tatay Edgar? Maayo ang kinabuhi, maayo ang trabaho, nakapagpundar, pero dumating sa panahon na parang namamalimo siya ng awa. Gusto niyo ba ng ganong buhay? Ngayon pa lang, maghanda ka na. O sana...
1: Mo nang ginayong gap nga, nothing lasts forever.
0: Nga paghahandaan. Maingat na pinaghahandaan ng kinabukasan, mga kaibigan. Hindi ubos yaman. Ngayon pa lang pinaghahandaan na. Sa mga anak naman, makinig po kayo, mga kaibigan. May pananagutang kayo dyan. Maniwala kayo. Kung may anak man na may mga magulang na ganyan ng sitwasyon tas hinihinga ng tulong ng magulang tas umaayaw ka kasi may pangangailangan ka rin, tandaan mo may pananagutan ka dyan. Hindi pinagpapala ang mga anak na hindi marunong lumingon sa kanilang mga magulang. Tandaan nyo yan.
1: Totoo.
0: Hindi pinagpapala at wala pa akong nakitang pinagpapalang anak na hindi marunong lumingon sa kanilang mga magulang at hindi marunong tumingin ng utang na loob sa mga magulang. Wala pa akong nakita, Mami Laki. Pero marami akong nakita na mga anak na kahit sa kanilang kinakakarampot na kinikita, meron silang bagay, meron silang inilalaan sa kanilang mga magulang kahit maliit pinagpapala. Kahit maliit ang sweldo, kahit maliit ang kinikita, pero makikita mo, sagana ang buhay. Pagka sinabing sagana, hindi lamang material na bagay yan, mga kaibigan. Pagka sinabing sagana, malipayon, wala magkulang.
1: Baskog ang panglawas.
0: Baskog ang panglawas, payapa ang pamilya. Yun ang pinasasagana. Yun ang sa tingin ko ang pinakamagandang buhay. Sana po, mga kaibigan, ay magsilbing aral ito sa atin. Sa mga anak, huwag kalimutan ng magulang. Kapag ikaw naman nagtatrabaho, mag-ipon ka para sa kinabukasan. Expect the rainy season. Expect the worst. Yun ang pinakadapat natin isipin. Hindi pa nangyayari, pinag-iisipan mo na anong mangyari kaya. Ano kaya magiging itsura ko kapag dumating ang mga ganitong sitwasyon? I think that would be all, mga kaibigan. I hope na may nakuha kayong aral at may napulot tayong aral.
1: I hope makatunaan.
0: Mga ganitong sitwasyon, mga kaibigan, tuwang-tuwa, masayang-masaya ako pagka ganito mga storya sa buhay. Kasi ito yung mga storya na meron talaga tayong napupulot. May mapupulot ka talaga kapag ka nakikinig ka ng mabuti. Tsaka pagka pinakikinggan mo, hindi lamang sa basta storya lang na dumaraan sa ating isip, dumaraan sa ating pandinig, pero ito'y istorya, mga kaibigan, na pwede talagang kapulutan ng aral. Yun ang pinakamaganda. Anyway, wala na tayong oras, mga kaibigan. Pagpapaalam na po kami ni Mami Lucky. Sana ay meron kaming kontribusyon sa araw ninyo at may natutunan kayo.
1: Yes.
0: Yun lang naman talaga pinakagusto namin, yung may kontribusyon kami sa araw ninyo. Kami ay nalulungkot kapag dumaraan ng isang araw na pakiramdam namin wala kaming kontribusyon. Hindi kami nagiging masaya kapag ganun. Pero kapag natapos ang programa namin, napakiramdam namin, merong kaming naiaambag sa lipunan, doon kami kampante, doon kami masaya. Salamat po mga kaibigan at naging daan ng LSMC or Love, Sex, Marriage and Career sa bawat pwento ng buhay. Tayo magpakalakas ka, Tatay Adyan.
1: Amping Tatay.
0: Kanunay lang manalangin tayo. Kining tanan, doon na ragay padulungan ni nga maayos sa unahan.
1: Mm-hmm.
0: Basta kay tama itong ingon ni Tatay Carlito kaganina, manalig. Tapos kanunay nga manalangin, doon na ni ikamaayos sa unahan. Kibasin mo na himuong pamaagis Ginoo nga mas labi mong intact ang family, buo ang pamilya, at mas labing ma-appreciate sa pamilya ang imong presence while you are still alive. Maraming salamat po mga kaibigan. Bukas ulit. Ako po si Captain J.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw. Huwag niyong kakalimutan ang mali ay mali at ang tama ay tama. Kapag ka gumagawa ng mali, Mommy Lucky,
1: magre-resulta sa mali.
0: Aba, kung gumagawa ka ng tama, kaakibat dyan sakripisyo talaga. Tandaan nyo yan, pagka gumagawa ka ng tama, maraming pagsubok, maraming sakripisyo, maraming pagtitiis. Pero yun ang pinakakailangan talaga. Requirement kasi talaga yun. And you have to embrace na yun talaga ang proseso ng buhay. Pagka tama ginagawa, maraming pagsubok, maraming temptations. Pero dahil tama ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
1: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay. Nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang minting yun ako nainom. Kadadla yung friendom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
0: Di na yun mapsangan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalinan o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Galan, kung kay tamo ko siya malunggay, tas maka-punch ang sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahihara pa rin nga ni Dibay, taka paano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, ka-healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: 96.7 FMR Davao de Oro.
7: Ka-vibe sa sound trip.
8: Ang lupet!
9: The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: Malapit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Mga kaigsuunan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan, hilabi na sa mga miyembro ni ini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Handa ka na ba?
3: Welcome!
2: Ito na. Magsisimula na.
4: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
2: Ang FFMR.
3: Tingog Lukas.

0: FMR.
1: Tingog Lokal.
0: Tingog Lokal.
2: Mayong hapon, kapamilya, ka-vibes. Kumusta ang inyong Sabado? Welcome na po sa inyong paboritong request program or programa alang sa itong mga Bisaya. Ug siyempre, alang sa itong mga original na kanta, gikan diri sa itong kabisayaan. Kini ka-vibes, sa pinalanggalin inyong programa ang FMR Tingog Lokal. Matag Sabado, alas 4 sa hapon, hadto sa alas 6 sa gabi. Diri lang sa inyong paboritong sasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes! Sa tanang naminaw, pinaagi sa ilang radyo sa dial nga 96.7. May pagaminaw, may hapon ka niyong tanandara, kapamilya, ka-vibes. So, syempre, sa itong mga listeners, usap nga pamaagi. Naminaw, huwag nagtanaw sa itong Facebook Live karon. May pagaminaw, may pag-tunein ka ninyo, kapamilya, ka-vibes. O, syempre, usap sa mga naminaw sa itong mobile apps. Sado na kita'y tuluh ka naminaw sa itong mobile apps karon. Unta mo daghana, ato nang padaghanon, ka-vibes. Sa mga wala pa na ka-download, ka-vibes, pwede ka niyo ma-download sa Play Store. I-search lang ang FMR Philippines, makita niyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro or FMR Davao de Oro. O siyempre, sa mga ka-vibes up nato, nga padayo nga nagsuporta, padayo nga naminaw. Nagagang salamat mga ka-vibes. Appreciate ka na muna inyong pagpaminaw kung asa man mo karoon ng kapaminaw. Mayong hapon ka ninyong tanan. O siyempre, ayaw kahadlo ka-vibes sa imong gamay nga pagsugod. Ang matag na kong damgo ka-vibes nagsugod sa usa ka gamay nga lakang. Padayon sa pagbaningkamot, kaya ang imong panahon mo abutra ang imong talinto sa kagasa ka-vibes nga angay ipaambit sa kalibutan. Mga ka-vibes, karong Sabado atong i-hype. Atong i-hype ang atong adlaw ka-vibes pinaagi or pamaagi sa original nga mga kalidad nga musikang Bisaya. Dinhi sa FMR Tingog Lokal ka-vibes atong yung suportahan ang mga homegrown artists. Kaya kung dili kita mo suporta sa atong kagalingong talento, kinsa pa man di ay ka-vibes. So karon, aduna kita special nga bisita ka-vibes. Special kini nga bisita kay dili ni siya ordinaryo nga tao. Usa ni siya ka special gani, special. All the way from Bukidnon ka-vibes at takiya sa AE Records. O siyempre, representing SLTG Bukidnon. Edison Anunciado, also known as ED Zone. Ato siyang welcome ka-vibes sa uban or sa bayan na to. Sabay ko ninyo sa pag-welcome kang Bro Edison. Maying hapon ka ni Modera, Bro Edison.
3: Hello, hello. What's up, what's up?
2: Bro, maying hapon.
3: What's up sa mga ating paminaw, no?
2: Unsa? Yes bro, unsa may hapon kani mo dira bro? Unsa may katikaran dira sa asa ka karon na himutang bro?
3: Naho karon sa kuan sa Davao, nagkuan ron tuyo kay dari na muta na distinyo sa kung trabaho.
2: Bro, sa mula pa nakaila sa imo abo, bro, pwede bang ipaila-ila ni mo yung kaugalingon bro para ato mga listeners karon makaila kung kinsa o asa karon nag-base si Edison.
3: Okay, sa tanang tigpaminaw, sa wala pa kaila, I'm Edison Anunciado, aka o mas naila sa pangalang Edison. And usa ko sa tag-iya sa recording studio which is EA Records na nahimutang karon dali sa Davao, which is ang originality nga location gudani sa Maramag Bukidnon, pero kay namo ko dali karon akong gidala ang gibalhinaw dali sa Davao.
2: Okay bro, so bro daghag na curious lang ko bro ba asa gikan ning pangalan ni mga ED Zone. Zone 1, Zone 2,
3: yes.
2: Mahore bro.
3: Zone 1, Zone 2. Okay, ang kung yun na, ang history yun na nga pangalan is if we way back 2014 and kung ano ko ato, kanang grade 8 student sa high school, hiling na jug ko grab dito pa lang. And pagka grade 8, pagka grade 9 and grade 10 ako, ni balhin ko, na-transfer ko sa Manila sa Parañaque City, which is sa San Valley, Parañaque City.
2: Kuan bro, kuan din siya bro. So dili gyud siya imong pagkahilig sa hip hop, pagkahilig sa pagsulat og mga kanta nga rap bro. Dili lang gyud ni para sa uban ba nga suya-suya lang bitaw. Uy, kailan ako nag-rap siya, mo rap ko ana. Gikan gyud ni pagkabata nimo bro. Dana gyud sa imong kumbaga Gikan siguro ni pag anak pa lang ni mo bro, nag-rap na siro ka sa tiyan sa imong mama.
3: Oo, jaya na lang sa tiyan, no? Ano? Dahil, pero ang kwan din na, grade 8 pa lang ko, dito jug ko, murag nahilig kay dito mong ni boom like ang ni ila-ilag yun ang flip top rap battling. Di ba, nausto mo dito ang mag kanang nate idol ng mga rap battle, kanang rap MC o battle MC sa una, awaton na ito ilang linya, then makig-away ka rin, makig-rap battle po to sa itong mga kailan po niya galantong flip top mo to nga, if we way back na kay, grade 8.
2: Oh. Napo di kay experience na bro, naka-experience po di ka ng ako yung, battle rap.
3: Ako yung kung, shoutout din sa kwan, sa Our Lady of Fatima, sa Dagumbaan, Bukidnon, dito ko, dito ko na grade 8, and nakuan ko ana, kanang nakaagi po ko na guidance ko ana, kanang ipakabukmig tubig, nga punoon yun to, isa ka, container katong drum nga kwan nila bro ba kanang ta kanang itong drum nga dagko nga blue ang color mo to yung ikaw ang punishment sa mo sa una kay anay tabo mo nga na ako'y ka like kanang taong muna kay ka flip top sa una nga kanang break time lunch break man to dayon kanang dito mo sa mga eskwelahan sa mga bukid namo na yung mga like oval sa likod diba? Sa tubangan mga room dahil sa oval sa likod. Anay tabo mo na nga sa una po, shoutout kang Ma'am Canyon and Ma'am Rasula. Tingin ako sila malintan ba kasi Ma'am Rasula, muna mo guidance. Si Ma'am Canyon mo na akong advisor at mga time. And moto na itabo nga, ako yung murag silbi nga, murag ako yung nagpauso o rap sa rap nga hilig ba? O flip top sa Dagumbaan dito sa eskwelahan sa Fatima.
2: Mura po niya, mura po niya si Enigma bro.
3: Ako rin nagpasugod sa hilig kaya mga bata dito like tanaw nila nga nindot kaya ng katawanan po din kayo bibo po gili kayo kaya ito muna to wala estudyante sa mga room na sa oval nga which is na nasa tunga kami duha sa akong ka kontra sa flip top kaya nga na ba bodo dito jud bro nga like dili na po flip top kung kuna na to ang sa iPod pag may mga kanang lingaw-lingaw kay magganta pugog mga rap song sa una, mga gagong rapper, mga Republican,
2: muna yung mga ambog, idol, muna yung mga kumbaga yung basihan karon kung unsa ka pagka-rapper mo mga idol, di ba? Namo gid tay mga
3: nindot pa yung mga kanta sa una, di ba? Kung kuan pa bisag karon, OG na gid kayo, marag nostalgic ta pugay paminawon, like kung paminawon mo dili mo kanta nila karon, sa karon yung marag ginabalik ka isa na sa mga 90s, mga 2000s ng mga kanta. And boto nga, wag gid ta ko mahilig, i-memorize. Ang first kina kong i-memorize na kanta is Upuan by kanang Black 9. Isa pa katong Kabit by Gagong Rapper, Sana, and ito sa Alaala by Ambog. Gawangyat mo ito yung mga kanta.
2: Wala yung mga sikat sa una, no?
3: By Republican. Muna kong mga, di ako muna ang nahimun akong foundation nga, kanang muhilig dyan kong kanang rap yun, kito nga panahon, grade 8. Dayon, pagka humana sa grade 8, Kuya Jason, anay tabo mo nga na ako magpapa na sa Manila. Kato na nag-skwila kong Dagumbaan, wala akong mama sa Bukid doon na ang Manila. Ang nagpuyo lang, anay mo guardian lang ako, ang isuon sa kumama magulang, which is si Auntie Ilbe, Impasis, shout out ninyo, si Kuya Uncle Fredo, Impasis po, sa Dagumbaan.
2: Mau ba po na ang, isa ba po na sa rason bro, nga di ba ang nakadungog ko sa iyong mga kanta, halos sa iyong mga kanta, di ba Tagalog? Isa po na sa mga kuan nga kay dito ka nagdako, dito ka nasanay, dito ka na kabalo o rap sa Tagalog area. Munong Tagalog pwede mong gikuan? Or hiyang lang dyan ka sa Tagalog nga Tagalog na sinulatan?
3: Akong kuan mang good Kuya Jason, like kuan gusto ka ng akong naitabo sa pagswira mong good balin-balin kay kana lagi bugoy-bugoy kita ka mas dyante badlungon kita sa skwilahan usahay na transperta, mabalhin na punta, kay kanalay pagkabugoy, na paguman, ang makuan mo na, like, tasanay na din ako sa ano ba, naanad na po ko sa kuang, kung ano ba na ako sa Manila, kundo na po, Manila na po, ano ba, puli-puli lang, ano. Moto siya nga,
2: moto
3: siya, paguman o grade 8,
2: yes, bro.
3: Nabalhin ako Manila, na dito rin na ako na, nakita gid kung unsa gid plastada sa rap scene sa hip hop industry. Dito na jud ako nakita unsay mga plastada gyud, unsay mga kay dito na ko gasabay-sabay sa ko ang mga amigo nga rapper na Opoy, hinungdan niya, nagitudluan ko saong pagbuhat o kanta.
2: Sila po dang sa Manila, sila po dang nagibali na giya sa mga bro. Sa pagkakaroon bro, manap na pa ba kay balita sila karon? Kuan pa ba sila? Active pa ba sila?
3: Active gapon sila, which is para ako ang part sila ron sa Paranaque Rebels. And lahi sila nga part sila sa Paranaque Rebels, pero kuan sila grupo gapon sa San Valley Soldier, ang mga basta na San Valley lang grupo nga pangalan. Kunyana dahil lapong isa pong grupo is respetado. Respetado po nila ang grupo karon. Which is di dapat ko nagigikan sa una nga grupo respetado sa Paranaque City.
2: Bro, di ba takiya man ka o AA Records Bukidnon? Unsa imong unsa man ang imong nag-inspira sa mga bro para magtukod og recording studio? Di ba dili man siya side man tanga, dili man dali magtukod og recording studio sa gamit pa lang daan sa pagtuon pa lang daan kung unsa ang dagan, unsa ang pag-edit, unsa ang imong inspirasyon bro nganong gitukod nimo ni bro?
3: Kay katumong ko kumbalikan nato sa Manila bro, mogi ang kwento gid ana mo nang naka-recording studio ko. Gituduan ko graph sa ko ang mga amigo, which is kanang pangalan nila si ang pinaka kuang iskuan gid ako ana, nagtudlo gid ako sa si Joseph Joseph sa Linedo, si ang pangamas aka Crown Flick sa Bukid sa Paranaque, and akong kasabay po si Aaron Cabalona, ang yang kaya akong rap name is Aaron G. Sila yung doon ang like nagkuan sa kuha na nag-guide.
2: Encourage
3: yun mo. Oh, tama sa nag-graduate ko og kuan Kuya Jason, nag-graduate ko og grade 10 junior high sa San Valley National High School. Kabalo na ko rap, kabalo na ko buhat og kanta. Nana ko yung mga kanta nga ginabuhat, pero wala pa ko yung isa bisag isa nga gina-record. Moto nga, pagka grade 11 ako Kuya Jason, pagka grade 11, dito akong grade 11 ang grabe kagubot. Mo nang inungdan niya, napadonggig ko dali sa Bukidnon nga dito na ko'y dako ko'y gingan sala sa eskwilahan nga kanilang pagkabugoy ba, hilikig mga sabagay ito sa una. Kanilang iba na yung pagkagansel sa una, then makigrambol, ana. Napadonggig ko dali sa bukid.
2: Niagi po di ka na
3: bro. Boto nga ako isa gayon ka nang nakisumbagay po maestro sa una, sa advisor sa una. Ewa, ang advisor sa una nga si Sir Kwan, Sir Pangalatoy, Sir Henry. Sir Henry nga, hapit ko makisumbagay po kwan, nakisumbagay po maestro. Boto, pag human sa maestro, nakigrumble na po nung ka nang, kami mga first batch sa K-12. So Jason, mo nang akong mga kontrato, mga dapat grade 10 dagko na gyapon na mga grade 10 sa una. Rumble pag motoy last nga gubot sa eskwelahan, moto nga mga rapper gyapon to, mga kanakasabayan nga pa sa mga kuan ba, ilig gyapon grab pagbuman na transfer ko sa Bukidnon, and more po to prestada ako na pulis sa Bukidnon, ako mga magpapa nasa Manila, ako na po isa dari syempre sa kalisod sa kinabuhi bangod ko Jason, like di mo kita dato, di kita tangtong dato po prima good me, wag yung maglisod yung sa unag kuan padala sila kalawan sa kuha
2: dili
3: pang naitabog mo na na
2: dili dato bro. Dili guwapo lang
3: guwapo lang awal kuhan dyan ka watay kuhan ka ayoy watay kuhan nga kanang ako na isa dari sa kalawan sa to, petigil gamaya sa kalawan sa gunaw na ako moto punto ang time nga pagka grade first year, pagka grade 12 nagtry kong recording sa cellphone. Cellphone ba
2: unsa ba tayo mga gamit bro naana ba na sa una ng unsa to banlab pa to lahi pa unsa pa to
3: wala pa gamit? Wala pa so kuan pa na mga bago pa ng banlab. Akong ginagamit sa una kanang sa dito ko mag-record sa kuan kanang sa cellphone jud. Dahil i-attach ra ko sa video. Tagaan ako mga iku-iku na sa Kinemaster, ako nga pa to kay Kinemaster.
2: Kinemaster.
3: Moto gamit ako sa una, and moto dito ginagsugod na nga mag-record ko pero sa cellphone pa. Wala pa ginang recording yung setup. Dayon, pagka-graduate ako grade 12 sa Bukidnon National School of Home Industries, dagan na kay kong kanta ng pambuhat, pero wala gina ko na-record officially like sa recording studio yun. And mauna yung naitabo na po nga nasaag ko o like napadong ko sa isa ka amigo na ako sa Balayan sa Bukidnon, sa si Jeric.
2: Jeric. Shoutout si kang Jeric.
3: Jeric.
2: Isa ra mo grupo ni bro. SLTG Bukidnon.
3: Oh, isa na may grupo na SLTG Bukidnon. Si Jeric Vince, mas kilas Jeric Vince pangalan. Mm-hmm. And dasa yung grupo. Napo si studio, White Planet Records.
2: Mm-hmm.
3: White Planet Records po na yung studio niya. And
2: located lang po niya sa Bukidnon, bro.
3: Ha?
2: Located lang po niya sa Bukidnon yung studio.
3: Oh, sa Valencia. Pero kung kuan, ako ang biyahion pa na ako na siya kung mag-record ko kay Maramag Bangko, dahi Valencia man siya.
2: Isa po na, isa po na sa imuhang, di ba, isa po na sa imuhang kung ano nga, magtukod kag-recording studio kay, nga na, biyahe pa ka, mabayad pa ka. Unlike kung nanakay mo ha, depende na lang.
3: Bayad pa ko.
2: Mag-agad na lang kasi mong, ya, lahi na ba gayon ba sa, di ba bro, lahi lang pag nakay kaugaling mo record studio kay, kung usay mong gustong buhat nun sa imong kanta, mabuhat ni mo. Kay kana mong kung record ka sa uban, murag magduha-duha po ka nga, kani buhat ta, di ba? Kay, gusto ni mo nga, gusto ni mo, okay na na, kay lagi dili ka gustong makahasol, or, although nagbayad ka, pero at, oras magod ang oras sa'yo sa katao ba? At least kung nakay recording studio, pag kapuyo na ka, pwede mag unya na lang na. Di ba? Hindi may mga inguna na.
3: Tama gid ko yung Jason nga, nagidong kuan sa una, like, mubiyahe pa, dahil mubayad pa ka, ana ba? Ang tinuod yun nga, nung doon yun na kay Jason, kay tungod yun sa kanang, ang pandungag, dito gid ko nakarelas niya, gusto na ako magtukod kagulingon na akong recording studio kay paki-income di ay ana anay tabo mo na to nakuan ko siya ha sa White Planet Records dito gid na ako na record ako ang primerong kanta kay namatay akong gagaw para sa ang kanta nga
2: alay ni mo
3: para sa akong gagaw
2: alay ni mo para sa may gagaw
3: oh para sa gagaw mo to kung una na record siya ha like katong hanggang sa muli oh na napod gyud po to sa YouTube karon sa ilahang page sa White Planet Records dito na ko na upload niya ako katong kanta dayon pag uma na to record ako sila ha anang record ko siya nang bayad ko na close na ako si Jeric ana then siya mong good pero before kan Jeric naragud ko mga kasabay ng mga rapper po sa Bukidnon like nagid mi gibuhat yun nga rap battle league sa Bukidnon katong Bukidnon Ghettos kauma na ako si o si Josh King o motong Bukidnon Ghettos Josh King pero rap battle lang to siya apel po rap battle sa una nga muraga po clip tap po kwan ba clip tap pasada
2: muraga po nga nag-apel po sa una pero di niya ako siya ganang street na nara sa street bitaw nga battle rap bro di ba mo na yung uso
3: Narabay Plaza dahil na po siya yung mga ano niya na pag huma ang kuhan ko dato na itabok ko dato is dili ko na ko siya murag dili na ko siya inline dili inline sa kuha nga mag pang music today ko music ako gilig punto na saan ko sa White Planet Records dito ko nag-record ko first song na ko dito and na-close na kong tag-iya o si Jeric dahil na nagkuhan ko nga basin diha na ko mag-record siya ha kadugay yung close na-close na ginda ko siya dili na ko niya pabayron dili ko niya pabayron sa recording sa una pag-uman na po gidato tudluan ko yung mga basic lang
2: sa so, pag-edit
3: pag-edit niya na basic pag-uman na naitabok po gudan na pagkatuna ko magtuna ko sila ha kay nanak yung mga customer kaya like marag fifth marag ang kuan naasi prosyento sa kuan ako ang ma makuan ako ang madala sila ha na mag-record
2: bali irito ni mo sila ha nga dito mag-record
3: medyo ko among gusto sa Central dito mo ko nag-graduate to college sa Central Mindanao University sa Busuan dito namong gusto subject sa Filipino which is innovation nga project yun na siya nga magbuhat sila kaugalingon na ng kanta nga buhatan niya music video na inline sa Christmas and also sa kanang Napoy Love Song. Original song pero bahalag makuha sila og tono sa laing kanta. Ilisa na nag lyrics. Murag iya na ba?
2: At least ilaha ang lyrics bro. Bahalag dili original ang ang instrumental. At least ilaha.
3: Medyo kuhan punta sa una kanang ilad po sa eskwelahan kay officer mo sa eskwelahan po. Model daga na mo kuan sa kuha doon nga asa ka record son ana yana dito sa kuan nakul kay ila ana Pero dili si Jeric ang gi-edit, ako ang gi-edit, gamix ta to. Wala katuon pa ko. Ako ang gamix. Oh, kaya aron na kay porsyento ba like kung sa una, yung presyo sa una kay 300.
2: 100 di mo ha.
3: 50-50 di ba?
2: 50-50 mo.
3: Oo. Oh, 50-50 mo naman yung kamot ko sa una. Sa isa kaadlaw, pag guman sa klase, na ako'y madala o na ako'y madala nga grupos dyan din mag-record. Mga tulo at least, na ako'y 450 mo uli. Bahala, kadlaw na ako makauli. Gikan Balinsa, biyahe ko Buswan. Dito mo ng boarding house mga dito.
2: Kung baga, nindot, nindot po to siya bro. Kay kung ano ka nang masabay ni mo ba ang pagtuon o pag makakwarta kay Ginagmay. Di ba?
3: Mo gito siya nga kuhan lang ko na tuon lang ko. Basic lang yung gitudlo sa ko ah. Pero ako na ang naningkamot nga makuanto na ako ka nang ma-develop o

0: napugay mo discover
1: pud kuga ko
0: nakapugay mo kayong kay balo imuha lang to sila
1: discover pud kuga ko pag uman kanang mopotong nga time nga nagtanaw ko mga YouTube sa kuan daga magtutor sa YouTube ana usahon yung mga plastada taman sa ni lambo like na okay okay gid ang quality kay sa una ang quality pa mun sa una kay murag gapos sa cellphone pero gikwa lang gid sa kanang ipatinaw lang ba murag sa cellphone murag gapos ng quality ba ana o taningis kay berglati tingog lata gapos sa una taman sa na nakuha na bitaw nimo na yung mga preset ana na yung mga plugins kay panggamiton like auto-tune sa una para sa studio kay syempre bisag dili mo ka ako sa dili ang kahulog auto-tune sa una na mo gyud mag-record sa mga gusto go auto-tune maka ka juga auto-tune
0: mo gyud
1: mo gyud sa una
0: kay sa pagkakaron mong good bro sa ako nabantayan lang karon sa mga karon kargado na jugay auto-tune no gawas lang kung kay kasagaran mo gyud na ang uban rapper nga dili singer sa una mahimo rag singer kalit kay tungod na ang auto-tune pero dili po nato na dili po nato na igakuan kay sige parte naman guna siya mo nay parte sa pagsaka basa ako magahip
1: parte naman sa pagsaka sa una hit kay ako auto-tune bro kay feel na ko bro sa kun sa karon ba bro AI anak ba
0: kuan ka nang murag
1: pagka murag gid hit sa una pero murag, sa karon
0: siya og cheat bro no kanang kumbaga sa okay luoy
1: mag cheat ya sayang
0: para sa kuha po din sa una bro kay luoy ang artist ba pag mukantay ba ito siya live
1: pagkatawan niyo mo siya live mo mindset ako moto nga sa una hit na ang auto-tune di ko ginawa auto-tune yan na pero tataman sa nasabtan ako unsa ang gamit sa auto-tune dito na ko siya nasabtan like pampa-enhance lang siya kung like kuyabag ka mukanta at least ma-intone ka pero kung nindot yung kagtingog daan
0: di na,
1: mas
0: munindot
1: pag yun mo. Mas munindot pag yun
0: yung mga kuhan.
1: Wala ito ba? Moto nga time na kuhan yung auto-tune na na. Pero kung balikan na ito, kanusa nagsugod ang EA. Ang EA Mangod Pro stands for EA Edison sa kuang acronym sa kong pangalan na EA.
0: Edison Anunciado.
1: Edison Anunciado Records. Dahil moto siya nga, ang naitabo mong gana na, ganun natukod na siya, if balikan nato ang 2018, ang 2018 yun ang kuwan ako, ana bro, kanang laog, tinigumay, isa ka tuig nga tinigumay, like, nag-grind job ko, nag-hustling job ko, nga, bisag-usay na akong ginapang sudlan, aron makakwarta, kay, ako na sa akong mindset, nag-open job ko, bank account sa kuwan, sa land bank, kay, usapod ba ako sa kuan kanang college scholar ba sa buong college education
0: okay,
1: college bro. Scholar nga nakoy madawat 1.5 kada bulan wala
0: gyud
1: na pud ni gigasto
0: isa na siya
1: wala gasto taman sa isa ka tuig gyud na isa ka tuig gayon paguman nato kuya Jason nagkuan pud ko kanang nag barber alot-alot ba ako gyud pangulatan ako mga boardmate boardmate na ako ng mga laki. Shout out sila Kobe, Ladiko, Lakit, ala. Ako talaga bro, kay kung layo, kung mo biyahe pa mo sila Valencia, mo gasto pa sila og plating nga 20 dayon.
0: Why not? Sa imuha na lang.
1: Mo, bayad pa yun sa barbershop. Di, mahal kay lang ako, murag gasto na. Sa kuha, 30 raman mo bayaran nila. 30, dayon.
0: Libre pa yung kalo.
1: Sudan pa yun. Sudan, libre pa yung kalo. Libre pa yung kalo, yatag pa na akong kalo. Wala, ikuan, moto, alot-alot ko sa una. Paguman, dito na. Mga, ikuan ako, income na ako. Dayon, ako pag-imutan sa bangko. Paguman, ang magbaulog ko sa teller, no? Teller ba? Nagyalinya ko sa teller dito. Dahil ako rin din i-deposit kay 500 RDI. Nagyalinya sa ko mga 10K, 100K pa deposit. Ako 500 ra. Wala ka mag-uti deposit machine. Like, kadasalan ba sa itagat rin mo 500, automatic na deposit machine na hindi na mag-alinya sa teller. Wala ka ba yung ato?
0: Karoon kayo mo sulod
1: ko dito. Karoon, kuhan, otoy, itabo, wala pa medji ka sa una. Wow, pagkuhan na to, ako pong mga allowance, like sa allowance muna ko sa una, 500 per week o sa hypod, diligod siya per week yun, like maabtag 2 weeks, 500, dihan ako magkuha og kanang pagkaon, project, sa printing, sa amot-amot, muga, sudan, muna yun akong pagkasya, pero kung unaw-naon mo, diligod siya kasya, nanika ka nang, pag unaw-naon, kanang part-time ba, moto ko ah, Sige lang,

0: man sa sige lang. Pero hindi masubraan. Bisag, makuha po itong calling yun ba? Bisag sa 500, hindi na ego. Wala ka pa masubraan yung 100. Like, utang ako sa bangko. Disiplina gid ba?
1: Disiplina gid ba? Para makatugod lang yung recording studio. Bro, balikan na to na. Balikan na to na siya, bro. Unya, taon-taon, bro. Siguro, mas nindot mag-play sa tawag isa sa imong mga original na kanta, bro.
0: Sige, sige. Oh,
1: play
0: sige
1: na to ni imong... mga ka-vibes, ang atong oras, alas 4.32 na. I-play na to ang usa sa mga original nga kanta ni Edison. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, live ninyo yung mapaminawan or madunggan, matanawan ang iyang music video, ani ang kanta niyang Motivasyon. Dira lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FM Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes!
2: FMR. Tingog Lucas.

0: FMR.
1: Tingog
0: Lokal.
1: Lokal.
2: Atong alas, kapamilya, kabibes, alas 4:44 na. Welcome back sa programang FMR Tingog Lokal. Nagpadayo ng inyong paboritong local program, kapamilya, kabibes. Dire lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, kabibes. So syempre, dakang salamat sa tanang nagpabilin nga naka-tune in pamaagi sa pagpaminaw sa dial sa 96.7 sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa mga itong mobile apps listeners, may pagaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan. Sa mga kauban nato karon, ang nagtanaw sa itong Facebook Live, shout out sa upat kabuk or 4,000 kanamilya. Shoutout kaniyong tanano. Siyempre, mayong hapon kaninyo, kapamilya, kabibes. Kung bago pa lang mo nga naka-tune in, kabibes, sa iyong pagbiya kay karong hapon, puno to sa inspirasyon, talento, original nga mga musikang bisaya or musikang bisda, kapamilya, kabibes. Ang kalampusan, usab, kapamilya, kabibes, dili sukdanan kung unsa ka ang kapaspas sa iyong pag-abot sa iyong destinasyon, kundili kung pila kahigayon, kanibangon, human sa iyong kapakyasan. Padayon lang kay ang imong storya, kabibes, mahimong inspirasyon sa uban. O siyempre mga ka-vibes, atong hinumduman nga ang matag local artist sa dunay kaugalingong istorya nga angay paminawon bisan asa gikan Bukidnon man, Davao de Oro, Cebu, si bisan asa nga parte sa Pilipinas. Ang talento kapamilya ka-vibes walay giila or gipili nga lugar. Kinahanglan lang kini nga og suporta og higayon para mapaila sa kadaghanan ka-vibes. Karong hapon atong kyapong kauban ka-vibes, og siyempre all the way from Bukidnon. Atong kauban na Edison Anunciado, also known as Edison. Bro, mayang hapon ka ni Mudra, bro.
3: Mayang hapon.
2: Bro, okay. Istoryahan na to, bro, katong kanta bito ni mong motivasyon. Unsa imong kuan to, bro? Unsa imong kibali inspirasyon katong nasulat nimo tong kanta, bro?
3: Ang motivasyon ng good bro is like kung balik atong description sa motivasyon, like imuhang kuan ba? Imuhang itong karon mo padayon. Like patak sa mga kanang inspiration nga mo padayon sa kinabuhi. Kanang mo kanta mo good bro, ang pinaka deep inside nga message gyud ana is all about depression. Kabalo niyo, kabalo naman gyud tanong kung paminawon nato ang kanta mo good bro. Yes. It's all about depression sa isa ka tao nga like daghan kay problema. Like naay mga tao nga kuan po siya, like ako pa siyang gikuan sa ogringon bro nga gikuan po na ako sa kaya ako mangod mo lagi po og depression. Lagi po og depression ba nga hapit po ko nga mo surrender pero kay active po ko sa one kuan nang kuan po og kanang appeal po og mga church activity.
2: Yes bro.
3: O, sa musibahan. Mopat akong gikuan sa kanta nga dili day rason nga pagpadala to sa depression, like di ba pag-abot depression kung wala dyan kayo maduulan, like yung ginikanan, like yung mga isoon, sa parente, ang maduulan ng gini mo, ang Ginoo, moto nakabutan sa kanta, and moto nga, nakabutan mo sa kanta bro nga, dili, hindi sagot sa problema yung pagputol sa hininga, like oh, yes, itong bro. Yes, bro. Suicide, and isa po nga hinungdan bro nga nabuhat ako ng kanta kay na isa ka tao sa kuha nga nag-share. Like dili lang gina ako pangalan kinsa, like estudyante na ako.
2: Yes bro.
3: Nga night time nga kuan siya nag-chat sa kuha sa mga late night na midnight nga sir saan ko man nga kapuy na daw siya na ayun. Moto nga akong ikuan nga tabagan ako siya nga dili kay di kanang sag depress ka padayon lang gapon kanang si problema nimo ay lagi nagkuan karon mo gud mulabay ra na if maabot man galing kang ngit-ngit pag abot anag mga mo labay ang mga oras mo sa musaka mo gyapon ang adlaw aron mahatag sa tuwa og kahayag.
2: Yes,
3: moto ko ingon nga mulabay ra man na kanang problema ra na kay di man nimo tagaag problema ko di man ka tagaag problema sa Ginoo kung dili nimo malapos o dili pa din mo maingon nga tao ka o di mo maingon nga ligon ka kung di po ka mulabay ang mga problema.
2: Yes,
3: o nang kukuha siya eh motong nga sa sige lang pero kwanto bro ka ng katong motivasyon gisugdan ako nagsulat mga like mga 6-8 lines pa ko na uman ana and nagchat na siya nga kung close na ako nga sa una. Motong nga ako natiwas Pag umanok tambag siya, wala dyan ko katulog. Nabalaka ko, pag uman, imbis na akong itambag siya nga, like sa chat, kaya di mo yung katawag kay, di mo yung katawag ato, chat terminal ko na to. Una, sa kong old account, di ko itong old account ako ba, nga, friend sa una.
2: Yes, bro.
3: Dito na siya chat. Boto nga, wa ko katulog, taman buntag, ako ni buhat, natiwas na akong motivasyon sa isa kalingkuran, taman magbuntag, kanang kanta. O mo to siya ng motivasyon, kaya naghatag mo kong motivation siya nga, kanang katong mga messages, motivation sa mga kapaminaw nga, naka-experience of depression nga, padayon. Mo to nga, ang muraog, ang yahang center nga, kuan niya itong lyrics is padayon, hala padayon, hala padayon. Kung marami ka mang problema ngayon, madapa ka man, sige lang bangon, hala padayon. Mo to siya nga, bitaw ko imong para sa ko mo kanakanta is dako kay na siyang impact sa kuha, like sa kuang pagka artist, sa kuang pagka sa kuang profession, like sa kuang pagka maestro. Dako nakapatalikod mo na kanta sa kuang pagka maestro, sa kuang pagka artist. Mo na siya nga isa pa na sa kong favorite nga ako na compose gyud sa tanang yun akong kinabuhi. Ibok na akong kinabuhi. Mo gyud ang pinaka best pa na ko nga na compose.
2: Lahi ra gyud bitaw paminawon Bruno ang mga kanta bro nga kung naagay imuhabit ang base sa imong experience na gian gini mo lahi ragyod ang kanta kinagi uno diba o kung ato ang paminaw imong motivasyon karon kung asa ko naminaw ko pag kuan nato ganina kay makita gini mo ba ang naagay sulod na unod na naagay giubanan gyud og kasing-kasing ang imong pagsulat sa aning kanta bro kay lahi ra gyud ko tong uban nga tapahor kayo kanang kanta lang lahi ra gining mga inspirational bitaw mga kanta kay daghan og ma-touch daghan ng maigo daghan ng makarelate di ba bro di ba
3: dahil sa kumatong nga pag imitaron ko mga event pag imitaron ko mga event bro sa motda kay kanang mga event pag sa mga rap battle o sa mga rap mga event sa mga hip hop nagina sa imnanan ang uban mga tao mga nanang dadala na ako ng kanta kada event ko na ako ginakanta gina ako kay kabalo ko kanang uban nga tao diha kay lingaw-lingaw na diha kay tungod kay yung banana na ay problema para malimtan lang nila gamay lang problema malimtan nila gamay ang ilang ginadagian muna na sila nag-inom nagpahubog galingaw-lingaw muna nga bisag ka ng akong kasabayan ganyan masaya makuhaan ganyan like hip hop yun mga kuhaan ganyan ilang mga kanta ka ng pina
2: kuhaan kayo mga chuy-chuyans kay mga kanta mga upbeat kay mga
3: pag-uman ka ng napay mga naga po yung mga love song, ako ako gumakanta, makabantay yun sa kong mga kanta, kundili gospel rap about sa Ginoo, na po siya motivation, inspirational song, and dapat yung love song po, dana, pero wala ko anang kuan, di kay kuga buhat anang mga distract, di kay kuga nang hili.
2: Bro, sa mga gusto maminaw sa mga kanta bro ba, asa nila ni pwede mapaminawan bro?
3: Ako mga kanta is available sa tanan sa kanan sa YouTube, especially sa YouTube. I-search lang nila EA Records Exclusive. Na dito tanan ako ang kanta. Kanta sa kong mga customer code sa mga nag-record sa kuang nindot niya po mga mensahe. Na ito tanan tinto. And usapan na ang motivasyon na ako na dito sa mga motivasyon sa YouTube. And ang uban pa na ako kanta is tapos sa Spotify. Dayo ban kay kada ra mga ma-upload sa Spotify kan mga original beat man gyud ang ma-upload. Dapat na sa Spotify ang uban. Isa sa na Edison gawas na ako makanta dito uban. And also napud siya sa napud sa kwa ni Cyril sa CBS Music dapat ng mga kanta ito na collaboration.
2: Cyril ra no Cyril si Paris no?
3: Si Paris kana mo po na
2: all the way from Bukidnon gyapon kang Cyril si Paris tagiya sa CBS Music. May pagaminaw ka ni Modra. Og bro, tanawon na anay na mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon bro. Atuan ning basahon bro. Kang Ismael Adolfo. Shout out from Kamansi, Muntibis sa Davao de Oro. Kang Geraldine Suarez Amaninsi. Shout out from Maku, Davao de Oro. O kani bro, si Sabel. Yasabela.
3: Ako lang sa advisory karon sa grade 11 section lovely study sa Davao Doctors College.
2: Ako naway ka vibe si Edison Anunciado. Naari din siya nagtudlo karon sa asa to bro sa eskwelahan
3: ngayon. Davao Doctors College. Davao Doctors College Incorporated. Pero, di ako nagtudlo diyan sa Malbar. General Malbar
2: dili State. Dili ni siya, usa siya ka maestro nito. Dili siya kuan ka vibes, doctor. Kasi mag-PM mo sa yabang, Doc. Pwede, unsa yung dok. Sakit akong liog, dok. Ay!
3: Dok, sakit kayo dugan, dok. Kusamay ko naman, dok. Ah, wala. Yo, maestro ko dito. Maestro ko dito.
2: Og siyempre, shoutout ko din bro na yung mga naninaw na to sa mga Proxete poblasyon na bunturan bro sa kang Lola Nining Sabdra, kang Ati Inday, kang Taling, kang Flore may misyon na kang Lablab, kang Mabrik, o kang Margo, Ati Margo. May pag-aminaw ka niyong tanandra. O siyempre, kang Lulu Biloy Usab. Bro, unsa pa'y napapakaidungag sa mong kanta bro sa about sa motivasyon o unsa pa ba ang napakaidungag kung anong nabuo ni mo ni?
3: Na mora to bro kanang ako ro pong gikuan gyud nga magmotivate sa kuan pero daghan pay gikug kanta nga inspirational nga kanta yun.
2: Ah so, bro sundan na to sundan na to isa ka kanta nimo para dili mabitin ang ato mga tigpaminaw.
3: Ah sige sige
2: kung, sige so mga ka vibes mao to si Edison Anunciado paminaw na to ang sunod niyang kanta ka vibes Salig Lang sa Ginoo syempre featuring gisay mo kaubanan ni bro si
3: Simple Rhyme
2: all the way from Bukidnon gyapon ni bro no may pagaminaw kang cellphone rhyme dara ako nagtan-aw ka karon may pagaminaw ka ni madra mga ka vibes itong paminaw ng next song Salig sa Ginoo gikan kang Edison Anunciado featuring Simple Rhyme dire lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Davao de Oro your favorite music radio kapamilya ka vibes FMR.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa. Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
1: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
0: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
13: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
14: ACS.
13: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
14: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FFMR
1: Tingog Lokal.
2: At ang aras, kapamilya ka vibes, alas 5.09 na. Kamugyan po nagpaminaw sa programang FMR Tingog Lokal. Log siyempre, drill kahapon maminawan sa inyong na numero unong radio station sa Davao de Oro. Waday line ko na ang 96.7 FMR Davao de Oro. Mga ka vibes, alang sa mga nagtanaw karon sa itong Facebook Live, may pagaminaw kaniyong tanan. O siyempre, sa mga nag-text, kang saryo ng tubo-tubo, may hapon kanyang mudra. Sir, salamat sa always kapag support, pag always kapag text sa itong matag programa diri sa itong sibihanan. O siyempre kang Ate Ruth Rimulta ni Yogdre sa may Tamiya Compostela, sa imong kasilinganan te, sa imong anak, o siyempre kang Bibi. Maing hapon, o bayang pagpaminaw kaninyong tanan. O siyempre sa mga kabibes sa itong anaminaw sa itong pamahagi sa mobile apps, may pagpaminaw, o siyempre maing hapon kapapinya kabibes. O siyempre, welcome, welcome sa itong programa, FMR Tingog Lokal. Mga kabibes, sa dunggan na ito ang kanta ni Edison Anunciado na Salig sa Ginoo. Siyempre kabibes, ato siyang gihapong kauban karong ka-vibes, karong taknaa, karong urasa ka-vibes para atong paminaon kung unsa ang detalye, unsa iyang rason, unsa iyang masulti o unsa iyang basta siya na-explain ka-vibes unsa iyang mahatag nga dugang detalye para sa kantang Salig lang sa Ginoo. Bro, may hapon bro, welcome pagbalik bro.
3: May hapon. Yes, kanang abot sa Salig sa Ginoo, kanang kuha na siya, kanang ang idea yun na napasin po rhyme, kuha na mong gikuan. And sa una, na-upload naman na siya way back.
2: By the way bro, shout out sa Simple Rhyme bro, kasi natanaw siya karoon sa may Bukidnon.
3: Nagulatag ito siya no? Nagulatag ito siya kung sa mong sugunan live, boto nga masing nilantaw to ron. And boto nga, shoutout kang Simple Rhyme. Kaya Simple Rhyme bro, ang kuwan gina na, ang kuwan ng Simple Rhyme, sa kuwa gina siya na kuwan sa una. Barag, same yung dagan gapon sa rap music ba, sa pagsugod sa rap. Like, napadong gapon sa kuwa siya nagsugod, yung recording, sa ako sa una. And, sa
2: bitaw, siya, like, bitaw bro, kuan sa una katong bago pa ta nagkaila nakita na ko sa e-records halos ta nang mga nag-record sa imo di mawala gid si Simple Rhyme mo bitaw nang nakaila ko sa iya mo na isa sa mga rason nang nakaila ko sa iya kang Simple Rhyme
3: na sa kwadya sugod anto yang first kakanta ko gid ato katong gibuhatan niya si kwan si Morena girl toto sayang kwan basta DJ gyapon to sa DJ sa kwan yang idol yang ibuhatag kanta. And nalipay pong kuha na niya bro, kaya nilambo po na sa rap music, kaya bisag karon ilado na kanya sa Bukidnon nga. Same nga po may kuhaan sa una ba, ilado kanya sa Bukidnon karon eh nalipay po ko sa iyang kuhaan, achievement karon talanta ko siya, kay siyempre isip nga sa kuha siya ng sugod, na kuhaan yun ako, na kuhaan yun ako, giasa sa gikan, ika sa ubos, sinahinig
2: ka
3: taas.
2: Proud po ka ba ka ng kibali, proud po ka kay isa ka sa iyang mga, kumbaga hagdanan para naabot niya na iyang usa kung iyang naabot karon. Pero di po na tumawala na Bruno nga kanang ang pagpaningkamot po niya kay dili pod lalimbi ano sa tuwa karon. Halos tanan karon.
3: Mo na mag bakon niya ko iyang pagpaningkamot puro kay isang sao na naman siya isawa sa una masuko niyang asawa mag-record ng kanta imbis na ipapalit talag kuan kana pagkaon sa balay
2: isa pud bitaw na Bruno isa sa atong mga kauban na to nga mga artist, isa po na siya sa mga para sa mga nanay anak binyo na isa po na siya sa mga problema bitaw sa mga kuan kung saon pagbalanse bitaw ang imong
3: siyempre mag-record sa kuan iba nagibayad sa una kasi siyempre estudyante pud ba ako sa una estudyante ako gabayad sa tanang bills bitaw nga sa kuha pagkaon ana dayon sa ipod mura ginapalit po nang ginatigo mo na ako ilang bayad pampalit o gamit nga bag-o kaya ron siyempre sa kuha sila record sila nga po na makabenefit aron mas munindot ang quality sa ilang sila kanta so mura give and take ba sa nang ginatag sa kuha ginabalik ka po na ako sila ha pero sa pamaagi nga munindot ang quality sa ilang kanta sa una mo ito na ginahinay mo sa kuha niya asawa mo uban niya nag recording sa una mo kuhaan niya nang sa kuha ba nga na. Pero ganihinay, inay-inay na mo sa iyang asawa. Tama nga, isuporta na yung asawa na ipadayon niyang hilig kay momogi niyang hilig yun pag-rap dayon na kuan din ako yang kuan ko asa sa usap yang style sa pag-rap sa una nga probi taog kanang gatuon pa gyud ba sa una taman sa nahinihinay niya practice taman sa makuan na gini ang best niya nga recipe usa ang pagbuhat
2: og kanta mao na gyud yang kumbaga iyang style nakuha na gyud niya yang style bro kanto sa una ginakapa pa lang to niya nya isa ka sa mga mga nagtabang sa iyang makita ginya iyang usay ang flow sa iyang dagan sa pagkanta or pagrap
3: iyang bro. Style lahi mong gusto mag-recording so lahi bisag hantod karon gani lahi gap na usay sa pag-recording kuan gyud po strict jud ko pagawod sa recording gyud bisag ka makaila karon nga record karon dare mga artist kabalugin sila sa kung kuan nga dili jud ko musugot nga mao man recording nga digid niya makuha ang pinaka best like akong kuan muna is prinsipyo yung mga sa studio bro mura ta og quality over quantity na bahala ko kung ganan to silang ginabayad ang akong kuan ang quality ba nga kana bitaw siyempre kung pamilya sa kanta i-release silang kanta nga mo tanom gid ang tao asa ka nag-record ana ana
2: di ba
3: kuan ara na ingon nindot tiging quality nga pati tiging quality nga ana ba
2: kuan gyapon sa imong bro kana credits gyapon siya sa imong kay diba, diba? Kung dili ni mo tarungon og edit sa ikaw mong gyapon ang mabalikan ana kung nya kuan na lang pud tibali tabang diba tabang na lang pud nimo sa iya
3: mo pud ang kuan nga basta ko mga sabal ikaw sa una mag-record si kuan sa una si Simple Rhyme hindi niya makuha no basta ko gagwapon kay pero suko siya nga dala tambag ba nga nga ni buhato ni mo nga niya na taman sa nakuhaan ganyan nga nakuha na ganyan best recipe dahil nakaila ganyan si Winston Lee nakuha diba, si Winston Lee nga
2: kung paminawon ni mo si Simple Rhyme murag dira siya nagkuha o base kang Winston Lee tama ba ko bro
3: dahil mupo tong nga time bro nga pag di ba ni baling kog Davao nawala ko sa bukid no nang prima na siya asa sa mag-record asa padong ron nag kuan gyud sa nga munda do sa graph kay s'yempre wala na si ma-record na to ginan ko sa nga tayo na ko sa nga ayaw padayon ano kay kabalo ko na adyo kay padunglan na dili pa sa ako na to amra gula panibo mo yang kanta to sa una ayaw na gyud kay padunglan na ayaw gyud kundang nga kuabot tingin puhon nga magbunga gini mong kahago kaya ako magungkuhan sila bro ginaingon ako sila ha ako ginakuhan sila nang sugod pa sila ha nga, sige sa gasto sige na ko sabi ko sila Tagalog pa ganito nga gumastos ka para sa iyong talento dahil darating yung panahon yung talento mo yung gagastos para sa iyo wala ko na ako siya anong padayon lang gina na moto ko ha si Cyril kay close pa yung Cyril murag close kay yung Cyril nga, sa tanong Cyril nga diha lang sa iparecord si Simple Rhyme moto si Cyril ang nagkuhan siya si BS Music ang kuhan siya ron nagatiman
2: munang kitaan ko na po sa ilang mga music video bro ang kasagaran niyang kasabay karon si Cyril na niyang
3: si
2: kasagaran
3: si Cyril isa po na Cyril pag niya pinakaganahan po na ako nga Migulay kuhan yun siya ka ng kuhan po siya passionate po siya sa pagabot sa music producing kaya gabuhat po na siya beat kaya kuhan po na siya manay lama kanta si Cyril ang ga-produce sa beat ana
2: Masin puhon bro no pwede po doon na tumainvite si Cyril no masin puhon
3: pwede ako tong pwede na to invite ako tong inyon
2: siyempre para man sa to ang mga bisaya di lang diri sa Davao de Oro sa tibuok kabisayaan maning ang program bro nga ato ang mestorya mahinabi sila bro. Yes bro.
3: Motong salid sa Ginoo, na-record naman na first, itong first time mong recording ana sa Kua. Kay lyrics video pa na sa una. Dayon, pag-post mo ana, dako ka na sa views sa YouTube, appeal po, dako pa sa views sa Facebook, like niabot po sa 400,000 views.
2: Dako ano?
3: Wala ko na sa'yo, 400,000 sa lyrics video pa lang to ha. Lyrics video, wala pala na. Kaya ang sa music video ka na karon, kaya ang nag-produce na sa beat ana, katumong ko ng lyrics video is free for profit pa to. Boto nga, amo sa plano nga i-upload sa Spotify, bisa sa Spotify, mapaminaw na nimo na upload sa Spotify karon. Boto nga, gipa, produce naman ng beat sa GKM Beat.
2: Shoutout sa GKM. GKM Beat, dalawa shoutout.
3: GKM Beat dito naman nagigikuan sa nag-remake ana and also nagkuan na po sa vocals ana nag-edit po sa vocals ana Cyril. Si Cyril na sa CBS dito na po may pag humana nag-recording uli aday kong bukid nun. Kaya nga time, sa ilahan na napit, la sirens sa Concepcion, Valencia. Ako kayo na siya, di gina ko malinta na nga music video sa tanang music video nga kong gikuan. Di gina ko na malinta sa tanang-tanang. Kaya daghan kayo nahitabuan na, Kuya Jason.
2: Isa kaadlaw rin yung shoot, bro.
3: Isa kaadlaw na, dito na sa Concepcion, bukid sa Concepcion. Kaya kaya nga mga nga, amuhang isutan na na. Kaya mura siya, muabutay niya tourist spot sa bukid nun, sa Concepcion, Valencia.
2: Giyunhan na ninyo.
3: Kaya motong, motong makita niyo mo na nga, nindot kayong view nga, makita niyo mga Valencia, karang tibok Valencia, Muswan, ana. Kaya nasa mura, overview sa ba? Kaya napunta sa'yo, kaya nang, kuwa, di kami nag-shoot, ana. And among gamit ana, cellphone na ganing iPhone, sa kuang partner, mga gigamit na mo. And ang nag-shoot po dahil na sa music video, and nag-edit sa music video po, si Cyril, si CBS Music.
2: Shoutout sa, kang, sa grabe ang, ka talented oh, sige, si muna, Cyril, yana. Grabe ka talented
3: grabe
2: ka si
3: Cyril, bro. No? Oh, kanang kuhan ginawa na CBS, kaya close kina mo na na Simporime. Siya nag-edit sa music, siya nag-mix, siya nag-mastered, siya nag-edit sa music video, siya po ang nag, siya po ang nag, nangunay good nyo mag-shoot
2: sa video. Video. Oh.
3: Muna sa nga, nahitabo na sa bro, nahuman na muna, shoot na me, nahuman na music video, ulit na me. Pag ulit na mo bro, di ba salik sa Ginoo man ang title?
2: Yes bro.
3: Bro, gisulay, gisulay ko, bro, ako yun ang gisulay. Kay, pag ulit na mo, nga tumba mi sa motor kanang kuan ko na sa ko nang expect ba kaya akong motor dako manggod big sports bike ba sports bike ang kuan dai bukid kayo gisaka gyud ako bukid gyud dili sementado gisaka ina ang bukid paguman paguli kaya subitaon mo siya di paguli bahada kayo paguli na mo kaya nakatumba mi sa partner kuman akong partner nakatumba mi ang bulisket ko dito nagduk nagligid-ligid ko paubos. Dahil akong bang motor ato ka ng sira po yung nakakuha yun, nagasgasan yun. First, gagasgas dito yung nagasgasan.
2: Gasgasan ang motor, nagasgasan pag inatagliya.
3: Nag-music video may ato ha, sa talik sa Ginoo. Sige lang, okay na niya, ala, wala na ako ikaw, wala. At least, gasgas raman, pwede raman ma-repaint, pwede raman ma-stickeran, ana. Matapun ang sticker, ala, ulit na may. Pag-abot na kong kuhan, bro, Quezon Bukid nun, layo na kina, bro, maragdula kina sa balay namo. Gikan Valencia, layo yung kaya na siya nga, bahay unang mag isa ka oras kapin. Magpalit unta kong VS1, kaya papasino sa motor ba, kaya wasingan ako, VS1 mo sinaw, ana. Sa dihang, pag tanaw na ako sa bag, dito na nung kabantayan bro, nga wala na di akong wallet. Akong wallet. Naadito tanan, ako ang ID, ako ang lisensya, ako ang ATM, akong kwarta, naadito tanan. Dahil yung Domingo to sa Domingo ba? Gisot ko na mo sa Domingo kasi siyempre tig-simba, nga-simba, gisot na mo siya, then ato na ba dito. Sa so, dihan, nawala gito kong wallet, naghahin kinahitabuan ng adlaw, nawala kong wallet, kaya naka-kuampigid ko, nakalimpi ko sa kong trabaho, kaya pag-abot mo na naunta akong plano, pag-abot sa music video, uli na dahil kong Dabaw, kay mo duty. Wala na ko ka ulit dito kay?
2: Nangita pa na
3: kanang, mo. Nangita pa, o... Ay, Sabado ito na tabo, nawala, Sabado ito. Dahil Domingo na itong nagpa-blatter na ko, nag-liok na ko kuhan mga papeles, nag-affidavit of loss, ana. Nawato na problema ko. Sige lang, saligyan na ako sa Ginoo nga, makita ang itong wallet. Ana, dako kay kukuha, marag na tabo ito nga, marag i-apply na ako ang, i-apply na mo ang kanta na mo sa Mercury Movie, ba, ana?
2: Ikaw din ang na-problemahan na. Gitistingan din ka sa inyong ako, kanta, bro.
3: Ako ang gitistingan.
2: Salig
3: sa Ginoo. Salig lang sa Ginoo gud, salig lang sa Ginoo. Wato sa gisi na mo tulo, nag-gisi mi tulo ni Cyril. Salig lang sa Ginoo, salig lang sa Ginoo. Pag wala, pero gisalig lang sa Ginoo to nga at least basin gisalig lang sa Ginoo nga basin wala, nawalan ko pero may mas nanginahanglan din sa kwarto sulod ato.
2: Oh, gito ni mo nakitaan, bro.
3: What? Wala yun, wala na naman nakitaan. Nagpalang pa, kuha na yung lisensya sa kuwang PRC ID sa kong pagkamaestro, naglukat tapong ko, sa kong driver's license, sa kuwang may ATM, naglukat tapong ko, otro. Moto nga, maragpan siya, lesson learned ko siya. Kaya naitawang mo ito, pa doon pa may feel ako, dito siya nawala. Kaya wala gina ako na-open akong bag, sukad-sukad niya, nag-shoot may music video. Dito lang siya na-open, katong ibutan ng wallet, katong nagpalit kong litsyon manok, like, nagpalit ko dahil tsuma na pagpabiyahe mi la Cyril ba kay at least pagabot dito magmaniud to kaon na yon dito na ako nagawas kong wallet botong na siguro nagtabok pa mig tuloy dito guro to na wala na tagak sa padulong pa mi dito kay pagabot mo dito wala na gina ko nilap na akong bag like nag-ilis ko, wala, lahi mo tumutangan sa akong sirina o sa itong wallet, wala gito na ako na-open, sukan-sukan. Na-open ako sa balik, itong magpalit ako ang BS1 sa motor, mato nga, nawala gito siya. Yan, gisulay job ko, masalig na sa Ginoo. Pero ay, ang, kung atos ako ang ato istoryahan ang deep meaning sa salig sa Ginoo na buhat na siya.
2: Yes bro.
3: Si Simporay Manggod kay kanang Muslim and ako Christian, murag nag-usa mi sa isa ka kanta nga kanang pang Ginoo ba nga aron may ma-commit to nga panig-usa sa duha ka religion para lang sa pag-worship sa Ginoo and syempre maghatag pud ming motivation para sa mga maminaw atong kanta and mo to nga wala man expect nga boom day ang lyrics video ato sa Facebook and also sa YouTube. Moto nga among giplanuha, motong giplanuha na mo nga i-remix siya nga i-music video na ginamo. And bisag karon daggon dako gyud po views sa dako gyud po siya views sa Facebook and also sa YouTube. Yes, and also na po sa Spotify. Moro man to?
2: Nya yeah, bro, kuan bro ba na koy pangutana na bro. Ang kaning salig lang sa Ginoo bro ba. Ay shout out din bro sa atong mga kaigsoonan nga Muslim nga basinay nakapaminaw karon. Shout out sa atong mga kaigsoonan nga Muslim. Kaning salig lang sa Ginoo gikan kang simple rhyme. Gikan gini siya kang simple rhyme bro ang nagsulat ani gibali featuring ka ani or kamo giduha nagtabang og sulat ani.
3: Iya, yeah, tagsamig lyrics.
2: Ah, kibali ang nagsulat
3: niya sa.
2: Ang nagsulat sa chorus, iha na daan ang chorus tapali.
3: Oh, iha na ko ako na ikuan ako
2: na. Iha na lang magsulat sa verse.
3: Sulat ko ka kong verse.
2: Ah, okay. Gets. Mga ka-vibes, mato ang salig lang sa Ginoo gikan kang idoson, bro. Sundan na to isa ka kanta, bro.
3: Sige.
2: Mga ka-vibes, atong oras alas 5:25 na. Taas-taas lagi na itong panag-story. Kauwan ng atong guest karon or bisita nga si Edison Ononshadow aka Edison. So, na ito ka-vibes para sa laing kanta niyang Hangad. Edison featuring SC og Donji tubong Sandawa. Dira lang sa iyong paboritong sa show ng 96.7 FMRW Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes!
1: FMR. Tingog lokal.

0: Pangaras, kapamilya, ka-vibes. Alas 5.37 na. Mako to na dunggan ato ka-vibes ang Loki by Molina J featuring G-Skills. Shoutout sa itong mga kaigsunang hip-hop o rapper sa may Maragusan or Maragusan Pride. May pagaminaw ka niyong tanan. Sa mga ka-vibes na ito, nga nagtanaw gihapon sa itong Facebook Live karon, shoutout sa itong 4,000 live viewers. O siyempre, kang Kay Largo, kang Donchi on the spot. May pagaminaw ka niyong tanan. Donchi on the spot all the way from Davao City. May pagaminaw ka niyong tanan. O siyempre, sa kang Vince Panisa sa may Davao City usap D-Tribe pamilya. May pag-aminaw ka niyo dara o siyempre kang Jaira Lenny Sir Ed lang sa Kalam. May pag-aminaw ka niyong tanahan sa mga nag-tune in, sa mga nag-suporta o sa mga nag-suporta kang Edison Anunciado aka Edison. May pag-aminaw salamat sa pag-share sa mga nag-share sa itong Facebook Live. Daging salamat ka niyong tanahan kang Kuya Rick Rick Corbudo sab sa nag-view or nag-share sa itong Facebook Live karoon. Daging salamat Kuya Rick Rick o kang Ati Minda Orbuda. O sa tanang Urbuda family nga naka-tune in, may pag-aminaw kaninyo kapamilya ka-vibes. O siyempre ka-vibes, balikan na to ratong hanabiyon pag-usab si Edison Anunciado. Para sa kanta or para sa iyahang kanta or ilahang kanta nga hangad Donji Tubong Sandawa kauban si Edison Anunciado. O kinsa to isa bro? LC? Isa ba to?
1: ES.
0: Isa to bro?
1: Si SC which is yang yung pangalan is Serious Clown. What I mean is SC. Serious Clown.
0: Serious Crown. Serious Crown. Di na siya hilig o gigayaga bro. Serious Crown.
1: Serious Clown mo na siya.
0: Siyempre, shoutout din bro kang Don G Tubong Sandawa no. Nagtanaw siya karon sa itong Facebook.
1: Shoutout. Nagtanaw siya karoon. Kaya akong gumessage.
0: Siyempre kang kang simple rhyme ta home. Shoutout from Bukidnon Sir Ed. Tanaw si simple rhyme karon bro sa itong Facebook.
1: Tanaw si simple rhyme.
0: May pagaminaw ka ni Mudra Simple Rhyme. O siyempre, shoutout ka ni Mudra sa mong mga nindot o mga siyempre, mga inspirational nga mga kanta. O sabas yun, bakanti ka po ho. Natuwa ni siyang guest bro. Nadaghan na nakalinya bro, no? Nga, nakalinya ng mga
1: bisita. Nalakoy mga kuadron niya kung ipang contact.
0: Sige bro.
1: Apila Simple Rhyme o yes, CBS.
0: Sige bro, istoryahan na to bro kung unsa ang story aning behind aning kanta nga hangad bro.
1: Karang hangad is ang idea gidan na nagnahon gidan na si Donji Katubo Sandawa mo gina yang idea and iyara nang gi laming gipasabay ni Serious Clown ug ako and amo ang tumong gyud ang kanta is maghatag og motivation sa mga tao like hangad lang sa kahitasan murag sa imo nagapo natong salig sa Ginoo ba nga bisag na kay problema hangad lang sa kahitasan which is ang meaning sa hangad hangad ka kay to surrender yourself ana ba
0: yes,
1: surrender
0: yes.
1: Yourself nga ang Ginoo nay bahala nimo nga iba ang Ginoo nay bahala sa imo ang problema mo na mo ang kuan nga tumong ana kanta to motivate to kanang siyempre, to worship God and also nga maghatagpod og inspiration sa mga maminaw na nga kanta and mo nang idea gyud nang Donji taga Sandawa kay duro mo gud bigbalay duro mi kay na ako sa Korino ya nara sa Sandawa and mo ang o si Serious Clown mo ilay-ilay os gamay sa mua and mo nang pagdami project dali ra namo ma kuan kay
0: ani record bro sa imo ang studio or sa kang Donji
1: ang naitabuan nga kanta is nag-send drug vocals. Ako, nag-send drug vocals. Kibisim nga ito nga time. Ang nag-record siya ha, si Serious Clown. Dug siya. And ako ang verse. Kaya ako arang gi-record sa kuha. Then, nag-send rin ako siya. Pero, siya po gihapon ang nag-edit, nag-mix ana. And also, siya po ang
0: music video.
1: Sa music video ana. Dito namin nag-music video ana. Nag-send na, nag-kuan na sa bridge dari sa kuan sa Davao. Then also sa San Pedro. Naisimbahan sa San Pedro. Dito po yung nag-shoot and moto nga ang itabo ko na ng music video no pulihan ni Ramig Juan gulit sa camera ni Donji pag sa kuha kay aksya mag siya ang mag kanang gulit sa camera magtira sa camera and pag siya ako na pimutira siya part moto nga nagkakuan pa niya nga mag music video niya to and katawa na yung music video kay siyempre si Serious Clown bro siya og wala siya naanad ba nga mag-music video nga dahil tao kung makabantay ka sa clip ato
0: may mga tao sa likod
1: shoot ako may mga tao sa likod pero wala dili may nag-expect ato nga naitagi tao sa likod kaya pag shoot na mo ato dito among kuwaon ato to sa sa dalan yun kay nindot ang angel ba.
0: Oh, lagi lagi.
1: Wa man mira respect na human ang misa. Nahuman ang misa nang gawas sa mga tao. Baguhan na bro, medyo medyo ba nako nervyo sa nang uban, nervyo sa namong kauban. Siyempre kami po na pero usahay anad naman at anad naman tumatubag tumat, tao, wala ulaw, wala bagga na kay tagnaong ba.
0: Lahi man pud ang. Lahi man pud ang. Kuan sa mga tao dira sa Davao bro kay nakapuyo ko dira sa una mga pagtuko ka tuig di man sila kung sa kadra wala dili man sila murag kung sa suoto nimo wala wala
1: kuan sila kanang open ba? Na kasi sila sa ilang mga tao dira mga mura open na ang mga yanan nga mga talent
0: okay. Pag buhat ka dira basta kay wala lang gagibuhat nga dautan okay lang sila.
1: Mopod.
0: Kabalo naman sila kung sa imong gibuhat. Pero siyempre, katong kauban ni mo, wala lang siya naanad nga music video nga na yung mga tao. Kaya gusto siguro niya nga wala ito mga tao.
1: Wato nga, yun naman doon siya, pag ulo-ulo daw, pag to daw, pag rock daw, rock din siya. Paga siya ko, wala niya kaulo, kaya mga bagag na niya mga kauban. Wato nga, balin-balin na po niya na, kay asarap po niya magkuhan, asarap po niya mag-shoot, dito rin sa tulay. Kasi nakalimot ko sa pangalan sa tulay, kaya kailang tulay nga gikuan
0: ka rin ni... Nang bago lang gano'n nga gikuhat.
1: Asa itong tulay? Katong bago lang gi-open?
0: Daghan ang mga mag-jogging dara sa...
1: Bukana Bridge.
0: Oh, Bukana Bridge.
1: Bukana Bridge. Mm-hmm. Oo. Oh. Katong nga pag-shoot bro, kuan po na siya, katong nga time, sarado pa na. Katong sarado pa na nga bridge. Kung kabantay ka, nakashoot mo sa tunga sa dalang, sarado pa na. Mm-hmm. Dahil bawal gud mag-shoot o kuan diha ka ng shoot o ka ng music video. Bisag mag-video gani ka, mag-vlog gani ka, bawal. Kay na yung mga gabantay, yung mga Chinese Coast Guard, and also na po yung mga bantay po niya, Philippine Coast Guard diha. Ibawalan niya ni Miggy, kasapaan mi, pero among gihangyo gud niya, kuan mo ni sir ka ng... Among i-shoot ba kay para po din sa music video. Music video raman isa, dili mini vlog for vlog, dili mini for vlogging. Music video ni siya, dahil papinaw na mo kanta, yan, papaminaw po niya kay pang, kung siya ka ng religious song ba, ano, pang ginoong nga kanta
0: dili
1: ba. Huwag itong disuntan ni.
0: Dili siya pang kuhaan nga kanta ba, ka ng rubo-rubo nga mga kanta.
1: Katawa lang kayo kay, yes, kami kinapremiero gina kasut, kami kinapremiero na kasut kung ka ng video, music video na nga bridge, kaya mo, kami kinanaka,
0: kamu gina ka breaking ana nga kuan.
1: Oh, naka breaking kami gina sa kopa. Kami gina naka breaking ana nga tulay. Dito we shoot me dito. Kami gina naka kuan. Mato nga nindot king nindot mo ang angle, then nindot ko nang spot ba. Mato nga
0: nindot ang lugar mong
1: dito. Oh. Mato nga naka shoot dito and kilo yan sa Ginoo dayon na upload and nagustuhan pud sa mga tao nga naninaw.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sa gi-posta siya, gi-upload na sa page po ni Don G. Siyempre, siya mong inang unang ginan na, yan ang idea. And siya nag-edit, siya nag-shoot, ana, mopon na.
0: Ah, ni man, ah, panin ba madunggan, bro? Naman siya sa Spotify, bro? Spotify, Apple Music. Madunggan ba ni siya nga kanta, bro? Ang hangad?
1: Mopon ang kuana ko, I'm not sure kung na-upload man na, I think naaata, or... I think po nga, hindi po na ako sure kung na-upload na ng Don G
0: pero sa ang Spotify. Sa pagkakaroon, madungga nila ni sa YouTube channel.
1: Sa YouTube.
0: Ni,
1: o sa YouTube channel ni Don G.
0: Don G, Tubong Sandawa. Shoutout kang Don G, Dratol. Shoutout
1: kang Don G. Shoutout kang Don G. Iladong pa ng Don G. Siyempre, napin po na ng Pilipinas ka talent.
0: Lagi, katong nakita ko to sa una. Na ako sa Davao itong time. Katong pagkailan ako ni Don G. Muto yung pagkailan ako sa
1: iyo. Unexpected, may nag-ila yung Don Gianna ka sa Facebook or may nag-ila, nag-comment ramon ko ato sa yung kanta ka itong para ka Sara Duterte, itong Nash Costal. Na yun, siya pagkuan, nag-chat-chat me. Dahil dito rin na nagsugod naman pagkakuan mo itong karon, suod kayo yung duwa ron. Tinabangay po mo ron, especially pag sa music na po, tinabangay po mo yung duwa. Una si idea, i-share pa niya sa kuha ko na pag idea na-share pa na ko siya marag kuhaan po ba
0: marag feel give and take
1: close,
0: nila
1: mo close po kayo meron o give and take mulaan po sila ha dito o record
0: sahay dito po ka sahay bro
1: dahil ako lang po kikuhaan
0: nagatulog ka sila mula bro
1: napod mi nga wala po ako lang mi nga wala po na ako yakuhaan na rin at ano ito tama nga buntagan mo yan pero wala po katulog dito ang ko lang ato is napin may mabutan yung kanta na isa
0: sige bro
1: ay tulog ay dua
0: masin pwede nga
1: ay mabutan yung kanta
0: advance lang ni Mudre o pahibalo sa tanan para at least atangan nila ba pwede na ba
1: punta pwede ka po kanang hopefully sa mga listeners sa to dia sa mga ka-vibes sa to dia kapamilya atangan na to mabutan mo kantay ang title is Dabawenya and The second song nga mabutay is Bisaya Hip Hop, like amo siyang ginakuan, like ina-promote na mo kung sa ang hip hop sa Mindanao, usay kuan, usay tirada sa mga hip hop sa Mindanao. Mo siya title na is Bisaya Hip Hop. Mo mapuna. Lang, dagan mo ka, dagan mi kuban.
0: Ah, dagan mo kauban na nga kanta, bro.
1: Oh. Mura siya og lahi-lahi nga lugar, Bukidnon, Davao, napit agasama sa Bisaya Hip Hop, napit agasama.
0: Wapo na no kay representing ka na lugar isa-isa, Davao ana.
1: Oh. Oh, shout out sa taga Isla Tag. Wanay grupo nila Isla Tag, Labojo, ilang mista, Mr. Rampa, yan sila kuan, sila Matalino. Oh, shout out niyo diha. Oh, na magpa-shout out po daw sila sa Isla Tag and also sa Diplomatics, mo po ikauban namo sa Dabuenya and sa Bisaya Hip Hop. Muna sila nga grupuha. Kami Donji da yon, Donji ug ako.
0: Yes, bro. Atong oras, bro. Alas 5:48 na, bro. Medyo duol na ta sa katapusan, bro. Basi napakay dugang makanakalista ni mo dala gusto nimo mong i-shout out. I-shout out na, bro.
1: Ay na.
0: Sige, bro.
1: I-shout out din ako. First of all, shout out na ako ang tanang support gyud gikan sa pagsugod, SLTG Bukidnon. Okay? SLTG Bukidnon kang governor Onel Roque, siya mo ang governor sa Bukidnon. Yes, siya po ang dakog tabang sa mga hip hop po dito, ng mga event, siya po ang sponsor gyud sa mga event out. Sa mga hip hop dito. Kang Sir Reno Ramirez, amo ang head, among bossing sa SLTG Bukidnon and sa EA Music, EA Records, Tinaktakay ug Letra Rap Battle League, and also sa one Tirapunto Rap Battle League kang Paradox, kang Boss Peace, shout out nimo, and sa inyong mga artist diha sa mga rap bat MC diha, sa Deflomatics and sa kang Donji, and also ka sa kang Bimbo, Kamibo, Candelabra, shoutout nimo. And also sa Cambrian Records, Isla Tag, sa mga artist dyan sa Samal, padayon lang yun. Kaya hinahinay mo sila glambo ito, bro. Kanang hinahinay po sila kung ano mga event dito. Sila, uwibo po ng hip-hop sa Samal. Sila,
0: pasakat. Nga, karoon pa ko kadungo, bro. Nadi yun na po di mga active nga mga rapper dyan sa Samal.
1: Oh, no, dagayin diba? Kaya, bro. Dagayin kaya mga maayo kaya po nga artist, pwede gapon nga, may bataran na to, may bataran ni mo dari sa kuan, pwede gapon sila.
0: Baka, sa siguro, dra, si sa Samal, bro, ang akong maingon, kumusulat siguro ang taga-Samal kay Laom kay musulat, no, kay
1: naman sa hindi po sila kumakanta.
0: Duol, naman sa duol sa dagat.
1: Gawas na lalom, kaya nandun na ka, lalom good sa mga sulat.
0: Oo, ganun, bro.
1: Tapos yung mga meaning, deep meaning po nila makanta po.
0: Bro, katapusan na lang, bro. Abasin, unsay gusto mong katapusan nga mensahe sa itong mga solid kapamilya ka-vibes. O siyempre, sa mga imong tigpaminaw o sa mga aspiring artists ito, bro, nga nagsugod, unsay imong pwede nga matambag sila, bro.
1: Ako lang message, kaya nang message lang ako, mupadayan lang yun, bisa nga dagal tao nga dili mo, kanang dili mo believe ni mo, walay believe sa imo ha. Basta mong ako lang ang ma-advise lang nako sa ligi mo ang kagulingon, kay mong kagulingon man gyud ang mo kasi mo abag sa mo, and also sa mga aspiring artists, unta nga kung hilig gyud nimo ipadayon dayon, ay lang kabala ka pohon makabuot lang nimo pangandoy, and mo na to pwede ko magpasalamat pod sa isa pa ka tao.
0: Sige, bro.
1: Salamat pod ko sa kuang-kuan sa kong partner, syempre mo pod gyud support you guys sa kuha sa ko.
0: Yes, bro.
1: Plano sa kinabuhi, sa kong mga hilig, sa kong partner, kang Lyra Buhayan, and shout out nimo, and sa kong mga estudyante, na ako, mga advisor na ako pa sa mga Section Roger Erickson, and also sa karon advisor na ako mga Section Lovelace, sa grade 11 student sa Davao Doctors College, and pupunto kong mga kuan, and poro man to ako ang mga kuan mensahe sa tanan. And padayon lang sa pagpaminaw, pagsuporta sa hip-hop music, suporta lokal.
0: Yes, salamat kayo, bro, sa oras. Okay kayon, bro. Halos duha ka oras po na nag-istorya, bro. Salamat kayo sa kayon. No.
1: Pastos ikaw, si kayo, no? Ako banday sa oras.
0: Ikaw, gid ang kibali, naka-breaking, ano, bro, nga na ako'y guest kay nakauna-una ang mugug ko nga. Anong dili man pwede ko mag-guest nga pamaagi sa online nga high-tech naman takaroon, di ba? Moto nga, gikontakt na yung taka kay pwede naman din ko na di ay dugay ra jud kung nagunahuna kung saon ako paggisog mga artist ba nga dili sila mahasul, dili na sila, kung layo sila hindi sila kailangan mo anhidria. Mom bro, salamat kayo bro sa oras ug higayon ngay mong gihatag bro. Salamat
1: kayo mga dako yung pasalamat kyo sa imo kay sugodan ni siguro magsugodan ni ning mga artist kyo nga maila may ma kwento dila ang story,
0: yes bro.
1: And then out mo padayon gyud ning programa.
0: Yes bro, padayon
1: paningkamutan Jason.
0: Paningkamutan ato ning padayon. Ug syempre bro, katong inyong original nga kanta bro, automatic tagay kog copy bro para atoan ang mo-play o syempre mo-promote ato na dire bro kay syempre mo man ay importante dire ang programa bro nga tinabangay
1: tabang na to
0: ang mga Bisaya.
1: Ang collab.
0: Ah yes bro, atong collab din bro. Oh, play na to to dire.
1: Dapat di collab, dapat di collab doa. Kay rapper mo pud si Kuan si Kuya Jason, dapat di collab. And namo ko tay collab sa una katong huling pamamaalam.
0: Hmm, lagi dugay na kay tonong. O siya to pud bro kang Jack Alaba dira sa Tagum City sa Kabag.
1: Okay, Jack Alaba, Jack Alaba.
0: Bagtik pud nga.
1: Shout out mo bro.
0: Recording artist.
1: Atong pag-get close pa dato ng amigo.
0: Shoutout kay Kuya
1: Japan.
0: Bro, usab bro, daghang kay salamat sa imong higayon bro, sa imong time nga gihatag karon bro, sa loyo sa imong kabisi sa schedule nimo bro. Tagaan gyud imong higayon bro. Tagaan gyud imong duha ka oras nga higayon, dili lalim nang maghatag og duha ka oras nga higayon para sa programa nga FMRT ug lokal bro. Salamat sa imong bro, salamat kay bro. Sa mga ka-vibes sa to nga padayon nga naminaw, sa daghang salamat usab gani yung tanan sa mga ka-vibes sa nato nga nag-atang sa matag programa diri sa atong sibiyahan. Daging salamat lang sa inyo mga ka-vibes. Ang atong oras mga ka-vibes sa alas 5:53 na wanagid kita'y oras. O syempre sa ngalan usab sa makaubanan diri nato sa sasyon kang Jessa Adorna, kang Koya Tolitz, Buduy Pats, Elmer Dunes Romantico Tandok, Dick Service Atosyon, kini si Kuya Jason para sa programa ng FMR Tingog Lokal. Diri lang pabuminawan sa iyong paboritong sasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio kapamilya. Ka-vibes!

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Umana kaninyo Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon nga to sa katauhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipayag tungod nini milakaw siya sa iyang ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka sa baling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang nga isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila silang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga dautang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno sa nga nagdilaab. Dito magilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nga kini mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa, mingon siya. Sato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manlingkod. Mayong gabi sa tanan. I don't know, siguro kung nakadto na mo og Manila, nakasakay na siguro mo sa nagkalain-laing mode of transportation, no? Kung gikan diri sa Davao sakay kag eroplano or gikan sa Davao sakay kag bus or barko ba karon na may barko. Unya pag-abot sa Manila, daghan kay kapilian nga pwede nimo sakyan basta kung suwito lang ka. Naay uban mo sakay og bus, jeep, FX, wala na may FX ron, UV naman. UV. Tapos naay tuunan na pati Uber na wala man ang Uber. Grab. Nga karon na naning joyride, kani mga habal-habal no ng mga hailing applications nga imuhang pwede i-book. Then there was a time nakasakay ko og usa ka nagbook ko Grab, nakasakay ko unya timing daghan sa mga drivers sa Grab sa Manila puros Bisaya, dagag Bisaya ba. Mo na nga one time na kusog magi ko mag-interview, kumusta hay? Dili lang ko magpaila nga pare. Oh, sir, story ra. Yanang utana dayon ko, una na kong pangutana, kaning unit ni mo kuya? Imuha ning ipalit, iutang, ibayaran, so on and so forth. Yan ay, usa ka driver, iyahag yun nindot kaya yung gingon sa kuha. Abi ni mo, sir, para di yun ka madakaan sa imuhang bayaran nun, sir, guwapo, magtigom yun, sir. Yan, palito ni mo ang unit nga cash. Yan ka ng imuha, impa, sari, sir, gi-cash na ko ni, pero tulupo ko katuig si gig-drive o unit nga dili ako ah, hangtod nga nakatigom ko unya nipalit ko og bag-o, dako pa kog discount sir, pero yun nga lang tulog yung katuig ang ako ang inipunay niya karon na nako unit gigamit po na ko siya sa kong panginabuhi karon og maon na ni niya nakanindot lang sir kay ako ang oras may agdon mo uli ko mo kumubiyahe ko depende ra sa kuha kay mas nindot man eh, kay makahatag kong panahon sa ako ang pamilya kung na may mga lakawon na ako'y panahon para sa ilaha. So on and so forth. Now, unsa may link ani karon sa itong Ebanghelyo. We know, muabot yun ang time, muabot yun ang edad sa tao nga mangita og settlement. And when you able to achieve that settlement, no, murag satisfied na kasi mong kinabuhi, not until nga makuha yun mo na. Una nga samtang wala pa ka ni abutan ang settlement period sa imuhang kinabuhi karon as early as of now, maningkamot yung ka sa imuhang mga buluhaton para makabot nimo na gitawag nimo og settlement. Ang uban, they would see it as financial liberation, kanabang na sila yung sariling pundo nila nyo, di na sila mag-worry sa ilang mga finances. Ang uban, state of life, dili dato, dili dakong balay, kundili nasa bukid, wala may dakong balay, pero na'y enough para magkakaon, ano ba, so on and so forth. Sa itong ebanghelyo kasi karon nadungog nato, daganog sambingay, no, nagihihatag ka nato si Yeso Kristo, particularly, mahitungod sa gingharian sa Dios. So, iyahang gitandi kini sa tawo nga nakakita og dako kaayong nga bahandi sa iyahang pagkalot sa yuta. Nga gibaligya niya ang tanan, unya gipalit niya ang maong yuta. Napoy usa, nakakita siyang mutya, gibaligya po niya tanan para mapalit ang baong mutya. Niya ay katulong nga sambingay, nagisgot mahitungod sa isda, no? Nga kung human makadakop gani, pangitaon po nila itong mga maayo para ilang mabaligya o katong mga walay pulos ilahang isalibay. Karon, what I am going to share to you about this reflection is, mga isuon, muabot yun sa time nga mangita tag settlement. Unya ka ng settlement, pero mo na nga itong ultimate goal nga makaingon ta, enough na ni. I already achieved everything that I wanted to have. It's not about the much, it's not about the more, but the things that could satisfy you. And then, ang importante po din ha is, along the way, sa wala pa ni mo maabot ang maong settlement, daghan kag mga sacrifices because you are going to choose the things nga imuhang buhaton, imuhang kuhaon para ma-achieve nimo ang maong settlement, ang maong imuhang goal. Kaganina, nibisita man ko sa kong kaila, anak sa apo sa mong parokyano, no? Tapos nag Thanksgiving siya kay nakapasar man siya sa lisensya sa CPA na siya karon. Unya, one thing that I realize anak ko, nindot yun di ay kung ikaw na kay anak bitaw, mag-invest yun ka og knowledge para sa si mong bata. Himuon, dili man himuon imong bright imong bata, kundili nindot kaayo kung ang imuhang bata in a way achiever ba. Dili necessary nga honor, kundili ka nang sa iyang kakayanan naa siya'y kahibalo, naa siya'y makabot. Kasi nakita nako kung naamagod siya'y mahuman sa iyahang kaugalingon, dili necessary nga makakita siya'y trabaho nga nindot, no. Makahatag magod siya'y confidence para sa iyahang pagpangita sa iyahang itawag na tuog kaugmaon, naa siya'y nindot nga mga option sa iyahang kinabuhi. Sa klase namo sa humanity, it's part of human dignity when we achieve something. Kung ga-eskwela ka, well, kita mga Pilipino educated, education-centered man ta, kung ginapa-eskwela na yung muhang bata karon, teach them sa unsa mga pamaagi, teach them nga ma-form ang ilahang unahuna nga masabta nila ang ilahang subjects, dili lamang by mere compliance. Nga naman, because at the end of the day, bag mahuman na sila eskwela tanan, dili man makuha nila ang tanan nila mga subjects, kundili sa matag ang mahuman nila, ma-appreciate nila o makabuild ka ng confidence sa ila o makaingon sila na human gani na ako ni kanipakaya. Gikaya magani na ako ang dugay na nga pag-eskwela kanipakaya. It will build a confidence. Unya, sama sa katulunga sambingay ni Yeso Kristo, pag makita na niya ang iyang gusto nga mahitabo, makabalo siya mupili karon unsa man itong mga butang nga makatabang sa kuha para ma-achieve na ako ang ako ang goal that will tell me I will settle for this. Unya ka itong mga dili maayo, ihatong isalibay. Halimbawa, karong panahon na, kung dili nato tudluan ang ato ang mga kabataan nga i-prioritize ang education, nan mag-stick ragyo na sila sa kung unsay makahatag nilag lingaw. Halimbawa, cellphone. Wala may dautan sa cellphone, pero kung ang cellphone mas daga siyang oras din ha kaysa siyang pag-eskwela, bantayi kay basin og convenience ra. Sa eskwelahan, kung ang iyahang ginapangita kanunay Mingon na siya, musetel, ang kanalang ako ara, kanira ako ah. Di ko magtuon or magtuon lang ko para for compliance purposes. Bantay kay Basin og dili ma-challenge niya yung kogalingon. Unya, musetel rapod siya sa kung unsa rapoy naa. Niya pag-abot sa mga kalisdanan, mo give up dayon. So karon ang ato ang Ginoo nagpainumdum kanato nga kung kita diri sa kalibutan naningkamot para makabot nato ang mga butang nga makahatag kanatog settlement, unsa na lang kaha ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Ana kanindot manggodes non-negotiable o kabalo naman tandaan unsa man tong makapalangit sa tua. Pero ang pangutana kanang imuhang gipili si mong kinabuhi, padulong ba na sa gingharian sa Dios? O imuha bang gisalibay katong mga dili nimo kinahanglanon para makadto ka sa gingharian, or basin og katong angay isalibay mauhinoy imong gikuha? Muna tong angay pamalandungan. Sa imuhang kinabuhi karon, padulong ba sa gingharian sa Dios ang imuhang mga desisyon, ang imuhang mga ginapaning kamutan? Kaya nga naman, kay kung imuhang nakita nga gingharian sa Dios dako kaayo nga bahandi sa imong kinabuhi, nan ang imuha mga choices padulong pod sa gingharian sa Dios. Manginaot ko mga igsuon nga ato ang kinabuhi mag-reflect kanunay sa tong kagustuhan nga malangit ta. Kay kung pangutanon tamong tanan, kita ang tanan mopili magyug langit. Unta pilion nato matag adlaw ang makapalangit sa tua. Hinaot pa unta. Amen.
1: Amen.
0: Manindog. Ato karong ipadayag ang atuang pagtu kitang tanan. Nagato ako sa usa ka Dios sa amahan na makagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo si Hesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, dianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan. May kanaog siyagikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Sa ikatulo kadlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi.
2: Nagalingkod siya sa amahan ug sa anak.
0: Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Katiling banong pag-ampo. Sa matag pag-ampo, kita mo ingon, Ginoo, ipadangat na mo. Ginoo, ipadangat ka na mo ang imong gugma. Kitang tanan, Ginoo, ipadangat ka na mo ang imong gugma.
3: Alang sa ato ang simbahan, ngayon tang mabatunan ang mga bahandi ug hiyas ni Hesus Kristo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadangat ka namo ang imong gugma.
3: Alang sa mga lideres sa atong nasod, nga budan og unta kanila ang pagka matinud-anon nga alagad sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadangat ka namo ang imong gugma.
3: Alang sa mga biktima sa inhustisya, magmaisugon o magmalaumon unta sila sa pagbarug alang sa kamatuuran o mabatunan nila ang himaya nga naangkon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadangat ka namo ang imong gugma.
3: Alang sa mga masakiton o sa mga na ginahanglan sa panabang sa uban. Ngayla untang masinati ang kabaskog ug kahupayan sa ilang pag-antos. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadangat ka namo ang imong gugma.
3: Alang ka natong tanan nga ato untang mapaambit ngadto sa uban ang mga bahandi nga atong gihuptan ug sa ingon ini atong mapalambo ang gugma ug kaayo sa Dios dinhi sa atong matag pamilya ug katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadangat ka namo ang imong gugma.
3: Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na sa laing kalibutan nga dawaton unta sila sa Dios sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadangat ka namo ang imong gugma. Ato sa biapil sa ato mga pagampo, ang mga intensyon nga gihalad ni Santos Camisa, pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Y.K. Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora and family, Vice Mayor Sirian Riterba and Darling Riterba and family, Rosemary Dai Ganterano family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Joy Balbin and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chelsea Jana, FM Radio Davao de Oro, Davnor, Davao City, and staff. Usab, alang sa intensyon sa pamilya nga Okleda o Garcia, labi na kang Gigi Garcia nga nagsaulog sa iyahang adlawng natawhan. At usabihan po ito may suon nga ni Panaw na labi na ang kalag nila Erlinda, Lulit, Armando, Shane, Ashley, Celso, Petronila, Purification, Emilio, Edita, Anatalio, Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benjamin Senior, Montano Senior, Leia, Dionisio, Sunny, Lolita, Angel, kalag ni Benjamin, Ruben, Felomina, Esmeralda, Carmen, Almar, Fermin, Fedila, usab ang kalag ni Victor Senior, Crescencio, Lydia, Olpiana, Margarito, kalag usab ni Cesar Senior, kalag nila Leticia, Jan, Samuel, o usab kalag ni Sullivan, o gatanang kalag sa purgatorio, labi na ang wala na naghahandom kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat ka na mo ang imong gugma. Amahang langit nun, gipakita mo ka na mo ang dalan padulong sa pag-angkon sa imong bahandi anong gugma o kahupayan diha sa imong anak na si Jesucristo. Dungga ang among mga pangamuyo, aron may usa kami sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Manlingkod, andamo na ito ang ato mga gasa.

0: kini mo gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin kaninyo Dios sa magawang sa tanan sa ngalan sa mahano sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Tapos na Santos kami sa lakaw kamo dadang kalinaw da kung gugma ni Kristo.
2: Salamat sa Dios.

Maayong gabi mga igsoon ko din ni Kristo. Welcome sa itong programa, Ang Buhing Gracia. And we are thankful for today nga nakaselebrate kita sa itong Santos Kamisa. And thank you sa inyo ang pag-uban sa ito ang programa. O galabi na karoon, niningutluan ako nasa, magpaambit po ako. O gagamay ang mga kahibaldo may tungod sa ito ang pagtuo. Oga, before tama ato sa ito ang gamay nga pagpaambit, ako asang papasalamatan ako mga kauba din sa ito ang istasyon, sa ito ang pag-celebrate sa Santos Kamisa nga naimong solemne o napalapnag kanay sa ito ang social media o dinhapod sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga radio components. Si Kuya Jefferson o si Kuya Lito o si Kuya Jason nga kauba nato diri sa ito ang booth para mag-assist sa ito ang Santos Kamisa o sa ilahap po mga pamilya o kaubanan na mo din hiya sa estasyon nga ni uban pod sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Bago sa buto sa nako i-shout out o i-greet ang mga nag-comment sa tuang Santos nga Misa sa tong live stream pala, sa tong live stream no. Labi na kang Ma'am Mildred Brua, maying hapon, maying gabi din na Ma'am Mildred. Salamat sa muhang pagsubaybay sa tuang programa. Regards po. I-regards po ako kang ka-mayor, ano, kang Ma'am ka-attorney Bianca, mong halandong mayor sa New Bataan. No? Usab, i-greet po na ako. I-shoutout si Norabek Floralde Tababa. Maying gabi din na kanimo te. Usab ka nga ti Juliet Urias Tasibog. Maying gabi din na te. O kanik kuyo, kanik pangalan, no? Maying gabi kang Mal dito. Maying gabi din na kuya. Usab kay kuya, usab kay kuya Danny Dumagat. Salamat kuya. O i-regards ko din na sa itong mga kauban sa GKK, no? Sa Queen of Peace, din na sa La Filipina Tagum City. Usab ka nga ti Rosario Terante. Anisita Clarion, Wilmer Turing, kang atel Ate Grisel, Pasco Nies, maying gabi din na kanimote. Usab sa kong inahan, Mama Edna, Kati Denden, Amabaw, maying gabi din nate. Salamat sa imuha pagsubaybay. Usab kang Ate Bibi Ambrosio, maying gabi din na kanimote. Usab kang Janjan Monteverde, maying gabi din mo dyan. Kang Ma'am Irish Marie Granada, maying gabi din na kanimote. Usab kang ati Ami Kainglet. Salamat kay tayo sa mong pag-tune in sa ito ang Santos Kamisa, pagpaminaw o pagsabay. Usab kang ati Margarita Bourbon. May gabi din na kanimote. Salamat sa imuhang pag-uban sa Santos Kamisa. O usab kang Steven Shigal. Kababayad. Cubs, contemporary na ako sa seminary. No? Happy Fiesta Compostela. Father Vic Timbaya, akong Papa Fred Gal. O Fred Gal, may gabi din na Kuya Fred nga naminaw sa ito ang programa karon. Shout out sa inyo ha din ha, no? Enjoy sa pagsaulog sa fiesta din sa Compostela. Kang Father Benji Diay, ang parish priest din sa Compostela. Father Benji, happy fiesta and congrats kanimo. Usab kang ate Judith de la Serna Cuta, may gabi Father Vic, may gabi po din na kanimo te. O salamat sa Dios, salamat sa inyuhang kanunay nga pag-uban sa ito ang programa. Na mga bagong mga pangalan nga ako nabasahan diri, no? Salamat kaayo. Nindot siguro kung puhon, kung mag-comment mo, ibutang ninyo inyuhang lugar kung asa naabot nga ito ang live stream, no? Para may balaan po nato, niya ma-shoutout po nato ang inyuhang lugar. May gabi, Father, shoutout po sa Kasuon. Kang Gonggong Galio Leones, may gabi din ha, kuya. Shout out po din ha sa inyo ha. Shout out. God bless kanunay sa inyo ha nga mga pag tuki-tuki o pagtikaw-tikaw din ha sa inyo ang panimalay, labi na sa pagpangandam sa pagsaulog nato o mga lawa Domingo. Anya, uma po di ay celebrate din nato ang Grandparents Sunday, no? The ang simbahan Katoliko magsaulog ugma sa Grandparents Sunday. Pasimbahan ninyo ang pwede mo simba nga mga nanay ug tatay nato kay na special blessing sa ilaha. Dira sa Kamanlangan, sa parokya sa Kamanlangan, ako ang gihangyo nako, no, ang mga presidente nga ko pwede makaadto sila sa parokya. Kay na ay blessing para sila, labi na katong mga tawagan ni katong mga pwede pa, able pa nga maka hinahinay o gaginod padulong sa ato ang simbahan, no. Patimbaya po di ay Father J Ramos, fresh from Rome. Father Vic, uy, ako ang partner si Father J Ramos sa Diocese of Mati.
Isa ni siya sa mga brilliant ng mga pari din sa Diocese of Mati, no? Very humble, no? Pero brilliant kayo, Father Jay. Welcome home, welcome back sa yutang natawhan. Ayan. So anyway, so mga isuon, so wala man ninyo gipangutan na, pero this month is also my birth month. And yeah, samtang gabiyahe ko, nakahuna-huna ko. So may i-share na ko sa inyo. Ano? Then, na-remember na ko ba, isa sa mga gina-argue sa to ang mga Katoliko, even mga Kristiyano, no? Nga ano daw mag-celebrate ta o birthday, no? Isa na sa ko ang mga ipaambit ako sa inyo. At least man lang, matagaagyo mo o kinatoliko nga tubag, no? Kinatoliko nga tubag yun mismo. Mahitungod aning pangutan ng anong kita mag-celebrate og birthday. So, ang tubag ni ini, na ipipila ka mga tubag nga gihatag ka nato, actually lima ni kabuok. Una, we acknowledge the God's gift of life. Ato ang ipasidunggan ang gasa sa kinabuhi nga gihatag ka nato sa Ginoo. Every birthday is a reminder of the life God has given to us. In Psalms 139, verses 13 to 14, it reflects on how we are wonderfully made, affirming the sacredness of human life. Celebrating birthdays helps individuals express gratitude to their existence and the unique journey God has planned for them. Yan. So, acknowledge of God's gift of life. Kaduha, kita mga Katoliko nag-celebrate sa itong birthday because communal celebration, no? Pag sa ulo kinikauban sa ito ang banay. The act of celebrating birthdays fosters community and family gatherings, no? Reinforcing its bonds of love and support. This aligns with the Catholic emphasis on community life fellowship, where shared moments bring people closer together. The Catechism states that the families are called to be communal entities, helping one another grow in faith and love. Ikaduha, communal celebration. Tungod ani mga birthday celebrations, ang mga pamilya, ang matagsilingan, ang magkasilingay, silingan, magkatapok sila niya. Mopod na siya ang celebration of a community. Katulo, it's a reflection on life's journey. Kaya kabalo naman, ginaingon ako ningan, age is just a number. However, what makes the number meaningful are the experiences and the lessons that it gives to us. So mo na nga, naisa po na siya sa to ang mga hinungdan niya nung nag-celebrate ta o birthday. Kaya to apong gibaliktan-aw ang mga pamalandong nato mahitungod sa kinabuhi. Birthdays present an opportunity for personal reflection and spiritual growth. In my end, I went to a certain church, no. Nagdagkot ko og kandila, no. Wala na ko ni ginabuhat tong una, but I felt I have to do this in my birthday today. This month, no, this year nga magsindi ko og kandila. So I lighted 3 candles and I offered my prayers. Ikaapat, it's celebrating the individual, ang imuha, ang pagka ikaw mismo. The church teaches that each person is made in the image and likeness of God. So, no, the same with when I celebrate funeral mass, ako agyong gina-highlight kanunay nga kining kinabuhi sa tao gasa gyud sa Ginoo, o kining gasa sa ganing gasa sa pagka-individual sa tao, di paambit nimo sa uban na himo po kang gasa ngadto kanila. Ikalima, prayers and blessings, no? So, isa po ni siya itong mga ginapangayo. Isa yun siya sa mga ginabuhat na to every time nga mag-celebrate ang birthday nga mangayo ta og panalangin og pag-ampo. So, lima ni siya kabuo ko sa buna ko. Una, acknowledge God's gift of life. Number 2, communal celebration. Number 3, reflection on life's journey. Number 4, celebrating the individual. And number 5, prayers and blessings. Now, ang sunod nga pangutan na, is it biblical to celebrate birthday? Kung darita magdaog ron, biblical ba nga magsaulog taog adlawng natawhan? Now, celebrating birthday is a cultural practice rather than strictly biblical mandate. So in a way, kato mga grupo o sekta nga nagingon nga dili, wala nakasulat sa Biblia nga magsaulog tag birthday. In a way, tama. Pero natin mabasahan sa Biblia nga naay celebration sa birthdays. Although dili nga lang siya Kristiyano, kay dili pa man wala pa may Christianity atong nga time. Nahitabo lang man na pag
himugso ni Heso Kristo ug sa iyang paghatag nini ngadto sa iyang mga apostoles, no? The church was established, the community, the Christian community was established when sa birthday sa Pentecost, no, dinha niya nagsugod na ang mission sa mga apostoles sa pagtukod sa maong simbahan, sa pagpadayon sa gitukod niya maong simbahan. The Bible does not explicitly command or prohibit. Also, the Bible does not explicitly command or prohibit. Wala nagsugo o wala po nagbawal ang Biblia sa pag-celebrate o galang natauhan. In fact, there are few references to birthday celebrations in the scriptures. So, na yung mga pipila nga gisulat ito nga na yung mga birthday celebrations. Halimbawa, in Genesis chapter 40 verses 20 to 22, it mentions the birthday of Pharaoh, during which he held a feast and execute the chief baker based on Joseph's interpretation of dreams. This reference shows that birthday celebrations did occur, but it does not provide guidance or directive about how they should be celebrated. So, na celebration sa birthday, pero walay guidance, walay rulings on saan mo pag-celebrate ang birthday. So, purely cultural siya. Number two, from the book of Matthew chapter 14, verse 6 to 10, it recounts the birthday feast of King Herod, where he ordered the beheading of John the Baptist. Again, while this mentions a birthday event, it is in a negative context and does not serve as a model of birthday celebrations. No, bisan pa og naani sa Biblia pero dili siya maayo nga ehemplo sa pag-celebrate sa birthday kaya na may gipatay, no? So dili siya maayo. So ani sa mga isuon kung mayon ta nga naaba sa Biblia ang pag-celebrate og birthday, naay nasulat. Pero kung mayon ba ta gisugo ba sa Biblia, walay direktiba. Kung gibawal sa Biblia, wala poy direktiba. So it's purely cultural context. Now, if you are going to celebrate your birthday on the day or the other day, it really doesn't matter because what is most important is that katong lima nga giingon nato kay gasa man ta sa kinabuhi. In fact, you could celebrate birthday every day, no? Kay every time nga makamata ta is a new life, no? No, depende na sa imong interpretation karon, no, sa cultural backgrounds nga na sa imong. Usahay, mahimuot lang ko labi na kaning bagong anak bitaw nga baby. Nga ilahan ang gina-celebrate karon ang month sari sa bata, no? First month, second month, hantod nga mahimong 1 year, no? So, well, it's part of the trend. It's part of the cultural introduction, no? Na hinimo po ng hype, no? Aside from it is cultural, it is also economical. Kaya naman po yung mga businesses nga nabuhi tungod po na yung mga birthday celebrations. Halimbawa, kaning mga nagabuhat og cakes, no, isa sa mga nakahatag po nila og panginabuhian tungod kay daghan og mga tao nga nag-celebrate og ilahang mga birthday. So walay dautan kung mag-celebrate kag birthday, wala pa'y dautan kung dili nimo i-celebrate. Ang importante dinha nga gipanganak ka sa tag kay gipanganak ka sa kalibutan og kanang kinabuhi nga imuhang gi-enjoy karon gasa sa Ginoo ug angay nato siyang pasalamatan. So from the perspective of the Catechism of the Catholic Church teachings, celebrating birthdays can be seen as an opportunity for gratitude and reflection. It serves as a moment to recognize the gift of life and the blessings received throughout the year. In CCC paragraph 27, it states that human life is sacred because from its beginning, it involves the creative action of God and it remains forever in a special relationship with the Creator who is its sole end. Thus, celebrating life, such as through birthdays, can be an expression of gratitude for life itself. Additionally, Roman Catholic tradition emphasizes the importance of community and familial bonds. Celebrating birthdays in this context can enhance relationship, promote joy, and provide moments for family, friends to come together. You know, quote unquote, mahimo siyang bonding, no, sa family niya. Every bonding retains a memory. Then every memories coming from different experiences. Ultimately, there is no doctrinal opposition to the celebration of birthdays within Christianity, and it can be embraced as a festive occasion rooted in joy and thankfulness for life. The emphasis should be placed on celebrating in a way that promotes love, unity, and respect for God's creation. So, ang pangutan na karon, Father, is, Father, pwede ba mag-inom sa birthday? Pwede ba mag-inom sa birthday kita mga Katoliko? Well, sa Bible, even Jesus, nagainom siya og alcohol pinagi sa wine, but not excessive because wine
signifies celebration. No, kita pod, natay mga alcoholic drinks not to be taken excessively, but we need to we need to take it in as part of celebration. Problema lang kay nagi manubra unya ang la ang tao pag manubra dara na magawa sa bisag unsa nga mga kinaiya nga makaresulta na hinuon sa gubot. Mo na nga reminder kanunay, drink responsibly, mo nagingon din na. Pero kita mga Katoliko, we are allowed to celebrate in matters nga kun asa makapadayag kini sa tong pasalamat ngadto sa Ginoo. Kung naa man galing ilimnon nga makahubog, oh, dili lang gyud pasubraan nga mahubog ka. Pwede ka may inom pero dili siya pwede mohangtong sa makamahubog ka. So drink responsibly. So wala may explicit nga gibawal ang Roman Catholic tradition. Wapoy explicit nga giokehan pud siya nga pwede ra hangtod nga mahubog ka. So drink responsibly. But kung pwede nga wala, why not? Ngano man, because birthdays is a celebration of life, prayer and reflection. In summary, while the Bible does not provide specific guidelines about birthday celebrations, it is widely accepted that celebrating birthdays can be positive and meaningful, reflecting gratitude for life and community connections. Ayan. So, mga igsoon, it is never been bad to celebrate tawagan ni birthdays. Basta, ang importante din ha, nakasentro si Kristo. Ayan. So, diri lang ko to mga igsoon, it will just be a short information about this, and I hope nga nakatabang kini sa inyohang pamalandong, labi na kung nagkasaulog ka kanunay o birthday every year, at least man lang matagaan ni mo guidance ang imo ang pag-celebrate ni ini. So magpasalamat ko sa tanang mga tao no nga nahimong parte sa kuang kinabuhi, labi na sa ministriya dini sa atong programa sa Buhing Grazia. You have been part in my life, no, 6 years na ta sa atong programa, and I am happy nga kini nga ministry natagaan kog opportunity nga makaserve. Magpasalamat ko sa tanang mga tao who has been an instrument for me to be here in this program, especially kang Mama Ricar Zamora, kang Sir Mabanglo, ya ato ang gobernador diri sa probinsya, kang Sir JR nga kanunay nagasuporta sa ato ang programa, o kang Ma'am Rose nga ato agyon tulay mismo no sa ato ang programa para ang ato mga panginahanglanon dinhi matagaan pud og mga katumanan. And also sa tanang mga tao nagapaminaw kamo kay wala gi padulungan ning atong programa kung wala ang inyong dako nga suporta. Usab, magpasalamat ko sa tanan nga mga nisubaybay o nisuporta. Sukad pa sa pagsugod ni programa dito pa lang sa Z Radio pa lang ang ato ang istasyon sa 89.5 niya karon na nata sa 96.7 sa Favorite Music Radio. Thank you for being with us. And sa mga umaabot pa nga mga katuigan, as long as we are allowed to do our programs, I will still continue to serve sa inyo ha. So dali lang kukuto mga igsuon, kita-kita ta sa ato ang mga buluhaton. And kung makasimba mo ugma, please do so. Kung na dili man makasimba for any valid reason, please pray for each other. So take a good night rest and may God bless you and give you a restful night tungod kay ugmang adlaw para sa Ginoo sa pag-celebrate sa daghang mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya. Ako ang inyuhang alagad sa kahanginan, Father Vic Lechido. Dagang salamat o kita-kits puhon sa atong ubang programa. May God bless us all.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: buong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, bitay magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Looking

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B.O. Kay Senior. Sa San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos iba tayo kamay, nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kong inom, kalima, aning Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kuya Dodge Bronchoid. Ang Kuya Dodge Bronchoid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asthma or mga hubakon. Kuya Dodge Bronchoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mutabako. Or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical mga pesticide and insecticide nga dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tawo. So ang Kuya Dodge Bronchoid dako kini siya ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga kung magsigi og inom og Kuya Dodge Bronchoid muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabasko kahimsog ang ilahang baga. Kanunay yung inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge Bronchoid. Alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: XL Maka Buhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po niya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kinilin da balo, galang sa bangkeruhan. Ay, nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or

0: Ay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Dili namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy.